Klein kwas tau do ada klein kwas moro di hua kaisa mesti tau kane sondak kwas ai ha mire. Kadi da sondak kwas si sau kupa ka kadi kaisa mesti mesti hwan un kwa basara ha oyam swap ai chira kom kare. Ma tu tu bek ngau hua ai ha ya kai ai ha ya kai hua ai ne kwas e kau pha kok kai kai he chi kadi ne din asa kwas ne na ha sau kai kaisa. Eng wan mu da mata ha tome khus o khabe khop di kai tom kha kau si ba khuske a ne di in asa kwas sin om ui sin om kas nas kha i da ha khai za di mi da ga u ba kan kan e ga u ba da kan kan si a to kho ba kwa chi ka re re des ke son dak chesa kau do des ke son dak chesa mona ng son dak ches mona tu da sip khau ka mona ng son dak ches mona tu da sip khau ka chi i da ke ma tu tu be ka wi wai kain chi khai sa son dak kwa sa ra khore ba e son dak chi ka o da ke an an kyar ke ku elo bu mi ka da ran commission elo bu mi ka da ran commission chi da ka ka si se soro si se kho si se ran commission kha sa elo bu mi ka ko aro ma di mi da gi ra tom khai da go khai chi da go ngai mung u da de khoba am da o de khoba am chi kha di asa chase in khai ano nga sa khai ti ko do khabe khabe ida kini a mung u da wa da ona khobam e a asa kwastin wa ba and di kom sat di om stane di kom ama di mi a ta kwe khai ad mi chi khai da kini chi da kini a ngai da mi khase di dak di dani sei khuna ni ti e di dani sei khuna da kini ding ai gi ma da ma ha chi da ki di dani sei khuna ni ra di ko sa se ne di a son dak che han ai ni ra khai ma chi elo bo mi ka kong san khu mi sen ba e khoi gi o me ha di de kong da kini elo bo mi ka da kini kong se a type ko ban mi para khai nasa sini ra ngba sense ege e serangang usip nasina khari oisa sondag ches a khoyao e kaisen o aisa sondag ches a khoyao waraka tunga ha kwa khainwan ai kainta kha chithaisa kungu di ches ti ku mi bare e wa kungu wa aro khosipa ga wa aro khosip kya kung e nisip ka toy unwasti wat mai khabestina e ge aro khosipa ba kung se ida ge wa kungu na mbi khaba se ha gu nga ka kainta kha kungu chesara khore pa e ausi ge qohui ausi ge qohui e mang ubas nisei a mang ubas nisei khui ge ausi nga maga ira ge tokhba wa koran an kan ko sai si wa ko khaisa kongu chesara khore ba dimi khike khaire e ngomi ba ge ge ha a ne ches nas aroma kyar ke kum nas tina khuna kran thoi ba kore ngai kyar ke kum nas tina ge ge khuna ngomi ba e ha e sagi di khodi chi sagi di tong di chi sagi di mama di chi sagi di ka di kha khu ge khige khang ri tikyar ke kong le ngai kin thoi ba godra khoi e thoi ba godra khu ge khige ugu ao a kha se ti kyar ke kong e chi ngai kin khumi ba ya khoi sin ba ho wa ma kyar ke ta ba di da do khoba ma ho a au ka mi ba re e thoi ba godra kira wins thoi ba godra kira khai godin ma ma ya khu ge khige kyar ke kong le chi ngai kin khumi ba ya khoi si ho re e ao i ge aisini om sai ma ba se aisini wa ba se om sa khu a khu ke awe aisini kung se khu ke awe sinira om aristin kha sawe se ye mi khu ke kyar ke kung khu ke elo pome ka kung e to kho ba sa ke di tses sina khai he re de kuda to kho ba mere e de tses ai a kung ka wat man ke kamro kung ha na kan sina da to kho ba tsai ba ra khore ba e ai wanda ndi baba ku ndi ngu nga ku khang ai wa chiti baba ka ha ha o adira ai wa so ba ide ge to kho ba a sadutina a to kho ba tsai ba ra khore ba ne tses ai kung

0: Ya ka ro tam disi ngona nga ha inda ma ngwa ngaske ngani isa khusa ne sondag twas atungu di tes ai khadi ida sondag twas isa kupna ha wa seske nga sa khida ngwa pchin nga nuti emu karu den ngwa kore ne tse kam tam disi kun as kamang ap disi karu mai ma karu ya kemi ngaske namu biya ngwa pchin nga nubara emu karu bada beros khaba khusa kai komi chin abe mai ke a khai khabe ke namu biya di kana ka ba khare sen angha ai chinera Kainsa Hukamsa, Oro Kurunanu di Chinanu Kadi, Karas Tarip Manira, Kongwai, Chikadi ain't wasting Angase. No cup ainira sore hatikainsa Hukamsa, or having a case at Kamsa, avasting like Kaina. Saurasa Hukarasa, Wahamasi, Napchinke, Namubi of the Kanaka Manira Komsa, Aimutaruhe. Oriami get Karasang Anka itinira Karasa, Hukain, Sandos Nabodi Kakuro saying, asking, I go to Kabagas, Horis, Taptis, Aisa. Wabnira Taura sa hukarasa se kabagas ain was kakom avas tint avas de huris trap ai o havenira avas ain was a hu kabagas huris trapta agup huris tipna se kom se. Uripte koeko kineko was irango he tamdisi kusen ahainka kaise shahuman wa onira tabiti kausa seklan abenira se tamdisi agan ahainka tamisha husiman wa on amtin momsa sinen kwesna tuyaka kose isha husiman wa o kabatabiti kausa. So reski ai kam sna ne kwa tam disi khosen a hain ka khase is khama ka o niran hai chenira a disi koron a hain ka si karap ai ani isa khuma wa o nira ta dikira ai mu taru thida koren a dinga maripta khaip si kama am chi tabi se ngo hai khisa arandes ke disi chi a kam disi arano sa disi kam a chi kam disi ngona a aron ap ke disi kam a chi a disi hun a ausa hun chi disi hun a baide po sa disi tuin a chi kam disi Enana sa kose chitam disi nganin a kwanda veskia disi tuin a chi tam disi tam a. Kain a upke a kaisa chitam disi ngonan a helao na fiti kose chi a tam disi nganin a handy spice ke a. Kaisa chi a disi hun a. Ngomsoro sa disi tuin a chitam disi katima mulilo sa disi tuin a chitam disi hun a. Nukdwai sa disi tam a chi disi kaisan a korikhasa nganin chitam disi agan a. Dabep Tauske Akoro, Tidisi Hun A, Tarahaibesa, Nani Tidisi Kosen A, Naminusa Disi Tidisi Hun A, Gurenkuruske A Hun, Titam Disi Kosen A, Nuert Uvasa Disitam, Atitam Disi Nunan A, Okahausa, Nani Titam Disi Agan A, Okakararaski, Nani Titam Disi Agan A, Okokuyosa Haka Titam Disi Koron A, Okongosa Koseti, Tam Disi Hun A, Kuditamsa Nani Titam Disi Kun A, Omothiaske A. Huti tam disi agan a, ondangwa sa ngona ti tam disi koron a, opuwa sa kwese ti tam disi kresen a. Garib ama disi ti disi nganin a, oshaka disa koro ti tam disi koron a. Ochineneske a disi ti tam disi ngonan a, torango sa koro ti tam disi tam a, autapi sa ngani ti tam disi hun a, ochopki a ngani ti tam disi tam a, anesa koro ti disi hun a, rundu sa kwese ti tam disi kresen a, nganin auske a huti tam disi agan a, So I hope I'm so Kaisa Titam disinganin a Terespisa disinganin a Titisi Kaisan a Tumkosa disituin a Titam disinganin a Tumepke a Kose Titam disikoron a Gomentamsa Kose Titisikosen a Tin Idamstan and Aske a Naniti disinganin a Nadikira Wapting Nanupi Emuncarude Netigam come disituin as Kaman Abdis Aroma Emuncaru he Se trida naudo tam disi hunga in daman kwase nedin nga iroti wa triti kawusin khasida nga ngandira may ing ahin aba unga da maha khabe dan kawusa kyarkip maro na unga sa kwayaw kyarkip nkwana may ing akure.
1: Shoot!

de kose ira ka so kase ira ka wabadi di kwen nga yi kota wakaza. E ngane kyarke kutaba latse si na da gini ngwe do. Kyarke kutaba latse si sa da gini ngwe. E tida gini nga yi furuse nchomisun doa tini ra tau wa ida. Aibe kyarke ptaba si. E aibe da gini kyarke ptaba si. Ida ida nga nga aldan wabas. Ngas ngasa han nga. Eh, didan wan na kaut ma khuiki nga adar wa bas towa nya ku kirki bi si de ki khlat di de kaut ma khuki khuki de gin lat si si si kirki ku ka kong san o de sing ngai khai sai de ka kwa ba di khuna de sing ngai kung re kyar ke pa ai kung re kyar ke pa ngai khai sai de ka khun a kwa ba de khun kha si sa si ko sai de ka kho da tsina ta si lat se kyar ke pa ba ta lat se kyar ke pa ba si kong ku tsa ske tsira ke nikwas ainira ma amda da gini kai sengo butsu kubuse kai sengo butsu kubuse kai sengo butsu kubuse unga net kokaros kuza hinzama net kokaros kuza hire ai khabe kongba khaun khau ap ki kongtan khaun khau tista kong sa daisi kongtan khaun khau tista kong sa daisi tare saka kaun si omsa kong ose ai ngung tait ma ba khui kain ma ia tariba tari sa kong sa kong kong ose aure kong ose aure kong khai ai ome tabai gen khau kwa ba kawe aure kong khai ai ome dabai ge tuan ning u wa gaus nas tin ara half ororo aure kong ta kose mas a khoyao net ngobu chi kuburo se tuda kong ro ga ne kong ga ne chi sa ek komaru ko kong ro ko dimi khada ga kong ga kho am ai kho taro amai nong nga sa tsetlang abe idane wara ga senga khokhan tsi khun ai go nga go man sit nga khabe khabe tsida ne kwas ai tunga khokhare nga ke o isa nga ba kong kong armada ne so nda kwas ai nwe o ya ba khabe tsida ne di nga ire ase o a tsitsira ke an aba gara o

0: Tenko, ascultă-i să mă-s că...
1: Mă rog.
2: Ou si anaza, ba e sa khout.

0: Lawrence Eichers, Pana Scott, Maureen Zulu, Hogarty Governance, Judah Mahali, Natalia Slenger, Monica Mutota, Gugu.
1: Kain kwas, kaisa mes? Kain kwas?
2: Moro, kain kwas. Ida tin ke dok ne ba pai sa khun kur mi. Kain ka ka de kong ku te. Wa kong ku ya kong ku tin an ka sa kan ka sa ka ku kain ka ka kong ku te sa umhare. Ida ke dok ane sida ga siyo. Au ba ya go para mi ba kain ka ka kong ku te sa umhare au ba ya go. Ye tin ka in te ke ker ke kong go ka bi kai ba ha tin ni. Ida ke ni a khali ni tin na ban ane tin mi ba a kain ka ka kong ku te sa umha. Ida ke ni kha ban ane ti sagi pai de la ni mi ba e kain ka ka kong ku te sa umha. Wara ka kong ka a ku ne te kain ka ka kong ku te sa umha. Ti gro to khni ke kho de ma sa ne ba pai sa ho
1: kan gan si sa sa du umare
2: kain ko
1: kaisa mes moro kain kwas edo kain kwas
3: moro au petu mindure
1: kai kera ko mindure
3: kain ya au petu ata kuru se kain ka ha kong di tsi do sa tu mida re tira ke au petu somas pa sida ka sio ti ba abis ti trak sa kurung ba babi kain ka ha kong ku tsi ra kira khore ba du wa somas pa sti au ko kare ke do hra mi ba agu kain ka ha kong ku tsi sa ongare sports ko ku khabi da ga si o da ja oba civilian kan go tsina ko mi ba ap kan ka ha kong go tsisa ngware di dion kam ha mo kan ka ha kong go tsisa ngware ka o va po tsina ra jo ko mi ba ap khai sa kong go tsisa ngware di ko mi ske chat ni kan go ka tangi o ke do
1: kan kan si sa tsa ngwa chat ni ya tsongutses in ai wa da ra sa ra di tsongu ha ti qwa qa da ke ra tsonga iyane tsisa inqwa ba daga tsungu tsungu sida de tsungu kaisa meske moro
3: moro moro tikho ke bala ke dok kon uru tok misa ta ke dok rami salmon aba asep solid kikina ngora ke dok rami kain ka kha tsungu che tikho ke kan kana ke dok ra saru sim ona dok se ha ba khaisa kere sitari kaiqwi awu kere power face ministry sikuchina ke dokhra mi ba kai ka kha kungu chase apela ba do songo chito khai kore ti dokhra mi ske ma from aba isesa qome qamsa ku kan kan dakra ubedu
1: tangi kan kan ma from aba isesa isesa ngwa qome qamsa na
3: yo
1: bye bye

0: ngalida ke ne xunku xo xunku tsesi ayi qhawu ha ngalida ke xhwarha se ne xunku tsesi ayi qhawu ha xa inkwasi xa izame sike moro
1: moro ododo xa iceke yami ngure
0: xa icela ko baba tse
1: ndiza kuxomdra uturo xunku of awukunyaka xinarhata rhabela ze sako oko nxa studio funako ngxweko xa icupha kuro xhorhe udodo wakhe
0: kani kani sibaba tse sakona
1: xenkeakanekurosause arokhwe ku nxa kuona kuromi ba akuqinkeha xunku tshesa nware tika xa inxa ye a tika ndida ona tirake kuro arokhwe kami ba iku hamba tarekhwe de xunguse titwan ona xunguse hamba ake xeyire uwens ikhwe de hamba ti sike wan ona hamba tirake kho mna xa ringxa arokhwe ku ona kuromi ba tinsike cwitheni si ha sike ke xunguse sike femili nancitheni si hamba so tak nidima sipna nira khabusi slex nira chance ire sira gan ari kuron ku di tuna kwika kwen tuno nira meba tai elo tip ke tabika tuina ke da tabika ku nira kese ire sira ke kuron ngiro ika tange di kwimin ka utotwa
0: tai kuron di mi hama kuron di mi okay ngai kwa sap ke qhwathwathiko xowa rhabe xa ise ndisase ku ndixhwaxwayisa bke kani kani sixwayisa tse xa inkxarha xunku tse sako ona xa inkxwasi moro xa iyaxwasi ke moro okay okay xa inkxwasi xa isamesi
2: moro bedu
0: kani kani
2: ti papa fa afi masrumane maro tsa tsanga ka tsong tsa gore di ba se go di tsong gore ka tsho nga ya ka dokra tsanga ka dok amma na ka vanga si papa se ka vanga si ga se go dok ti ta ro ba no ba gore tsanga a ka ntse ti ne di khoko ba ta ro ka di go tsanga ga di ga dok ka ntse ka tsong tsa dok o hare si gore ka tsong dok sa ye ma go sa ye go wa tsho ha ha tsong tsa dok ba ta go dok tsuri tsha tsanga a go tlo sa go tsha ha si kukir ai tsela go au kama re se ai tsaka le di ne ha ba ha tsoga tsida go tsaka go tia budi go go le se ai a pe le di tsa no ba ka re a tsha tsi o mo ne ba nga ba fara mo se ke wa se si to o me alien maru sa se ya go tsa o me roni ka ba nga a tsaka nna tsa nga go go to ko ma re tia budi tsida go go ra ka go ntse ne mo ntse go tsi o ra di pa pe tsa se o go tsia go ka tsene ka ma tsanga nga tsa to go re ka nka le tsa re na re ke ma tsa a ro ma tsa to go re ke tsa tsa mo ra so do ko e baba se nga hatsa go tsa o ha re se do wona khai ka lo o go do to go se do to ron ka ba nga ka ka ka ka ka khai sa tsi
0: gan gan story ni sa tsa o nga o
2: ba to ron
0: ba bai ke sa meske moro
3: ka nka o mpe do sa ora ka nka ka ka
0: kan kan moro kan kwas
4: ro abdi khaire
0: khaitera komiture
4: khaitheta ke go to go ba ara doktoro se at home se tloba ai ai o simire ke le le tse o ke ka roma sa to ka inga ga tsong go tsetsa do ngare sa to abdi petrol nga ba studio nga tle ke nga ba go to go ba tika ka tsho Mr. Alvis Trance ba ka inga ga tsong go tsetsa o Mr. Alvis Trance kan kan ta kira o itse mo se nga ta kira kan kan tsong se to se ke mane kreng ke ha ba sa tsikura o inga sa ilo se se ti ta ti ke nga be tsiu Jonathan Diku ka re se ka inga ga tsong go tsetsa ngare hele ka mane kreng se ka go go antle ko aise ke kae ko go tsaba se ya ka ka sekongo wa go ka ka ka tsongo tsa o re gemende go se ka ira go tsena ka ka ka tsongo tsa o re ka eng aiba tu o re petrol ka e sonda tsa wa baba ka eng aiba bai
0: kan kan sa duna isa nxa ba ngo
4: thank you
0: ya te tutra mi ka eng go ska isa meske
5: ka eng go Kanka ha kengutse so betu
0: Kanka mama se sadu ai sorry
5: Ada juga do necesi to hua kanka to kanka ha kengutse tikuru mi ai on di kombi Mabatu itka ha titka kanka tsu dira ke ya kangdu okay sa kungutsa ungare ngabu khaki akongweng ai phaba ke alte I am sarak hau nete da wata mase konga elopi ominani si mu ngabu khaki akongweng ai sa tsa to ungare se ke to kosa ke to simbu aku tina to khurumi kai ka kha kungutsa ko ungare ke abudi tsa ke wa ku tina ai sa tsa si wanda besi wa konga de ke to khurumi kai ka kha kungutsa ko ungare
0: Hi, thank you for the call. Bye bye. Taba, karas, karip na. Se, mwase kwa apta, kaw kain he.

Kanqwas nesikekisa Mr. Nqwabazi NBC sitisa. Khayise ikuthini raqoba sicula ingxwana sawo. Anida xoba sisara komise. Parliament mang abora qaiqo inqani sinqhusa ungxhasi. Hari kuku haitsi qaiqo ihasipti abexo kudiske. Nqaqade nesi hanqhanu madira. Namibia tinghun ina. Nadin owasa tin owasa maski nqhanu unqat mahaqhovi sinqwi qade. Khuqhauba qhaisi amako uai. Nedin nqaqade ke nga awqobi yangeng housing nqusna adiye barasao. Ia karaga ngaku mi taga karaga ngaku anghuru au naku haung haus tiba. Naba I habasa I gao au kriga niding hanu masna nirati yitzi tenkin ngai si. Kaigun ngans engop ibimbu shimip kego a mi om aridi suru de gu taiseng enghansens asima rahahasa kosa se nan iang hua sipti sisen aun. Aung san indin kari mariron ka naba idiga tovi maride a kai nain indi kong amari de hu huyao rata hu huyao. Nidin ngau kadi ye, nadi I kai nas di sisen khasibra. Kom si bang aro, si damas ke yunda, tovi aun, wang uang kan am khasiba, kong amari de hu uana, am hang aro rata hu aide. Kai na, kaisa. Nek kai kong ngans ke, ay kong huang aride, nandi, marisi ngui kadi, si na wang ang huruang kani uwa, nabain uni au kiba. Nis emiratis eng a. Mit koske blue rating in a Woolworths food safety audit. Dimiang ansa. Om kaisens iya nedi ing haruku tlong titlou tsaadi. Namibia.

yabdiqanqa uyihudeni raqhabaka siAfrica cha dani nqundi disako a sinqa nedixani disisin khasi pngharu kuqompa auditier wanqaku inyagiri nqora sa auditier nan avutom consultants khatani nqiyebke nadi e sisen khasi unqora sa sipdip khanin tsikhadi wanqawe cha akoqanqaku partin qanyise hasti ayintina nadi iqawu chadi tsikhadi a Habakas Africa pting abaqani ngqharu kunqapha kirisiseni mitkoskirami nedisi ngas nganhasa dan harus ase isa indigurisa kusisa hulu wetsa khora ngisa sina mibi yaptiqane ngadi ingqharu kuku ayin esa mayibasa nanaka sitana sisin ira mayisab albertes awhamup kirami nang abon abodiran indiqai khai baqhanqasa kai tsonga ptiqani ngokaqhan amahudi diba ngai ama onhomisa atana khari kunga tayise inira harugup taw kadi singa tok nira dise isqa hardap mung amabrian makna biking hanup ditlwi aisen stram kona tawnga skhaqa kain ditsi sisen kang novisting eding nung taw tong nasi sa kuruk tong tong kau makna bike youth for green hydrogen khaqa sins ma di di khain nadi kwese disin munang aktanam sin aun aigoro ang ams e khain nadi swapa igorong kwa tam odisi tam disi tam apnanhanu sise gyang an anise ge korun odisi khanna sa tanam sin auna nadi thakla sin stima ding aruma gya tan am sin ba har tap chi kharas kharib na kham kun ending e de mira korang ui khase neske khadi nadi I kha khadi asang asai kha tai chi green hydrogen hu song khasi chin khok ta ba ha nidi ma di ki tam disi korun amal jun dollar ku khasi ba khok ta ha SAS CAELs kha khodana sa chitei chkhuting hanu phai khanna sa se mekna bigirami nadi green hydrogen harugun apna mi bi aban always an a star mai an asa ye aitsman hobe si taip ma khoni kudi haros ai master nasi khabib kin ibarami kain ka khase ne ding harugun aba disney ansa novi khasipti I khasi sen ka ba khokta ba hase ta tong asa neri compound ge nemts aims ti Joanna Jacobs, Omgru Sanders, hartapsi tkharas tkharib dira, daba a utasa. World Health Organizations ditana maisa ikiraming rusib kota sisen aun kunga turo kwen ia, nesia ebolang aipti korang uidi, Democratic Republic of Congo pngadikang hiyesa. Video ngong are ngau, ayin ostia sip disa kukurung hua, seike World Health Organizations on osip direktiers Mari Roslin Belizaisa ko hua maang ude miba. Mudi si korong ang urusip di sisen aun ebolang aibaning aibke. Kaitsap nga karang ahe, siya korang uisin sa kukia hosa, disi hun ang ending kyan on wase. Belizaisa kia mi, tabi kan tau urusip sisen khasip dip asa. Si inga amagan urusip di kota sisen aun diarsip na hana. Ang usada mahasa. Ding waria na hoha di kurung eriam sisking isa guru tarang a abha kwesi disi persen ku ebolang ai aun karagan ngaku tautu ni umata mahasa neskan aruma bai hasing king angsa kona kaung di ni hatse ai tsmarang ai kosen si demaske yon hau na sing uru sipti sisen au na hu ai kodera ua am neske kadi kwa mi tukwe di soros tukwe yagya ebola sa hun oi di soros tin na sang hi gude a ua kasa na kui na kahan hasha irani ticapi ngu hatoro simima ap katam al anbiap ting ay guptana pero stip ke guang an straight of hamas ni tau kung aroma kanam sasa nang hai ein kaba deep tin iya UST Israeli di claim ting hong tuy dimisarang ung am di dip ama iran sti irani di mir hoop ting asa tayng aris huan diskirang nori Nadi turutan harus tanam sisra, apa yang enak kui aisin dirang ung am. Masib asik karang aku yau diesa. Sikut kainkong arung iha taragu, ay khasak taup nga a uwe khasa. Arrasib ki US President Donald Trump bi always asing uisabin si iranin ogasin menesteri tina Switzerland ditan huadin arumagotana tanakarui, nung nasing ung osang maang amdi Israeli khan Lebanon say arigam sadar taktis eguru taring uyesi. Nes asa krim di si ngadi, iya irani di torobang am amstidia a. Ayin khasa. Neng hwa di Steve Woodcoffee si apas arak chibha at koda na sadike nevekip di kanakasi di si agang at kongwap. Kau utsa di ngakotabat konisin, ha ha ni khari si krim si torobang am ams
United States si Israel ngqaki khani kwafuna khani usisi yanqanqane basikhawuqa neskinning khani amsi kuchiyuda khoyao sauron armakesa misai cincayile kaqamaqare

Yaya ya ngawu do ngari dake Sonntagsquas di sakupnga qhawu ha qhaka gakasin oropnga ida qhare khosi skoso ni ra qhawu sesikinga sachida bedial septwa kisi mayinqanqansa qayiqutsi dilanka khakho na suri dimingxayiba ire.

kan kan stida mire ngam sabate akairado. Ngadi da ge inha ngai ba huko wa kritimi ada torere. Aing o di aute inhuang ui aute. Kan kan tidara neto wasna Christu elopti unwa kaute. Tuhu kainasna kainabago unwa ikabe tuwasna kadi ngapti sore sagong haigaite. Tabi unwa tidagira sa koming aroma tabi unwa tidagira kaisipas aroma. Tabi unwa tidagira sa aroma kusida di inti. Tuhu kainasatke gong an itae di kairandi de kute tana kui sente elop unwa kaute. In ina gawao kuti gawao aute ngom tama ismasi ga gawao. Habet ye ne kwas go kwang ay kaisip di so desarang hai gay. Nga maga as kwas asare ne kwas di kamap ay jesup din ons nga. Amen. Ngam sabate a kairato. Ne kwas di kamap ay da ke nirang hao ng hao. An an sa kwas ay di kairan ay. In kaima eko. Ngutu eko in. Hai beta ni kata kwa ni sapral di tina u. Eko hua khun hata ge kwa kombay. In ain hwa ab luka ti ti si question an itanang as an ansa hwa sketi kairato oda ge sada kweses ti ti si tintu nanira khomai khabeta khomai re hwang amsa mari khong wa ab sa khupha nadira mi obge ge so ban wa ge mi ne tip ge ne oma ain o si e ko ho nep on a abrami wa amaka Kwen wap ge ha, kwen nga ha e unwa, tip ning inye kain o kaise hui au. Ngam sabate a kairado. Kida aibe kabakui karo, as koma itarasa. Huga da unwa da nwara hiyas tina ho tamara iyo. Kain hwa au lugap di disi kwesen an itanang as. Kweses, tit kaisas I, ya, ho da go nesisa. Ho da go. Nam sabate a kairato. Kaiseng an

ansang skenesa. Mari kong wap sa khaup tisa. Sa khaui ge kaise ge kumang buruwe awe. Ti ge khabe ne awe ge kwe nga hai. Kwe nga ku masi ku khai ge ne awe ge kwe nga hai ngam sabate ya kairato. Ti ge ne awe huye ge uadamai. Ti ge ne awe kereng habu ma. Ne awe ge ge ka hai ngam sa kairato. Khabe buka kuba. Ae ba hui wai uba ha. Op gera nga tep ai. Jesu ba nga ba wara kalu. Jeru khosa hupta kongu. Tip ke khabe nga tes ai. Hana sa khaupti ore sa a humi toasa. Hukap ke kuba. Ngam sabati ati kairato. Huang ae bi. Ibtin ae ba ang hanu ae kaisara kakadu. Tip kera ne sa khauba. Kore mari kong wap ke ugwa yoke anghana usina ii. Tip ken ip mari kong wap ke sa khauba. Kesu para karuo. Nga te kesu para mungkau. Kere kesu ba kere ngang sa khaup ke. Khabeb ke sa khauba kesu ba ke mungtumay. Khabe ke ne kwa sa geng humie hai ngam sabati ati kairato. Tip kera sa khauba tobe sirami hais aising wa. Tip ke kesu ba sa khauba mungwa tirami kwa khare se khauche haise kwa kha. Ne tseta ke sa oms na ha kawa. Nga tip ke sa khauba ra khauwe. Ne kwa sa aitu kira khauwe ngam sa kairato. Khara ka nga ku masi ku sadu ti ku kha. Kesu ba mungkaure ngam sa kairato. Kesu ba mukaure sa khaup ke hais airang wa khabe sadu ke wang wa ti de hais ai khabe sadu di kao ba hais ase ire it ne kao sadu di ba khu pha mu hoi sa khaup ke mu hoi khmi sa khaup ke ra mu hoi khu pha tip ke ra sa khaup ba mi bai ai o si i ke ne te sa khaup om sna go ha ti ke ra mi Kain o si ike go kri. Ngam sa kairato. Kwen uap kera kri. Kwen nga hana uwa. Ka ike go na uwa. Nga ike ipti ikwen. Hia ike ka an. Na u hubay si khun ha ike ka epe en. Ina uwa. Tip ni ho kap ke kwen uap kera kri. Ti kairato. Tip ta kriyo. Op ke torae unwa dama. Tai I tui ka khabeb ke unwa. Tin ipti unwa na haung hau kawa. Ore kawa. Ain osiba ma kawa ngam sa kairado. Tin ne unwa sna ike kau kau di tina ha. Ne unwa sna ike ore di tina ha. Ne unwa sna ike khoma ha. Ne unwa sna ike ubaba ha. Ho etska o. Otske tromaram ho. Nga dip ke ra sakhouba. Nga te kain o. Kain o ra sakhoub ke. Nga msa kairado. Ne kwas aidu ge satu tina. Kain o si era mi maipa e. Sakhoub ke khuba mungkau ha. O kaka si se nga msa kairado khuba mungkau re. Kaka si se khubkan hao kau re. Kaka si seng uare na toves ai. Ip huba ngamsa kaira. Satu di masiba mure. Sahaup di masib kira mwe. Kore ne kweb ke gen habu ai. Ka gen sahaup ke. O ne kwas na ngamsa badea kaira do. Tama am. Ip ta ka waba. Sato nira kaha nga huse ire. Ngamsa badea kaira do. Ne kwas di kama ike, kain o siba. Sadu di om di narasi. Ne kain o sibke, Jesub Christub elop di unwaba. Kain o di aupke, satop ni kain o siba maka. Sadu di om di nga, ne kwas aira kang wa ngamsa kairado. Taop tausa kobamre di kairado.
ipqwapti kawa batweqa ipdweqa tin uing u sasatu khang u ncam sabati akairado tang habere neqwasna ma tipta khwen wabaqubu amqaye ayi hab ko khwen wabanqaye ayi uwatu tipni hoduga ngi kairan ke khwenqa tipta qhuba uwatu neqwas ayipke qhuba ra uwa ipti uwana ipke qomqa bain ipti ipha ipti uwana pke kesu bara uwa nama gapke ra miba sahuba sahau hai se qire sa tin gya abrami di suripti au abrami ke kaise ke khaya yin awe Abrami ke ngaunam khagi awe. Tine ngaunam khasip Abrami dip aroma. Ipke Abrama. Khub khakai se kom kom sa sege uwe hai. Oike ne kwas ngarami e ngam sakai rato. Satu. Tin kia Abrami di suriptu. Titua Abrami di suriptu o. Opke khuba ne kwas nga. Tain osie matu kawa. Wang na du ni kai sai kao de ma ngani ti si ngani ti si ngani a hu ti si mi mai skulina kai sa ti si komi ti kulina kai san kao kwe se ti si kulina cui kai ti si kulina ngam sa kai ra do nga di ko kulina ko kha san we chi du ge tai o si bang wang nang wa ama ka ke khu ba kha ba ha hwa sa ra ngau o kha be chi da kha ba qai chi khwa ga ngai

timire ncam sabadi akairado ncadi ihanxai qaruma timithi dagi sada dinhuwa astara qharu ti kairado ne nhuwa aike ncam sabadi akairado ne tuasti kamap ai ang o aisa ai tumapta jesu ba qung ai tumapta oreo ban ipti kuna mwa ipti wana mwa ni kam kuna ka tin gen are di ha kho mai e ham ku di am na di ngan ge ka hira di di am na gu hu bai ti khun ngan ge kai ra na ka ob ge ai tumane te khuba ko mudu se kho ba ko mun khmi se kho ke tsabi se rang wa khabe sa du gen wang wa khabe ge khuba sa du di ka o karamu sa du di ai de ngau apa nida ge ngau aku tin kha ge koi khabe ge khuba in aromas tina ne kwas aya ma sen kha ipti wana wa tibi wa qhi u qhaisa tibi oresa ma qhaisa tibi tain osiba ma qhaisa tibi khoma ma qhaisa tibi ncama ma qhaisa tibi ti wa timi qai qhaisa ngasap ke khuba ra qao qain o tu ni qhaisa ra qao khub ke ncam sabati ya qaira do kan osieb ke khuba ai ba ta tama tui khoi tini kan o qhais ke qawe tama huata ke amapting anskoseni si ngamsa kairado ngai tu an an elop ngai tu an an jesu ngai tu an an christu ke ne kwas airamiba ti wana ta geni wa ti wana wa ta geni ti wana khwe nga kena hai pe kena u pe kena ti aisa hu ina ta geni wa ngam sa kairado wa etu kera ne kwas ai wa e kau tu ke ha kai wa e kau tu ke ha wa khare sa khau tip ke sa khau bara mi bai tip ke sa khau ba ngai se ra to wa kha tip ke se khau ba o mi ap nga jesu khara sin khau tip ke ra sa khau ba ai o si ho ai hu bai nga du ke ngam sa kairado kain o si ho dide khabe ho mi ngap ke kain o si bang hu mi ha sadung aromas tina ti khabe neske khub khang hao ti du ga se khub ke mun ai kumi khub kha mun ai mu ho e ke su kha ti du ke sado ams ai tuite tuite tuite du ga ngube ba khuta nga o amo sap nga ni ra ka khabe neske nga ai o si ba ngare ko be bidu nya ho me sen re ngam sa ka ira do kaira sipke ngu baby ra kwa homi ngai ke kaira khwe khai ngam sa kaira to hom tan twin ke ha huwa ta ke ngaba da ga sio an hom ka thi ke kaira khwe a khai amaka ne che hup ti to madura ngau hiya ta sa tu di kau ka karo karo de ne che ta khuba kai tu thi kwa gare de min ai ai huka du tabi se ngut ma khuge to se ngure i tare khupta dai mi kausa are khupta dai mi badu kau khisa ngam sabati ya kairado ai o si badu geng khumi ba ya amo kain o si ka o du ti de se i pye khuba ngumi badu wa timi ada ne di torere ko a ti da gera kare ti da gera khotha ti da gera tabi ko wa ti da gera sa ka isi kun aroma qhuthe chom ga ka isi kun at aroma da gira kan kan ti kan kan ti da gira ngami at aroma kan kan ti da gira ka wa kuti ka wa tse mi mai tsa na tsa di ba da khais aroma nga ga asa ka intsom sa ko waire ne si ngai ti wa amo si puap ko se jesu christu ptin ons nga amen khaisa sa ti ba du ware ti ka ira do aitsi

Kainkos kao kasa do ngadita kon hwan in of kha adliges abas wa a khawe ne khaisa glas khup ko mara khup ko dipadas ai se khup ta mara ibai dane uich ma dan iba kwa uich ma se ma kho dane iba kare uip na ma kho dane iba kho kha se dane uip na ma kho da hwa khun ya dan iba kwa un khan khanira kwa se ara chwa chwa elop pum 지동합 진 안우가 갑군스나 아멘.

0: England oyao kain odiao Jesu Christu kwai satske anu khok khai satske anu adas ni twa ka kwatsi kwatsi ukhata ahun khok khatsi ukhata ahun karetsi ukhata ahun atitske ni twa kara mibada kai lo kwatsi om sa uan hwana an khok khatsi om ran om ta chiran om un hwana an karetsi Pot hati hanga din opta, harps din opta, flitch din opta, darbelums din opka, ta hagambelin din opta, tariseran o flitch opta, wa hun yada guati utan kada, gisan on sani pot hadi skinny to a gout kada, kailos mati, one with mother gear, an old mother gear. Habitski kuchi uchma da yan kuda ye guati ka sing oreada. Sing oreada ye uchma da yan guati ka. Sida di uriha dom guta. Nag was natsing anubada. Nag was natsi anu anuda ting akada. Kubung akada. Sisa toma taka da maka kayelos ma. Sida di wea. Hare ni kwasi kama ba iti taikuda. Hare ni kwasi kama ba iti samis na koba uta kuchi. Ta tara huki kovari kayelo mati. Taka iti kuda. Anuti amatawa Jesus saburu khan onsna hari khwas kiratam khabisa ka kap khan wiri amen
1: ti wip ka atadak zaba sab a khaisi ba ke

Nam sa tao, tao sa do, de tua kada ke adlike tin san khumi ba gu hani ba. Adlike awas ya da ne ba khuran khwan uis is khada ke ni tua ka elop misa. Ramayin a gu chidai ke ni tua sma dram elop misa mayin a gu ai ai nam tao ka sa do. To sa se hakan a roti harakan ma gu khwa di khani tua kara kam tao. Chidai ke turo se Turo juane di haka idanan as narak tamtau. Turo juane di haka idanan as di hunan arang arusna. Elo badua ngam di michi duga sadu di kawa kano. Oduge. Amapa sadu ngau wadma. Elo badu ngam di michi duga sadu di kawa kano. Oduge. Amapa sadu ngau wadma. Madudu elop mung tu madu haba anam ka khabe du sadu di mung stra mung ka saba rakhan a madudu mung tu madu elop anam ka khabe sadu ra mung ka sab ibara khan a diske turu ro sara mi chitai ke tam in aros esa khabara ho Turos tan ngami khan hoa. Uski tam I rosa. Genesis ti tam I. Nonang I danang asma. Ige ngaba. Didira komai. Ngabab ke elop uba. Koep din orip. Chitora kas. Chira amap tam min. Aibay didira mi. Opke adama. Nolang isti di sitam asa opki adama ngatara sats komades ki haisha komade uta jukum opki kuba tras ko ake mi tare khun aromas isa go di oski tras ake mi op ko kate uta jukum di ski tam I khwa tora ros of mas ko tam in as it is di au nga sa dake hakan aro di khura am uta tau turu as ki ko turu jone di na mi khakuru kunsa Tam in aski genesis ti. Onan itanan as na dapuk. Akoma in arosa. Anta dama is. Is tisa. Onan in arosa da kira koma in kao. Madiup na kain huap. Madiup na. Kain huap. Madiup na da ki. Onan in arosa da koma in kao. Onan in aros ke tosa si ubas. Kharatum. Umbas khaskira nolan iro saratum. Chiske taing hop madeup na ngabada kakara komai oda kira ho nang asta. O aisa si kwena dugan indi dasa din umba opke kadin homsi iba saduti dasa din in umba du. Madeup din manin itanang asti disi hakan ahan in aran arosa. Madiup dia, manin hakan itanang manin itanang as madiup di manin itanang asti di si hakan an arang arusa. Sida ge unikan as karakum. Juanip ta, huapatan as ka. O aisa sip juanipa. Kristup di amap karako am as. Kristup di amap tuip dan norang noratan as. Nim ain kai morang morarai. Habi Kristu di amap tuip ke ra mora morada. Amap Kristu di tuip ke morasa siba. Sada di mui ma a kri uka am kau masadu. Chip ke amaba ra mora mora. Chip ke amaba mora mora tang ai bai. Siku ke sako amaba nira an. Sipke amaba. Sako nira mora mora. Dipta. Joanep di tisiakan asna. Kristu uba tra kasabe guka. Koba. Unit sora medin ngapta. Kisub Kristu ba amaba kunin an. Sipni amaba tisiakan asti di. Kusin asna. Si amaba kunin an. Sipni amaba. Sako nira
ngora ngora tira min aro di na chida ni di tore ngaw re in hwan u yaw kain o di yaw jesu christu chi samis ke a ha ha ra ama ugi samis ama pnai kai kru jari kakab ansa sing ngare kwari un di belika ida uguka amen ngaw ro haka haraka ngaku aro di kakasi aib aitra ni chi christi si ba ko Kakasi, I Christes, if the Tauba co. Did I own the spills my mice and ding, I may be a co. Wapati, Chitau ya haka co, or the gay, ne haka huruna, co con ui. In either sata huada, can I sack a maimba. Turo ship gay, Christuba. Nami, Nami, Ibera main ada. Nam onga si gay. Kaise sada na kaise ke kho khana Kristub ke epti kha kha di na ke Kristub na mahara ko ama ko mus ama mus khabe ti dai gira mi badu sadu di kha ko na ngam idu khan sira kwa kon du na tore ba dip ta hami kain ho ma de up na Sebagai Kristus ba, khabar turu jawab ngarami, maritu satu di kasap ya duramumba. Cekorobet stan an ai u cekorobet stan musa mung ai cekorobet ha aku batski, mana? Aku batski mungin ai tak kau tu mal, aku batski kau tu tak hun tak sin tauran kanu tu mal. Saat kata mi di stan ini khabar stan kuasin ibu mi ngarami, khabar skira tidak di anaka. Tidak anam, tidak ia semut mata. Habis semut tiba cantin harahuan. Madit setimika, madit tidak ngamka. Habis semut tiba ngam demahnya. Cekoro besar tahu am snaha. Cekoro besar sekarang tungai. Cekoro besar sekarabat ngam demahnya. Ngami ke tuh? Hui ada necestin aikas ngajar kipna. Kristesipna. Kristus in ente terakaipa, Kristus in hau tidak apa, kenama isi sin uye, kapa dah kita sangam kupanira, hau taku, mam taku, ungu aku, kapa kenama Kristus in nakai, hoeku.

chiminga kup hoe kup chika kung kup tai khui wa pakutuma of mi pakutuma iphata ke kha kaya nepne krisisi ba ip nepne elong qwaba de ne dikma i ne di ikmi i ne ne elong enisa dra ta i khai no wana ne ne frle pa ere ha kabu ha kwa o ha ne khoina nqenqa diko sike ngadi iyo to chipe naya aiti ngami ke akhai ngami yara haun hauba ngami ya leima ngami ya khoma ngap ke akhai tipke ngami asna man wa au tuira khami tawaba e sage mai e sage ho tipke khani chi khaba ke stroi tinge tuibanin hao chi torin hao chi tawaba man wa chi tuiban da masta tuiban da torin hao sta tawab ti tuibani khwa khuna ke aro din na tawab kha torai chi aro din na tawab kha torai chi ne no di fault na ke tawi ne no wi i kauka no di khabusa siga chi ge ne kauku ne tawab ke ne kauta khun ai ai aku sin khai aku sa ke ha pantamap ke gen an an wata ka tui bang hao chi tui ka ka na tui om na tui tui bang hao chi tui tui churi ai tai chi a toreo o si taisa toris kano indisa asisin naha taisa toris tom sabendisa asisin naha chip ke tai ye wa cha ti di kama ka ke toran ada chi dai ke toran ai ni kha chi khara mu ti cha ke koku Toratagura modi tike gogu, Toratagura and Indi tike gogu, Toratagura setuke caban igu, chicken haim agu, chicken afer a, tiske kaim ap yaki tuba haim, ibagata, tikam wahaba. Aro dina, tiki. Tai osibakasia kai, tipki, opta kuan ao, elop to give my hun one, elop damim, elop that tea by, elop aromarati yohunwana, opta kuan ao, amabara kuan. Namon nasib armas kini ini kumai isa. Namon nasib kegen ora. Namon nasib kegen ora. Tui koi itin. Neng namon nasib na ini di cudi anta tidak kisah. Amakas ke tam as ya dago kumai genesis di ngulang itanan asa ne. Disas nege has edinim hanas nas nege tui koi china gin khabi khat mai. Taras kirami, aup kirami, sats ke mate taras, sats ke mate taras kun umate. Sats en legan khabi kha, sats ka madit maha nga tarasau, oga chaya taras, chika nga ischen umate tma, sats ke mate taras. Taras taes kun et khaisa diba, hi dit mata aup khata kokai. Nui aigus anta tama iske nam onga sibada ungu amagaske anta tama isa aup nui anta khatma taras wagu taras anta khatma aup wagu soan anta khatma kong in a kong anta khatma oga hang waba aui oga hang eloptikai anta khatma itin misa tia disa khakhisa oga hang hawain anta horaka khoida hanu horaka khoida rex khisa I amagaske nam onna sipti wa nam onna sipti ora khiske sadai ge kam sadai ge nyan obosa tin nida ada khai tipke nam onna sipa ka sadang aigu uske anta ge khai madigo khuna nechika subuha madigo khuna nechika qanya anta rostu jada kahiam madigo khuna da ama besna sada ke aroma sada mi di chi di gu chi tau gu cha khabe ke dida dira mi khoi chai taip cheski ti kam apne chi dora ho taiske ti tai ne chi da sishnu ho taip ke dida ne chi hanga suru de gu ke taip ke taiske dida ne chi hanga masip ke taiske anta ke khai khonu tu bada ke mai Happy Hakui, who is a disa qui di tai? Ne, who no quidding whip not to say kawi. Ne, who no quidding whip not to say hi. Kamase kawi get no quay hatuking aromai. I'm dying, Gitai. Did mother? Satsuki maditras. Did mother? I'll go gade. That is a good king. I'm dying, Gitai. Now, Tasado.
这是安家杀开。阿妈个是，阿妈个一个是阿公。安家是个好是个，我弟讲五百多里是你讲哈。啥都打啥的就讲五百股哦，啥都个啥都可能打打啥爱打啥的可能五百，我再给你点钱啊，啥都你五百。弟大吉啦咪拜，阿妈个是个安家他妈的阿妈个打啥的打你五百股开下啊开，反安家是搞个从弟讲，他把那个出手过咪。这个我把它给出手过的，这个我把它给害羞过的，这个我把它给害怕。还有其他的，我们我把它提拉多雷克里斯汀伊达，跟五百人五。可是那个安达斯阿斯那个，可是扎比，其他的妈妈个扎比可以跟五百单的嘛，扎比扎比生来扎比爱，还有甘甘生的安达，其他甘甘生可以推给五百的到百安达。Tingam sa tao ka sa doon. Ni masigo, ni kanggerti ki ko da ha. Nam o nasip ki ka, chip ki ngam o nasip ha. Ma ko way ni ferte daksin. Na ko rin nga di ko si tara ferte daksin. Ngay ko rin nga di ko sin ferte sna ama ka. This is na prokurir ka si petal ha. Si prokurir ko karang wabay. Habing am ko siya an inyang habi kanya. Prokurir ka si ta ha. Prokurir ka marapetal. Ikambay ka.我把这里的米斯卡，我不是南口吧？阿里看呀，我不是南口吧？阿里看，我把这里，出现在这个地，东一个清华故事给没猜，东一个清华故事阿斯那大个，我一把没拉公公去滴滴，卡的嘛子呀，啥子呢？别打卡的嘛子呀，还不是给苏德古、布罗格雷古的古、去苏德古、阿弗卡的古、去苏德古、泰迪卡马拉别打 net。安卡，提丹宁伊伊阿西，提丹宁伊伊阿西，提丹宁伊斯坎华，提丹宁伊伊乌巴白干，提丹宁伊伊乌巴白干，提尼伊斯卡萨，提达提的利伯特尼马尔，塞克尔奇莱奇蒂阿苏吉巴阿别打。亲亲口你妈口你妈把心妈哎我不到个我不是啊他到吧嘎呼嘎呼去公公安大的没事我把这里的没没事吗哎我爸爸爸爸给我拿来看看我爸爸给我拿来阿斯蒂米斯卡多阿给亲我爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸Sa elop mati la kaisin kweda. Sa kouche kouche di gura kore kweda. Sa da sa wat ma eloba waba sa da. Nau hansin ma tara. Nga sa kyer ke ku ngang hansin ma. Nau eloba da ka ma kai wai. Kore ngang da ka kai wai dira kwe ba. Khabe kuke. Uba o nasip. Ngam o nasip. Erken damais. Ni aye ka kouda. Ni kanger tiki. Ni ngumi dikira sisten. Da, sini ngomi di umpa o ngasib, nam o ngasib. Anta tema istidaki hujun umpa tri. Ne hun kha, ne kuna huda ngorat me tani. Kerke di ansin, wapa ansin, elung wapa di sin. Khabe tani amsi huwata si ka. Ay di kau kasa chi, nira kadi chi nira ngang di chi ka o da kini. Hui teman Hansen sekarang kira kubu-kubu sen. Kuce-kuce di kuda kira mi. Habis lagi kubu tak tahu kata huna di teman. Kubu ke ngam kuduri. Ngam kuduri. Tidak. Kuda cemung teman. Ya madis tidak ngam dia mika. Habis cemung cita kubat kana. Mung cita kubat kan kuat ma. Matis. Di sara kuc kuit. Ainst misi tip ngaca. Ots arek o arek, cis noit obai koye kandi desi, noit anta ti desi, noit kwen tuna madini tisa, tisats, tidida. Ams ay daige, kao kasa do. Ams ay, osa si, nami. Antas, nam o nasip. Anta namais, ubay usip, ubay tan wasip ay. Ams ay. Yaraman waiki kaba. In kadrang ame. Amai daiki umatma. Amap ki kai. Si sago ki amapan. Nga nira an. Di
기타 다시 배가.

Subara miba. Ama bako kinira an ti ama kisa kunira ngora ngora. Neda mana masiku neda kong tai kung nata. Otra tai sino ski. Amsa ike amai tai. Edo amai wat ma kristin itaki elo wataki elo waba sabitaki. Kubara torin ichi kubara sau kuita nedaki. Sata naike amai tai. Amak ma tsahuna da giran opti ams nan hua. Ti miti nan hua. Habiki uidara amai tai. Ama ike tai. Ama ike tai. Ama kata ike tai sa ti mora san iku toma. Ama ike tai. Ama kata ike tong iku wa. Ama ike tai. Ama kata ike mba ku wa. Ama ike tai. Ama kata ike ngame mba ku wa. Ama ike tai. Ti ngam sa tau kasato. Ti sako kenira. Ama ba an. Ama Kristup tiba. Ngorang ngorara amaba. Ngoraka itira amaba. Kete kuchi puite hurang ngorang ngorachi amaba. Ngorasa kuchi baramachi amaba. Habib kisada di amaba. Opta kaida ora kaida. Chekorobe da gine amaba rasisnu. Elop misti amab ke chekorobe sada di amdi ngaha. Habib ki oriye kai. Ngorasa sige kai. Morasa se ngwau kui, morasa se ngwau kui, morasa se kun ai kui, morasa se hau kui ke tai. Pantai etara. Neta sada ua amap ke karkube amaba. Habe amap Yesu Kristu de tata sabe kami bap ke nora norara amaba. Mawap ti pui ti chike de ka hura nora nora. Anka tma is. Tijatskan ai ai. Anta tama isa hura nora nora amap ke kai. Oba skara kalichi amap ke kai. Tidake kai. Tui nga tidake ore kai sentake tige mi. Chi ore sadake ho dirami. Chi ore sadake tsa dirami. Habe ti ngam kao kasa chi. Niko agara kare chi. Sats ti tida chi kuma. Nen aip ti Christin ikuma. Nen aip na elobang wawaska elob. Kaos, I eloped this season, which eloped the dang baba tidy, she eloped in on stack, I tidy what a hakum sakma. Kanker okuhakum yuya. Eating Arab elop waba nick to a caramora nora de cow, moon atani, moon andani, sidani morasa siba, one ipna, sidani nick to a gasman, and pa. Corey. Negu ker kekago negu ko thaina khomi thaina chigu ko ma om swasba kam koron nora koron di ker tida go haing aba tui elo baran oban adago nego I khomi ibaski nam umasi nami thai nam I thai ai di ding hau tui pha ai di di tongu di tauku tui pha hoye kup mi kup ta tongu nami thai Nami tai, tin nami tai ba, elop kianam. You get elop tai. Elop kin nami tai ba tai. Ne wabadi ge wabadin wab na gaudi. Ans ti mididin ans ida gau. Elop ke tai satadin wabadin na. Elop ke satadi eloti, elop taiti, elop meeti, elop wabai na tai, pan nami tai. Hai nam ku khon ki ninda mi ku khuna mi ku wa ninda hau ku khumi hau ku wa ninda khan ku khumi khan ku wa ninda tai na ku khumi tai na ku wa ninda khan ui ku khumi khan ui ku wa nami tai tip elo ba tai di sa nga khui tai wa khwen hanu an kara khui tai ti au chi Tidak gigi tisa tis ni mi tarasa ay ba is tarasa. Liver. Ni ching wachi mabasa. Antas ka ha. Ubabas ka kan hao. Uski nok saob ka ka ha. Natski kame bakun wachi tkharabasiya. Natski kame bakun wachi tkharabasiya. Tumachi. Natski di mama se chusita gigi di. Di mit maichi. Antat matski yamaka omsa hutoi. Ching wachi haba ha. Antai ya kai, tidak ke susu ko di demi ya kai, ia tidak ke kaisya misaba, kaisya tidak ke trots. Oh elop ke kuri kau khanaraman, wah habib ke lo batam tam senang tu nak komaraman.

0: kanje qham khon jelo mishi gutta sa go ba michi da khaba ne che sa go qham khon da qham khon qang khwa o khaba ka sa skis la sa ba kharup ai o a chi stan sa kai tu ta ta be te chi to re chi ma ba hu sa go ba de di ra kai tu da
1: kai tse qang ai di ta be di re khaba qham khuna e ne ve captain ara ke nga o ha e to ha da ke ya to ha da ke ya khu ke ncure i kai ding o ida ne chi stina nga o nga o na uve kheta go oi ga nga o ha kemi e ha a ne chi stina da gi to ma ha wa ti da ke ne chi mang abore sa kom sna ti tu da ke ne chi stin ho nga sa khaba wa e o khabe nga ba da ni si ai si khire da sa u ba ne di tore tsa tsoba kan kan ti kwa ti ti da ke ra ka re ti ngam hom si tung ti mang abos khara ni kama iran hua o khabe da gi an sira khuda ait mama ha ha ti di sat o se khisa nga ga da gi ni kama ira ha khautsi ne testing hwan as na sira cha ha cha ba qa e tuida re san anu ga ga ti cha cha ti mi ida sat nga da ra ma ka o ai ba sat cha cha tani sat cha ti mi ha cha ire sira di sa o ku ba amen.

Ya, nqada go. Ongqwakisa ra di qhaqhao. Jero tsama se bha. Ma tsa ire tom sna. Ta qhavu a iti kwe di a qai qai qai. I. Sara di nqwa nqa sketi ya ne tsestisa. Ma tsa ire tom sna. Tom sna ma tsa i. Kere mati tuip ka masiba i khabe ma tsa ire. O khabe da ke khwaro sa ne tsewa. Roman anti koros. Di hakan intanang aros tuisa. Kere, nga arop tui bada gira kumai. Tira ne dimi, romen kandi koros di hakasa. Tisa, tisip, ramang abosiba uti. Timang abosiba, aupa sensa uti kaisa. Kere, sa sa siba. Ngap gira mang abokaiti, tira mi khwaske. Chits gomning aumba sens nga ha o. Kere, aumba sens ngatska ha stinatski ni mang abo. Ngatam arora tura reki ne tira kai ngitao. Sa uiba, hansen ai di hap waha amaka sa onga. Chits ne sa onga si bha a mang abo ngwa. Kupti taup netska ungap nga. He, chits ne mang abo sasa. Nets hanga masi guhara nove nove he. Tits ne taub nets da kunkaub. Kuba dagini sao dimi tits da kain aibu abats da kabanga. Kere, ama se dage dida ne kuri basa. Elop di taubani sao tits da misko sets da ka hara sa uip di taugu nga hunha nove nove he. O sasa si bakan basen rekubi. Eh, sasa si ba kandre kopi. It's man aboka. Tit ne sasa si ba kaun kantua ha kopi. Tit sasa si ba mai has kauka. Stai kuba huran ongbasen. Ok ongbasen sna uire. Ah, man aboka idere kote neda ui ha ui ptitao. Ai tits go mi o. Os kauka stamati mi. Eh. Otake kote netsko. Sasa siba madio. O toms ngara mang abo. Titara ne mang abo. O daki sa kagab di kaibaran angbasen. Keren angbasen sta khuna. Koba mayen are. Sa huip ngat sta angbasen khuna. Koba mi bare. In haut mai kai say a. Ngong tira elopke. Tine mang abo sasi. Para. Ibe ibe kai kaiske ne Aoba. Outskira. Kabadaga kain. Tikub di daub a kungu. Ohare ma ho dani. Titskira tinsen. Nedaga. Haba koba sao o. On mabagi ha ikuna kabata enimi. He he. Quenti kam damaske. Ne kams neske turi a kubti. Elop tisat tigo di kams ke. Koi eits di ke tini ngan tabi ma hui di ngay ke tayi. He? Ay khai ke go kuba ngom de dan basa. Kuba mang ui basa. Sat mai ha kasip ti taip nga. Eh? Ha ha ne kwena uka elop di omita tui. Eh? Ngapa tui ske sa pasa. Ngaba tuiske wa khunda khubha i kha kai baisa aega huge ka u kham khon ge ha kho am kha a khub di kai si bana kore thuge ka ka huge saung kharu en ge ha e ro kai se tui kho am de rengi wa khub aroma sira di tsai tsi kha si ba khutmas o khabe i ma da ha kha si Ne comes ne da tani has, ne quasi caris kuba da rau tes was a mas, kere tani ha kuke tui nagumasi guna. Edo, ora bronoviske amin lai tigimi, tare has tan outi umsi. Ma taibere is noa gudan, tores tra kub oran lain ke, kere iba wi ausi ua. Ai. Tai amat di au. Tai in amat di noa kunin hobeb di hunta. Kupkats nain hatsi to resta nen wana kamta ya. He, ne man abosib.
Nenqhubu nqada nihose ibne badake tore cha thiqhubu cha gcina idiho xiphose nanithi ihuike xa yi qhubu xa uha xiphu nqada nimanxa boqhisa uyawo eto esitomisithin ke nxa iamro nxa thinedike mi eto nxa its kind dike nxa esitomisi ke nxare its kind nxa thithi ke xowetuwa nxowa nxa its kind da nxa yithi ke qhuba manxa rhuna si u thinqin cha sanxaba apa thiqu othi ke manxa boxhadide qhubu nqa manxa bothide fan qhubu ke nxa yinxabo sedina tsitasinoh 8 grab thithi ta nxana nochiyu san uib nqa opaske san uib opta nxhumarha ura nxhumarhasa qhuba thi ke nxa imana rhure ta si u khayi qhuba mato athi manxa abosaske ninxadi abosa its qhubu ta mibathi nati xipti qaito manxau kere qhubu ti kakap ke sathani qaiqwi xipu nqathi kamanxa bo orhabe nxa manxa abosa nqawusinqa ibu ke qhuba rami oxore sichadila nqware xore sinqa qaide ida nenqawu ti kakasa sathahu ube khwena ta inimi nxa thita kuxhaba khanyu tisichata nqua kuyiseni iqhubu ti eyisa nwa iba amanqathi chomso rehwike

Neskeke isa misting wabaz, NBC stisa. Kuing air kotin rang, wana sao, anida kovasis kara komisi. One economy foundation sking in aitsama, nadi in hua gauti ein. Inding owns nagurutaning uina hu, rama wa. Naba in ina. Nadi is tisen hasipti kanin. Ne kain aresti. A hua onsa unhan. Ma tare dingonang inandi pas. Ma tare karus armagiri. Sisen uesa kwan ang misa. Kaukasa. Nurip noskin ne foundation sarami. Nedi I kanin kyang no viesa. Sing inding ansima ams osikiri. Si maisa. Inge guami. Sisen aung ani I. I eating owns nas twis. Ha anasa kanin ay mai. Hai snagagwa maisa. Nidin hoping abangaman ay kavadim on tauring nagagwa nori. Iri foundation skiraming in ni kwa iya ang aroma bay kabarang ang pasa. Si kabe kay toms na ni sa ini sisinsa. In ke matutubi ko iwai iya nidi in huwa gauti ay nagang ahay. Si dimas kayo nidi in huwa gauti ay nang inding on nagang ahay na gutan in ing hoba komersyal kabadipti tapos si mata. Umata kong asum ko sa nang haris ng nawas ang kasabin ke kay tumap na kwa waka. Nadi se itsi perfume kurusi kaka sa isaugu tamtera tip ng house aroma. Kaka kaindi mong ama balbat kudumo kigo mi. Neng mi kas tao au nang andika winas aroma hasa. Se itsi perfume na kurusa. Si kadi sisen gu aitsma sisen basen si karing harugu ka om kaisti. Eding no vipasa. Tao au ndi tois francina otos kira mi. Ne kaka kaindi kam kuna nira wisa. Ending huwa si kunga nekunan ama husa. Naba in ee aitsma nung adika. Nidi kuna sin amas aroma nira kumusha. Umata kosting ams koli kaunga au hai longo for laba sikira min ibra mung wisa. Ipti haban a use e omstava kurusa. Si kadin ipti skol tuan sina ma taub ay in nadi in ansan indi omdi daba ahoba sin kakresa kakresa. Nakabolelwan an arisa skoli sambe si karib na hati pa itra ni shakwa niyam pepke. Kaisa disi kam atagu si hundi sin nganin anu ay ngao di skola kwa ma. Niambib kira mi ne mas nga ni disin ngonan ang adisi dolar kuha ang nasas. School katlasin sting nga mi bibet kare kare sa arumagwa di yesa. Ni school ikin nga ni disi agang apersen kuti. Nope. Pa ayin agang ayin ting nga kain kang hasigi karutuan di bagire tau. Nau nga sa itaong kaudi at kain damahasin inagire sa kakabi. Niambib kira nga tapasin ay hasib school tuan sing huwa sibtip. Iataong kaudi ng ayip na hap arumakan kan sa kuruma. Ipke kuma tanga kasiba sambing om sambesin om guru kata kain senda sa koroma. Nadi I ngahon kuru kuru et sit kain kanya pa. School tanas. Tamas kayo, school tomas inongge baizis ke kwame nedi mas ni kain sisen nami beba inang novi pasati. Abo sa sipti kaigu ke Costa Rica's presidenta na narisari mas minding nami beb. Nago ha is iya tarin hui ay na unha type di sa kukuro. Noon ami. President Laura Fernandez ke ngoriaw na kuwa miba. Is tungdo masineba kukuwa ng awasa. Nadi in as krukidas dis iya ni garagwas tarang kukura sa kuk. Fernandez ting ngay kemiko ang hanuding uyan ke ngay ngami bib na sari may kakuha I. Ma am sadamahan hunin uri maindi. Tawa ikon hui ay e ahon ay se. Presidenski ngoriyo na komiba ni ngay kaiskuwa tausa. Naba is isa kaukosa sip ngang namibib na hap asiraktarang asa. Naba ikabadihan nandi, mainde. Hunin urib aroma maamsata mahase rasisen khatsing namibib ay tumabara kurukwe aw. Ne klap ngap king hanu bagya min in an anna nading hai ira taugu amagya kong wa kaisa. Fernandez nguna disi kwezing agori khatsing instikrito si mendor Rodrigo Chavez sa rasawton. Nabay sa kaitap nga tayo kristig kay bagya utoni si. Zimbabwe king hanu si si Asian Infrastructure Investment Bank AIIB sa Guanghao.

hope tikana msinzi xa kuruqhabunga sika uqhabuke Zimbabwe bdingqo xaba on mari ngxoku huso ngxasip omkhayisendi tsixobeli dicabi cabis minister mthuli ngube bha anqhusana xa ikhayiha ngxwang arede AIIB stidana mayisan xa china bngage uwayi Zimbabwe omkhayisendi tsixobeli ID tsi siseng areba qamqamsa ngxwang amsqaroma Ninguang aridi swapa iske AIIB sang isti tanakwi esnami beba kikawing ui. Iya si sen kha ito kawkaw om kain sendi. Am ti kari tami ti kaip di kabasin ay khasip ito kawkaku. Kari sing hong are khasip ti. Tana ho taga prifadang ako om kain sens marisik kanga din aromatisa. Ngibob kyo kwa minis AIIB si khasip. Si Zimbabwe ito kawkaw om kain sendi khasip ah. Ayra si sen sa. Wangobi si ho tagu din harugu kukataisa. Aubehanona di siguri guding aiba. Si tapi suru tipti masi ba unha sipke Zimbabwe ba. Huay tanem tangu de huan hubesi maizan kake unha i. Madi marisin abusasi ba huwas aroma. Neskinen kong am sigut tuyuda. Sarong aroma kaisa mis ay tuwiri kal kumakare.

algo oguli algo ha ge khibun sakura ngai ba to askine sa khabeda ge this is ai kan ta badra khole ba ge sida system is khani ti kara china ni ne ba kan ne bara ngwa di da khawle ge oka ibero saro china hu mi di de sige kha si ibero hu mi di de sige kha sige tes khumu ti da gro mi un era china asini di da kami to khulu khau kna swaro sa ni ram ma khabeda ge ne to ga pesalam tui haka ngona tui haka ngona sta disi ngaran aros Tujara, au kekau, mai ein a kekau, au ba kekau, cha cha te kuchi. San aisa tisa. Sat a ti elu kuki. Sa kakap ia a kaiba. Abdida. Hau hub ai kai kuri. Tira mi miros kada gine ko che kungara. Sai kekau. Pe krahta kekau. Kai se ka ai. Tori ibki Davi bara tori. Chaka deri kuchi. Ting ains. Ting kaiptis. Ting khasiptis. Ting anstisa. Tata tiri. Habisa kain ainsa. Tiske. Mari wasi daga tain sing abi si khabe eka sing am si yang hari khaka. Am si siya tora ngaka. Am si sina hanu si chua chua. Chu chu si siya am ta. Khabe kaka de kuchi. Ne ches ne tunguri ches tungura kokai tungura kwais ay kaka de san ain sa tisa. San ain sa tsta kao ni dida yega ui. Ti wipke ne dika i ti teras waku, ti wan waku, ti family waku, ti dan waku. Sats aiba dea wip, sats kata kain ai senti, sats kata kakai nga di nga wip. Sats kata kawi nga dra ui nga wip. Sats kata mai ain, sats kata mai pa ina dra di wan wan wipa kakati. Sa kain ai sani kain kain wipa kuchi. A wipa kakati. Kuche san ais watani ui kisa satsta kaun ais satsta haba madida ga ui batsi madida ga dibati kisa satsta kaun nan ais kuche kakadri ada satsa akaiban aisa saha kakai ting anri tais asa kain ain kisa di elochi Tam Hunaratan Kakadi sang Ainsa Diza Coin disosi Hobay disosi San Ainsa Tam Yap the Kaniki Ip Sakakap ya Kaiba Sakakap ya a Kaiba How daub I tai to the Elopti Kakap ki Kama daub I Noro tau ai, ngau tau ai kai tuit ma. Elop kakap ta ha kai tuit abib ke tabi koi tau barang haung haui. Tam koi tau bara tabi tabi. Kama koi tau bara hanung hanui. Ngat nam kai kada gine chi, kongu di chi sa ini au ka, koi tube au ha bara koliba. San aisa kuche, kakade. It's saka kap ya kaiba. A ti elo chiti kuchi. How daub ai kai kubi teri. How daub ai saka kapa. Saka kap nesi ne di mi. Nesi ne di ti. Neba nu. Neba kung. Saka kap hua u kaka. Chile kai kuiba. Iba da king haba. Ip how daub ai kai kubi teri. Tita ra ho abedi ching aidi di na kai tu sa stoa ti kai chi oda aure chi a kha chi a kai sa ting ai sa khu khu chi sa ka ka ti kai tu sna ip sa ka ka ba hau da wai kai tu di na tam miro ra aida gi ne chi sti au gu di chi kong gu di chi ai na tam chai miro ra kha ka de sa ai sa di sa sat a ti elo Chidi kukuki. If saga kap inya kaiba. Hauda wai. Kaitu di.
phike edinqele.

0: Ke mo sikisi se tsena tso go ba. Ka impaga ngu chest tsuta ke rami. Ti qanko ti nqauko ti inko ti khwega khweko. Ti huya uko ti xhauwa uko. Ka impaga ngu chest. Ti tsuta ke gromitsi. Tam tsaxqani ngato. Ngube ta kungu dide. Khwang uyi go sketi uwe go sketi khwasa. Nga nga tsana pna. Timi ke ama se kai se ya nqhabasa. Uka nqa nturo kurus. Tsi ip ai inke hela ka khuna qhubga qa qa we hai. Tsi ip ai ke wa khuna mun am skobe tisa tuisa ai. Nga nga na plan ip tuip ke ka turo kurus ao. O a nqhabasa. Nga ta tabi ba tsan kmi tsa uba. A re tlongu nqa pin qhuba tsoma tuisa. Tsi ha u taru tawa ni la masa. Ha u taru tawa. Nadi tau khubga nqa mepe. Nadi tau elop kop tau itsin ga sako khakung ha o khora tsa nari i tau sako ga no ba tsatsa ora elop umtsina nga sako khapka tsuba no ba khais nga sti tura nari i mun uip nari i khore ba ma tau ha un ha sa tau nga ba ka khoba taru ke kan khma tsuba go nga ski khores ne tsekam ne a go di a tsnes ngu tses nga nes aidra Misa, tira kansa. Miske, ama bes nga tabiba yo honga. Horaka se I ne au si I. Ti ne gau si I. Uga pne gau, hiyan tu pne kadina ya au. Arukip gis asta. Tarasti au, tuan di tung. Au kwendi kwe ha kwe. Kai doi au, kai stip. Tip kike nga nga au si nkharo nga ma yoke. Kai se an habasa I. Kai skin ipni. Ka ai sip kop di pang oa sisa. Tip ni. How taro kere ne kama khun kanke tabe ha khurun nan o se how taro ne dear skin and dira na mapami mun kharun na ira sor khoeng wai kore khwendi mun kao mun kharun krao khlap a ga se munchi go I gare munti de nga khobai ka mun o nga di sor tsobo ke tabe ba ke kan ti kungoi a se ke nga basa nga ma ga tuske aupni kaunsa hanu se ka ke khasa Empty taub can hanu. Oskidaras tabon hanu. Tinking twan di dabon hanu. Tinking aukun di dabon hanu. Tipking hawasip tabon hanu. Tisking iced di dabon hanu. Tipking whipped di dabon hanu. Adama karu di kasanwa.
1: Did that sing it off? I be kind corrupted, Rami. Kind corrupted, I get off, Rami. Tid I get off, kind tanga, don't go test, Rami. Kanta ga kungutse dira ke khabala mme dog ngatse kungutse a tori ha iku ai kausane kauda se khoku ke se insa khoku a aristina da kromiro ga da kromiro ngaba aoke a elop osea omsa a ka dinwa amai kungutse ao a elop ose ke ao ba khrat omsa kai ku khati de van elop ose koka omsa atayqiba okuke ngaba gidinga ukuke qikho kanqaba gidinga ngama kake aw qinqaga qungu test inga test qungu test tramio aw tramio khupti qungu tramio khuptina aibe elopani wa amai ti elop ka usipa aibe ni wa ti elop ka aisipa aibe ni wa van sa qau ngat satske kai qikha tide amai di hot khats ke ti de ban ngai ke khwa ba ke ha tswan ai ke ke ha ti ke tras ai ke ha ti ke ais ai ke ha ti ke hawa sip ngai ke ha ban kup ke eloptika ai sip tra an ais of tras of tswan ai ke kai kwit mai ngama kap ke eloba ne kan ka ha tung ku tes ne sona tes tramis ai elopi sa ku ni ai be elop ai sa wa khisara kao khaku a kao kha e ku kira tung Amai, Nisitka, Pastor Nisitka, Tai Kai outling Sitskan, Hobasin Habe, Kait out, Kira Ebe Kau Kai, Amai, Van Eloptica, Isip Kati, Eloptica, Christ Katui, Necromi, Salomon, Tungus Salomon Kumi, Eloptica, Isip Katuitske, Isti, Tuan, Titrasti, Kaustina, I Kakrika. Van Nets Hank, Kopnas Ose, Amai. Kwa bat ni di se, Mama Gaike, Nekungutis, Ekungara, Ebe, Kong Ui. Elop ka tswa tswasa amai elop tika aisi ti elop ka ha komi ne gromi e komi odleng gromi komi a ti taupngas ose khabe elop tin aiswa tuita gini ko gini kai kulkada van twap ke

0: ha kyar ke kunga khwap ki ke ha famlip nga khwap ki ke ha twan nga khwap ki ke ha horakan khubai ai khwap ki ke ha kire ha tu sai kya au ku ki di khwaba khabe sa quran it is ene qungutes ai qaw qha di ba koi ati ati ome koi ati nga koi amai pastor koi outlink koi amai kire ma chup ka au khab ki au ba au otkira eloptika isip qha tutske khwebe a qha tutka ah sida kira sida ke dokhrami elopa ebe onare ebe eloba onare van thapke ke ha van astras ose khabaptras ose astras ose amai qaru qaru tsikira amai o elopti ka isi qhara qaqwi khoike elopti ais qaqwi aisa elopti ais qaqwi tswana elopti ais qaqwi trasara qaqwi amai khabe saka isi qats ka qaqwi ke qai khwaba ke ha tikungwe tikuda kira myame kai thwap ke ha ngama kare ke qanqa kha qungu drami khabe turosa ebe elop ka usiba wa wan qungke turi haiba qungke a mumai ka aus ke a qong sna khu kya qung amai ngaske tidami ka makhabe tra tra qungu ra ke sin o haisa amai but forgetes amai khab ke qungba turi hai tipke qungba ni ebe ai qabusa khwena ni qawu ai qabusa tswana ni qawu ai qabusa kyar ke aisa ni qawu kung ai tuda kira ho akhuna da ke kung ai tuda ke amai kung ke kai se insa khuba ine ke khubke ne gromi kumi asen un khaiba un asra ta khau khubke amai sei khu au kira ai be eloptika ai sip khane gromi kumi eloptika upna elopting ai wa van san ai snwa tska diots ke ngai khwa ba di ti khwap ke ke kwe kai khwap ke ha tran ai tuan ai kyar ke ku nga kire kyar ke ku i tsa tuana kire madin ge ferwal trate kire madin ge ferwal van sa ta upna tske kai ku amaga setke nginga ka kungu tses ti drami khabe eloba ebe onwari eloptika isipcha aisa aisa
1: tida nin oisa tses ei tsik musa tande is kungu tses au toris ka kana baki
2: e tida nin ditsori wa tsa iga ntshomsi tu ne tses kungu tses ei tsikin iba turo kuru ke ke aure khwei Mama kakawa kutikawa. Tom hikau sikuanstra. Go worry, Kabangan Hanapua. Tommy at a chinquisi. Gorara good twiku han pochi. Kawa goody kawa chitara good twiku ha. Hom sikuche ama koraratira di chanku twiku ha. Mama ga isrash elo kai kain. Iku naga no go here kabushaga. Kasa singamichin oba maka. Such coach can think a good but was kaka. Neske can't see the grosser Israel chilo. Who got a water like a chick on it since to say Gawa? Mama Gasa gurus, Guru Guruch case. Last planet is ain't a coachy. Gon ain't ega. Tatui out china who? Why I can't want in work to dinner. Tatui up china who didn't say. Have a mark on Babakori. Sat home had thousand extra. Jesus didn't own square. Amen.
1: Kanches Tiago. Kanka ka kunguches. Aruni.
2: Kanches, kanka ka kunguches.
0: Kanches, kanka ka kunguches.
3: Kanches, kanches nam sabade ka ukansa duwe. Nebke saradi sago. Elopti anuka kapti. Uningqaib dicuya ba. Ti onske. Beta haraseb dicuya ha ti dage. Khaba choma khuka wathi nebekep nga ida khaba. Nadage Uni ngai tsoro tsa bhama ngai tsi ni khwa tsa twat mai oda ke tsoma go tsaba netse tsanela go ka ai efese ngindi ha ka ngitana qasna madi tsoma netse tsana tsaba ne tsui nga ga se tsipna ni ra tai tsui da qhisa o gabe tsuri da nud ma o ada kurisa ba ngai sa mai mai ngasen
4: qeng qeng ngam sa re tsan sa do ne ke to mi sin sa be raisi di ba ti o da tia tsingelo bra kan kan Mata rida wa ida di tsum khatsa sibna mata abqa tsuse ba khutsi tsuse tsa qaron qadi di unu sen qedin ayon ku ne tom garan ngon qase wa ragira da bede khib elop di ba ba da qhari ci wa khun am anoka ka ba sada am aptin ansko se qiti tsana ci ana da ge kho khun qeng oba ngwat mana huida ida khu qha ci ungi amosi ungi ka tu da khuna sa qonu qha yesu din onsna amen
3: ya ya ngadi mis ai ida ngai sada di tanadi chi ainde cui cui chi ne di tores tra kai cui ta gure
4: khome chi khom khatta sup di alo che khaip nga dang ngwa chi ans ngo bu sip nga dang ngwa na chi ata turo sidang ke tri khu che chi ke kai da chi sa ka khasi cui ai sa ke ngai ngai ba da tida ke nestara kan kan sats ki turo sida ngam khista ku ge wi ta tu dare ko sa sa ka ka cha sang wap yesu christu din osna amen
3: amen ya ngam sa ba de ka ka sa twe khabaida khagwas ya efesing in di hagan itana ask is na mask is khara kharu kharu rosen si iske ngai juan amsa nidira mi sorosti kui nga khasip sorosti kui nga khasip
4: a digo mgogoro
3: ya
4: kharu go chese ikom
3: gere kom ago beke
4: soros di kui khaisi tau khasti
3: kui tau kui wa is horaga soros elo di kurustisa nira wa khisa
4: tsing nam sa ba re tsa o tsi ka sa tsi kuru a o ta tsa o khuin e khuin a me ga ama ni sa ne soros di kuru a o ke soros di tsi ka sa ra ka o ke nga i tsi ana ne soros ke tsi nga kha si ba wa nga khisa ma ha ke sa kuru a o ba ne soros a nga ira ka wa chi ne tsa ra ka o tsa o se go tsi tsa o ku matini si sene kha sa i sene sa i tsa ka
3: ga be ke a tsa i
4: ai
3: a ne ba ke ga be a tsa i
4: ga be ske ha
3: Nabai ke
4: spice nara kwe kabe.
3: Yes.
4: Kwe kou. Kutami kou kutia nga
3: kou. Kwe kou. Ting nga kou batika ming wa tomaske yo ding wao. Otske neba ho sata anu tomaha. Elop ka osip nga kank stiba.
4: Ang ipka tkwit ma kuya.
3: Kwe tomat ha amaga. Yes. So da ge nga hagang in araros nisa ho neches nga nira go.
4: Khabe di nga api ngonasa ho kwa kwa kwa me. Kwa kwa kwa ngonasa ni kwa maa khabe ngonaska.
3: Chankan nga. Nidira mi kaka ke madu tui nga khasiba. Tura khase khimp nga in nga be unistra. Kho tara. Yeah.
4: Kera elop mis. Elop mis nga nga ama kha iskera ama. Yesu Christ ke ngom ka bipi ai nga kha kha sa ba ke ke mi ba ano ka ka ba di sin ba go di
3: yes
4: ti ke ana ne ano ka ka di sin ba se Christ ama di nga nga sa si ba a ne ra ka usem kama ka skini se ne khwa sa ka ka ke mata tu nga kha se khara ngwa
3: wa
4: ni se ne nga ip nga ke elop mi sa khwa is town sa before bel yesu ba fisis ne khwe go ne mi sa ra khwa ku nga hata ma a tsu ba hata ma kha ba mai ke ka ka di kai tu nga ke se mi sa ka ka khwa sa kai tu ya ma ga ka ka ke ha ma ta khwe ra kha bi tu
3: amen
4: tsi nga sa nga da ne un tsi ha tsi kho ka bi khisa ra ka o tsara
3: so o tu is in da tsa di ni ra anske ka ka o se I ke a on mundle in wa sa tsu nga kha se wa na ne se khisa
4: kaka o se sna tske elo ba elo dia mingwa
3: ya khabe kum nai khara ka go elo ga ha
4: ai nga
3: nga ma ka kum elo ba e ba go ha ka ga bara ma
4: oh
3: in
4: anu ba
3: yes nga ma ka sko mi era sa elo di ka ka khara ka i tu yen ko se tu ip ke elo ba tsai ba ma sa elo wan din di ka ye
4: khisa
3: so nga ma ka ge ne ka ka e ba a ma sa ip ne ka ka ba Tui leini nga huada elop toba siuka.
4: Eloba kakaka kemado, kakapa.
3: Kakapa.
4: Tuitma.
3: Tuitma kukia.
4: Tuitma kukia.
3: Tui kakap, tui ke maasa.
4: Unusken anun tukia?
3: Yes.
4: Khabia tui?
3: Yes.
4: Oh.
3: So, eloba huhan, abesi, eloba huhan, ainsabke ne kakapa. Sida kwedara uben barba.
4: Okay.
3: Ida ta tarata ugu aitun. Yes. So nga siseni kakap dipke kaise sadadi uin aip nga nirakasa.
4: Okay.
3: So oske hagang in arang as nisa nidirami.
4: Okay.
3: Tui soros.
4: Wow.
3: Tui soros. Ti tui kakap.
4: Chintu nari.
3: Chintu inge ha. Huya oske nga ba tui aungba sens is wapke elo ba kai tus tui sani ha.
4: Ibe atska ni kumicha. Ne kamera kaga uwe kumida kogu watsa.
3: Ka u siba ke maada te.
4: Ne anu mis anu elo bhage ya. Ne anu hua au ka konga eske soros a tui tigua nama.
3: Tirami. So, neske rang eba sen af hangle ke tam ngagu ngona ngagu haga ngagu hu tisi soro digya thai
4: we ngagu elon wa ba tokugya thai
3: he
4: we ngagu kharaka ku Nee, du machst nur No-Go.

0: wabarigeta itwin wabaqo
1: koi wayinqira wabaqo ubiqhubu ba CDD
0: van nestras mama edmavan elo wabasra ichaka igaka chap kya cui
1: cui cui sei tiske soros tina atui so otui nqaga sibni elo sin wabadinqa chaisni skrau
0: okay ne ha
1: Mhm.
0: Dein garin tunga kora sao.
1: Yes. O ikene sisa khara ga go elokuran wa ba e qhaisqisran qhaisa.
0: Chips u ka nesara qibaske dira ke ne dira kao, de ke ne dira ngwa ba, de ke ne ntshara ngwa ba, sida tshini dira di.
1: Mhm. Nga sara qaga.
0: O qhubdi mi sama dira me.
1: Tui soros dira me.
0: Tira dai am qaba.
1: Tira tui ka ga dimi.
0: Chi.
1: Tin tui ha dira me. Tui soros. Tse tui ka ga tin tui ha. Hui auske, naba tui, onba sense is wapke, eloba quena gais, tuisaniha.
0: Tingang, onba sense, nang intuske gaisa, hun a tui huya.
1: Naske,
0: monamigagab chimutama,
1: did not say. Nabaske,
0: osuatam,
1: wagwe beke da goro miba aromaskiane.
0: That's up to you.
1: Tada ge nira tingari. Gais timas tirang, I go.
0: Oh.
1: Mm. Kaida ha tauba tara. Tige madi iada mai ha de taba tara.
0: Karaga gukungi
1: nana. Karaga gukungi nana.
0: Mm.
1: Mm. So.
0: Tui kagab ngura sisena.
1: Tui kagab ngara sisena. Khaben is an uru kaiske kaisa.
0: Mm.
1: Kaiske mir abelangre.
0: Van kaisa go tui ke huye mai ka.
1: Yes.
0: Kayet matina taiha hamadaira mai.
1: So, nahaige tui soros tui sa kaisa elopha nebara kakai.
0: Puruda go dita.
1: Tui soros tui skia.
0: Tirami.
1: Mhm.
0: Tikul kakap tu tingunya drami.
1: So, o tui soros tui sa ia ini oaba tauga nira deisen skarao dage ngong adoma man ida go kaisa. Tae dara kao kaisa.
0: Timasan umbas ngata.
1: Oske oba sins is nada elopna uas tina a karagagu
0: an karagagu
1: tia garusa
0: soro de chik tomto guga tia kagu a karagagu
1: karagagu amaga nam sabade ka o kansa due madiko se sada tanadi a ma sada kao tara tauga tin ain tara segar haidan ina ua habe nebaske sorosa tuis tuisa idigrami
0: Yesu Christ ke tui khui tui abda khaka se bega ka ka ti din was ibna tui ka khue ga tui ba ken ong kai tui ka ga ba chu ke ne ko ka tui na kha si ka tui tom chi tui tore in stra u pa sa sna ga ni chi ke khu ba tui anu ka ga tui ba ne ko ngami ken khonga
1: kha be di ke bo de ke se a khara ga go
0: ai
1: a chi di ke wa ba tso de ke se a khara ga go Tidige tom tode kaise a karagago. Tige moon uintogu inga kaise a karagago.
0: Tingang ata toba.
1: Kaise a karagago.
0: Tu puru puru ha kaiske di ta. Nima be get queen, dreme tira kene di get kaya. Tira kene di kaisa. Tige kaise tom se get kaya. Tita is kuka tam ho with my game. Tida gira tan karin titan karin arak.
1: Ahau.
0: Ahau. Habeske elof dimisa kayetske kaisa tiko kaibedrami. Again, I tired it, Kaisna. Talk has to play snam like Kanaka. No one get off at Kaya having a hackagadichina.
1: Get a did not say, Nebada, one I Uru did a Kaisa Dagini, Isna. Elob agaga Kaisa.
0: Full stop.
1: See, Elobaran Wabaquin, Amaptikaga, Naniran Wabakaisa. Tida geta, Dansi Huna, Kadi, Gaga Sihun, Tanira, Obingo. Karaga gusip ke nebat kanaga toy.
0: Elop di mistras ke kansen aup elop gusip na kanti de kaisa ngai mimi
1: toy. Ngai mimi toy toh sa.
0: Chige sa kanska mariko se sa chakrabi trabi an khabe elop toh sa ngun sa kansa toy kai khuchna ngai besend ma.
1: Tika chhe nebada ke dida kaise buruha thwa ibaramu.
0: Ne ku sorosi ka kapna.
1: Toy sorosi toy ka kapna. Nebada ke didramu. Sorosa karaga gu. Gagagu inara oberier kerkegu naga karagagu di ikesa.
0: Nas kuga ngadi isa
1: Van nebaske Juan ams ias

0: Nasku kan ngadi isa maza.
1: Van nebaske Juan Ams ias efesin indi hagasa. Sorosti tui elopke hoba sendani kaisara gao.
0: Tui elopke ngasara.
1: Tui elopke ngasara gao. Habenge koina ha. Tom hana. Op go goiba in hoba sene an hoa in hoa kaisa. Mate da tuika. Van nikwen ge indi komsa sorosi seti momusa hun ei kau kauha.
0: Habeke
1: eloba nedi ikere ei tausen oba kamga uo. Oda ge sida kweba. Leike kap ngap ta kweet maske yo kayom snap ko si toen aiba in op ko kaisaramo. Habeke eloba kweb hoba sentin iba u oa tomao nadi I kweb ngai oha kaisa ui tuba sep tam nuka I kau iaramo.
0: Nadi ko sep ke eloba ngubai bagi ngam. Chin ip ti kui sen ngai ha tuma bagi asin ip ngara tomna.
1: Kang odi dese. Habe amo ui iba nera uase.
0: Chige tomtuma kweb ke ngai oha.
1: Khoas kirami tuma ba uwa ba. Mapke
0: uiba
1: uwa.
0: Uwad
1: mapke uwa. Nadipke elo ba ngaira farkla. So, o khabe neba haske nam sabade kan o kan sadwe. Ais nada ginira uwa kerke kung dara kaiske elo ka osip di tawam sa ngoyam bada tide. Kerke ngara main hanuka dara hanuse di chi tom tom sa se di wang wa khaisin ge ta che hui da di de chi elop ka osip na kaun da kha di de ngama ga ge kai se a habasa elop di soros ni tui nga kha se wa wa chi khisa
0: yes up
1: chi nas ke sadaka tom o elop di mis nga oda sida tom ma ha chi kam era hui u khabaka ni ra ma kai khisa
0: Nadi Pasarigi Sisinuga.
1: Yes.
0: Tita Nira Watakun Ubasna. Elotna Kanagaha.
1: Yeah. Ti Inata Maskose Idage Tate Tuinga Hasip Iba A Sina Wa. Namagaige Kese An Havasa. Nehuna Nga Tita Nira Watri Kesa Ti Elop da Gautra da Kris Instubanera Watri Kesa. Yeah, Nam Sabade Gautansa do a Krita Karirose Karurore. Koron in arang ask in skinny dirami, nababke tui coop. Tui toms. Titui angas tin twinaha.
0: Oganega daiho.
1: Eh?
0: Elop mista mukungena.
1: Nenge elop misna tana huasahuna ditate.
0: Elop gatui drami,
1: nababke tui coop tuiba dirami.
0: Titoms to arakuma drami.
1: Toms to bastine get tui tom top tuiba.
0: Angaitina neva.
1: Tui anasin duinga.
0: Koren arasami hungena.
1: Inge nabara come. Tui coop dirami. Tui tom top tuibaha. Nabake tam nagu tom tona atai.
0: Neta noran, anyone ever sent in a net twinis and gear, come by chia tomon puru has a getting more.
1: Ego did not say. Nessi puru had come out now.
0: Amang wadi chingha gudung kaugna
1: kaisa kaisa mang wadi kaugna
0: fa nekon ge kera nginga ngap ke bolu banga ne apostol gudung ngap gidi natsa komyo ebese ngap na kaon ndira kong marong asnara ne ne ferken dira me gumi kong marong chike ne ger ge banen ons kanu banu ons katinu banu teken skamu chira se kwit bapti ge siwo ene ha kau kwe mudmai obke bolu ba conclusion apta diora me nga kau kwe ngat mager ge ba ngabara ngap pa ngabara wabai ba ngap ke ama elodi
1: yes kere ngam sabade Kata ogu, ting om doman. Quena kai guiana.
0: Kai guiana.
1: Kai guiana. Nan kinning an. In. Ting in kai guiha quentina. Tit hadin, hanugu ian guiana. Nan elop miss ha kaid ma kaisa.
0: Quan is scale of miss a tweet who twin comes tweet and astram.
1: Yes.
0: Nat Satan Nihu and Nehu Happy de Madrakao.
1: Ya.
0: Tasing
1: nasta. Naske an aroman insatra mibasa.
0: Oh.
1: Kaka aunti, old lane kinning an elop mis han in kerkeba kai toma kaisa. In ta ina, in di elop misa. Tabi tabi. Nababke tui coop, tui toms, titui anas, tintuina.
0: Twin ubasens.
1: Titui.

0: qamba sengicwisa namsa bade qanga qansa duwe sidani sida tinge nedi toma sida tin sida qomsa uwa ngadida niran uwa kusni skrau oyge khayi ai toma khasiba
1: ebenqama
0: qom onqa siba
1: teqa he ukatsikanxa sida dinio othe quba unqinya
0: ah so sadu qob kinqaba
1: ngabke sadu khun kinqa
0: elobidma van elobge cuy ciba ma
1: cuy cu sayithi ngabke ngcindi quba khabetsi kasatha elobge nesara qaw chada elobge nedira mi samiyo
0: anqa sithini ke cuy dirami
1: elobge dirami
0: he
1: elobti dirami
0: camera use
1: elobge cuy anqa si cuy
0: qom khabe para ma
1: what is ya
0: he
1: akayise ngoma ka
0: toya
1: khabge eloba nengoma khan sinqa cuy cuy sake qa
0: so no one who anqa ke qa inqeba sene what ma
1: what ma kere man usip ngatska satsa di tia unqay tia lob din onsa qa qa sinqa snap eloba qaba ha di gen qibe sene ma elobge ipta mi mistin khano usip tia amap nga ma sinqa bat kana gara hoge sinqa ske nga ida gomisa Paulo ke evese ngapke ya qung le kharaka kusiba ke yamo tine khwa qhinisa pta khwa nokona qwinqa kha sepna ra qaiwa
0: kere ngamsa ba de qang qang sa duwe ngisa siku ti miunu bai taut masipna karo karo sensa ngaske tate huida tha dide
1: wako Sonda chagumge neri gami kai etskao ochi madisa tam sakari
0: want aitsni tam kam sensa dirami
1: chi
0: tamti ngasa
1: chi
0: nguna khasa
1: chi
0: inqabe inqabe inqani ratani ncamgusa
1: chi taina tai rami ngorasa
0: gaga ke madu tui nqhasi batura khase trip nga inqabe uinstrani ra qhoqa ra qhisa
1: Nestan Ibersenske, San Usi, Satan Top, San Einkop, Kessis and my Elopic of Tasna, Digran Evan Ibersen,
0: Sahun Katia,
1: Sahun Gehlat,
0: Sahun and my Titske Elop Hund, but we need a tree.
1: Get a Kaisia Giacom, Good and did Miri. Did I get Elop Nakakas sent it at Kaihuna?
0: Yes.
1: Get Kaisia get to Ibade. Tida get Tidogan Nehunan, and I get a Nehuna get Polkara. Tiage elop misa koma ichotswa. Oskelop misa dida nwa khuna ke an ichotswa. Tige ne khuna dani khu khaiswa re ke tiyo dida.
0: Yes.
1: Kere tiage ng hoba sentse tlhaka sene khuna da grame. Nna dani khust ba re ke tiyo. Ke ke ise ke komi.
0: He.
1: Pa ng ama se da dida an ngu nna re ke khong wa khon. Na ke elop di misa koma a tsida ke ngong a si tshotswa. Ke a challenge tiya gira khara khinkao.
0: Yes, yes.
1: Chige isa, tida tiya lop misi ra mang ogus kimi ke ma.
0: Ma.
1: Ne tansi kakab tira mang ogus kimi. Ne khala siya sa tunis.
0: Yes.
1: Stami khas kimi.
0: Yes.
1: Chige ne khuna khusa. Tida ta basa ke subut man.
0: Tid ngate. Ngas kia kaisi nghanu kau. Khabe huan amai haas ki ne tunis ake khua ke kweba. Efes in wage ne tunis ake khua ba.
1: Paulu ba.
0: Yes. Ngap ki ne dirami. Ani ka hao. Tiagia no more indrami.
1: Ah, ne two did it.
0: Jordan and Sinia, Kere.
1: Oh,
0: Kait hats get dine, Juana, dirami. Am I? Chigan is a Juan am sabe city. Elo misan anyhow. Didage, dirami.
1: Jordan's got dida.
0: Dida. Haberami. Haberdage, coop get dida and hayo. Nehun Juana dida. A pop as a gig commanded.
1: Nama Juana da gig who dirami.
0: Juana da gig who.
1: Kay second. Am badei khuna in hinage kaise ama badeina
0: buruha chi qabis da gredida an ka khuna
1: faresir instin hanup chin wale ge khuko khara gran
0: ai jesu tse ne khun wana da ge apon asege qwan dirami
1: ne ko pke ge kha kha chip ge ne ko ba qaw kha di chi tuye ai de gresisen kare ne dra kome bolu gukan chin kan khuro bangwa ne ama ko wap chinap gren ni ba kong se khapta ne ko bang hayo ama phao
0: yes onete sada khub di ama phra mari drami nesis tinada khub di mista hanoi sip chi tui nga kha sip wa qaita ya karo karo sen ngai ngai sen ngai ngai sen he Ha, come caro caro senti drama.
1: Kuro qais khob ta qais ken khoba sans.
0: Kerke.
1: Khoba sans.
0: Khabe ra wa tri. Nai tin ya. Tara gini nai ba khu.
1: Kuop ke elop tranira wa tri.
0: O trombe.
1: Elop tra. Kera khoba wa tri. Pan elop kina ke khoba kurup ke
0: elop khabe
1: ira qai wa.
0: Rokwedi ora.
1: Kere nesitskan urikan perskan wan wa khabe. Elo inchet kaisa nga satara di aiterlegen usukuke kaka sipna dan hao chikun wase barang aroma
0: ite onisa kai tsandra go iwa ga season mayo da gidiran go
1: ai kausa se satara wa pa tsouba
0: m
1: ke tika ga bara khoqa ta mara
0: i
1: o iske nga i fotsa khaira tsotso
0: m
1: o ike nga i satsi tida tsiko mane khaing ha o kusa wa am bani iko mtui kaka bdi kai tu sna kai ka
0: tu soros tu sna
1: tu soros tu elo
0: tu toms
1: tu toms tu ngwa sense tu ngwa tu sna khuya
0: a ta ta ta ta ta ta
1: nani sa magistan
0: tu elo tsi tu ixop wakho endip dirami
1: ti tu da ke gora
0: tu elo tsi tu ixop wakho endip ngap wan am ai wanqa ura sisen tsi wanqa ha ba ha dirami Tuyo lo tui, wako in aroma ki tuyo lo tui ba, khabe ke wako in a khara ka guse no khobara di.
1: Seng indi elo ka gya guru.
0: He?
1: Indi tom tom ka gya guru.
0: O elo ta wako in di gaiba aroma ske, wang huwe, aroma ki ngibdi tui se ngaya tuwa ba mao. Si wang huwe ba ki ngiba guru amaka. Si elo tui ba, tui nga khasi wara gaida huyao.
1: Me...
0: Tui elop, ti tomp, wa kwendi. Nab wan am ai, wanga ura season, ti wanga haba huya.
1: Never quick home about the redditante. Ah, tui elop da di huna. Van elop gang in the tui sis a quaika koragudama.
0: Eh?
1: Elop gea ilo. Ask the salom. Come to see Hagan ask.
0: Ah. Kay gao op. David dispalam stirami turut I arang arosa turun arang asani dirami hubai tin iba ra wan wan hubai tin ibna han wan ke athupti
1: o tae tu thupti da hina sada tu khuna ra tuba ma khuda ge
0: hubai tin iba ra wan wan hubai tin ibna han wan ke athupti he So aye khuwe unwa koi gya chai.
1: Flara kai.
0: Chida ge aye waba dea gurung wa. Chida ge aye
1: kom
0: tauga triung wa.
1: Chida
0: ge aye kakai kha atai tuyen wa.
1: Aye elo chida gurung wa.
0: Tui elo. Chi tui kakap. Tui toms. Tui anas. Nekhu ngata gira kha. Madida. Hanu da hubida gaudi. Noho para tom.
1: Oske soros aleptisa ibeng isna kana gani ma
0: ne kere dit ngate rai rai wa ba khoi gini towa di guda gini mi rai ra se da ke kausip elop dit nga atangwa sado ne di hita da sida ne di hita no kwentina ntaba na utobi ngadi da ke elop di kausip nga tate atuin wa
1: khabe wa da kuma toma kausip kara ka udio
0: dit ngate ngadi go qain taw ba da ke toma ti Nga tomta hao, tui elop nga da goma ya, ma kwe wai elop ha, na uger ke bakun, wati na uitani ii kais nisa ke mi bai.
1: Kaan wan ke khono ka haa.
0: Eh? Tida kira mi, elop di ama ba dir bares. Ni di nadir lege, ti fisi se varai di khada gen huadma, mar di khiest lege varai di fan khod. Det mut ons freimak. Nga magas ke kerkep ngan haas, tinan kwe na ngorasa se wat mauna.
1: Karate.
0: He? Kosis kerkep di stange kwena.
1: Kubarang wabadrami kwenge no elo barang wama.
0: Kerkep di kai tuisti. Kosis na.
1: Chiske elo di kai tuisa kwena elo di marin wabasara miba. Khaben ke kwena di mebe miba in ana elo kang hao nwa.
0: He?
1: Marichi tawwe chakwe kang hao nwa.
0: Nogbab ke komsi ba di kwe grang ebasin.

0: fault.
1: Namsa ba te kan kan sa duwe. Ama tuma khunqa tom strada ke a iqonqwa. Humi sor tom qoro ku strada ke elop ka osip ngata ni qadi a tomqwa. Hame khuda ke ne khuna a ho qiske ngai a ama dimitma. Kaise kaira ko ihatske ne ho ya mai qiske ngai hanu khu dimitma. Ama ke elop mis na duya hoika. Si elop tuya ama tripke oresa sida de mwen kuna triuka.
2: Elop kongup. Hina tripke inti kuise ngaya kongup yesu Christi bage manda. Huwe bkweda. Ipna kongsa. Satani rata ingo kuise. Yesu Christi ke sadadi. Nga unga baka kia tani. Ida satan ipna hong. Ata ingo ka. Namaga ige. Hoba sens. I'm a priest, Naga, who are trio, two sips or rusty batati at him. Namagasiti tourist nature's tisa. Anu kuba, anu kagapkan, anu sipna, tai watari. Hana, mutna koda. It's Abe, that's Satan, Nagargeva, Tabisemai. Elop that tai, kalt hati, kalt kasa, is hanging eating with someone nari.
1: Tata sends Tina tai me. Anstina da ay may habe masenre kam sens kwadra kaye ida kam senda gao tui nga kasip wasi kaisa ya ding onske peda harasep di tui ati ding ang abak maske nelak 5 6 2 1 niya 7 4
2: yep kaya tumi sin sabi resi di pa ding ang abak maske nelak yan 2 7 2 8 5 double 6 ya kumap song
1: bye bye.

ngamse ba di qaro xa jita go qa inchi xwa khanxa em sa khuwa tsi o da gira tsesti khuwa sa ra ha ho qa inxwa ma dopna di shitsuin anqi tanang as tsin aran aske tam di shi khaisen anqi aran asa ni di tsuskira khomai tidan wa hare huvu tsin qao he hantu huato o da ikitita ni khwa khwadu khabatra tuika tidan wa hare huvu chingawe hatu huato. Otaike tita nira kwa kwadu. Kia, ngariske, kaitu tami sarami, nam sabadir kangauto. Nesuka tores tiche. Tisuka tores tiche stika miyo. Oda an tores ngaung, ida kuiko tatura ngharu kukaisa chingap kisara jikuru auba. Tores tika miyo oike kub tkharang ahai. Tores tika miyo otaike sara jikuru au. Sara ye kuru chi wa khasi ba unga na wa da ke tores ngong tu ni kharu ni ya ta wi sa tani sara di kuru op tsang ho wa ke khai tores ngong tu op kiran i khaba a ne ches ne tores ti ches ai ni di harami bada ada sa da wa da ho bu chi nga we ha da ho gu kha abai ha da on o shi nga tsana ka ha da tain a gu nga tsana ka ha da Con herada. Tan the tiran harahueda. Neda huada ge ipwaniha. Chicken iba. Sada I go in huana ni ubebada. Ip in ge huat hasi. Chita iba goes out. Timing lambs about the caudo. Kaib a kuba. Tia wataiha. Obgidu grohuat like quickahada. Timmy. Kariski ne chesa. Nas and let to rest to chew. O kari. Tong di di chest tonight. Take in lamps about the caudo. Torest ha. Tong di la tong how. Madi huyao. I ho da go. Co come and drang on a cane papa. Here da grun. I ho. Tarisa turu shigina. Turugin was paside a day. Nidi ataras au. Oike. Tara di chest tonight. Tong di chest ki kadinesa. Tare quidi di chest ki kadinesa. Take a tare quidi di chest au. Toresti chest tinai. Oigira, nam sabade kaudo, kaise hatasa, chi imbe imbe, nam sabade taraso, kaise harasasi kasaba, sase hanani, tores kahasi kaisa, sase hanani, jesupting idea amkana hasi kaisa, tore onga taraske, instu oma, humisasia unwa, tores ogaha, chi tore mataraske, tuan chi aup china. Obusia tanin wa tore rataras tuski karinin komsigu is om aristigu tuan ti abdigu wa khun chi toyan hawasip ti komsiba iske tore tarasa isti tore ditha elopting idi banin khiu elopti tap ain anin khiu tore sta amaka tuski khari nidi I tarasa tore kasni has ka tu elopta on hawasibara wa tore rataras ki khari khubha Ai hoy, chira huna mai ain ai tarasa. Nadi sige ne chestin ai ka harang nam sabade taraso. Chikari nam sabade kaudo. Tare kwishipta ha mai ain ai sasi di chesugas au. Ora hati hang ebasin. Hub mai au. Naip king ibek tai tu tap ko gromi. Tidan wadu ha. Sadu yang hubu chinga we hado. Mama si tui ga habe. Ike ne masi hi ho. Chin nawi kharatai elotma khabe mai tui ka khabe ka masio opke khuba kha na masio khu tores tai ni khoi kas krau tores tikai katsin kas krau tores tin wasip katsin kas krau otske

a kansa tan au taraso e. Tikai samesti dei au duhua tu ngup ngabase. Nesi go ngutu to tani se nepke tarasti elop misti tu yang ansa sa guba. Ngahare ise sase di sa guba ne di tua tua. Elop ngup ngup tin anuka gap tin onsna. Amen. Dimitise kai tikwa kangai ame. Ang haure kongdi.

0: temeng amsa bati ya qasa qa autara so e ngati seke ingang laiba huko wa qhi timi ase ne ditoreng haore ngamsa bati a qungso e a tom tom sathi inghwa elotsi sa mi mati ti mi mai diding ung am au seke ai ama kai ti ke do sise ding habite qwi ti ke a qhuthe khabe seke ngidi ding wa qhuthe thudi ku khase ke sa isa hwa ube hen wa nga khase ke ne ka mapa ya ra ncubi cu ka wa ukuthi ka wa uthi qam kha ba khuse ara kai te qang ai ke qhuthe sat nikuma sise di thoma ba sen si tom ku e ka o qa sise di qaisa qa o qa tit ni qa qhuthe tinqa ngse nga maka usere ne ka mapa ai qhuthe nu se kong ai ai gaga si sen hao hao sere qhuthe Ase tuire kaka di nga. Ka, kaura kaete maasere kute. Turaka kao ba maasere kawa ukuti kawa ute. Iseka saa mista utui haa. Ngadira kore ba kute. Ae kuwaati isegira kadi saun aroma. Kuwaati isegira unwi aroma. Kuwaati isegira urusi aroma. Kuwaati isegira es nekamap aise noko ba a unwi tubas aroma. Nga maka usere kute. Ika iku usere satita kaw kumi. Sisera kaw kumi ose. Amen. Nga msabate ya kasa ka autara soe. Ne tekan aip aita ye turi ngomtom aha. Ngomtom aise sike kaha ha. Tiske ngomtom sanira mai ain ase komai ba se. As. Ne tekan aip aise uasa. Dimiti kadini ka iku ikase tise geni kam.
1: Ka in tekan aip. Nam sabatia ka outrason hoop and haba coming depke, Tommy. Nom dom level dinner, I says Tibatimi. Hare is in the tekan, I pay say Maya, who are also comere. John Abdi, Tam Itanang Asa, Twisa, who hagas cosera sound, Aran Ade. John Abdi, Tam Itanang Asa, Segera Kuma, Twisa, who hagas cosera sound, Aran Arode. Nedista Kuma, ye say, John Abdin, opting up. Mahabha, John up outing up Mahabha. Torres, T. Ores, Tiraha, this Kehuan, Amsarami. T. John up ke, hoop imp, the eloqua, outing aba hoop tore, tige me. Did I get tink on Osibahu, hoop wake kai, tink imp ye, did I ye? Ere am, nab, hobasti bahu, da ye, did I ye? Au, tis sats get it, oh my game, long ho. Sats get it, come. Kaminga auta satske dida kaminga auta huyao Arab hurigu dipna oda ye dida sa kaviku ti hurigu wagu hage taun nami behe sa kamgu ti kaviku wagu hada ye dida ke taun in amhe oda ye dida ye mi dida ye sa murahu hahue ha Have ta ye dida temeli san anusip diva kava nira kava. Mabas kosesege ne tekan ay ira kumain ay ngam sabadia ka utraso. Kaise a o aizan ay sege uha yonap kase ranghua tekan ay gen anse auka yonap ge taya disa. Yonap ge nini festap ge yo ikaut moka ge yo.
0: Ya.
1: Ti ama says that Mababi is half gemar, who ripped Nazi Kausishin Owa, Tinling, who can it go dig me?
0: Tarsis
1: can it go, Ama seven any festa is Hassa. Madi gave me tis young Owa, my Kaus a yonab gay. O Yana, who got cooped in 87 and 8 matches at a dig who cooped the Didomas owl. Nay, was Kauka Neta Wigan of it watwa. Neta Wigan ye an otwatwa. Tiku ye khoku hiyanga ira ka ungaka ne hu ira iba et maye
0: urutske kwara
1: uruge khoku ke tiku ye khoka tai enetsa ne dit mas komo mat o genza kere ka ye khoku tinje sike om tige ne khoku ke om tiku ne khoka ra ne ka usti hanse ni kha ne
0: sa oma
1: ti o ka ti ti han o khabi ne khoba no khoku ra
0: ngani kha ben
1: ai to mai ko tari e ngai tiku ye kwega gire
0: mi. Tai eka ngai.
1: Tai eka ngai.
0: Mm.
1: Tiku ye ngai digire mi. Tip ye kyo naba.
0: Kaite ye pikira.
1: Kaite ye pikira si.
0: Mm.
1: Tip gira kwa.
0: Sa elok.
1: Wa.
0: Kore, madiko sese kia kwe kha, ngam sabati akansa kan autara soe. Madiko sese kia kwe

0: tes ape ke yona barasi a upha qhoing uye tip ke yona ba wap ke oresa go hokwe ba mutera khoba bai
1: ai
0: khubke ipta batka how mutera khoba bathi nqa a barakho ba yona apke aibe kana msa muti cha ge hai kana msa nqa apcha ge hai ma wa khakaka ske yona apnga ge hai nqa uncam onqasiba khabeb ke neng on oziba khun kwa gao obke yona ba khubdi ka isiba ke munqan tip ke nqa aska ye ke manqona thede ke rekunwe is neni festi ta obke kutskao otye nqona wa sathe de gire kun khabeb ke yona ba tweet his nqa neni festa ba ke si kun nqa apke aka ye los wa nqa apke aka ye elo khub chats ye maku tite khub chai ke khoe ko e kuduma he ai sa sa an yona apke nqa ye ane I khubha ipting abesa ameko motogo nga musabati ya qasa qa utara so gape ke tjona pha khupting a isa geng uwe I ka gare to khong motom
1: ba ho ngarami ti omskege ka itse qhabung ai ti da ke sa wa ye qai o thi ke nqa u amde
0: ya
1: kere nqa a upti nqa bna ke qhabusi yona ke nqa ba ke si ho ka hupra
0: kai ta ke nqa ke tsupna di
1: ba ho si kai tike nqa u ame
0: nqa u ame ke khwe ke
1: tike sa anu si bna tike qong wa de nqa u am de tike ke
0: tida ke ni sa qha
1: wa de tike ke tida ke ne esa ne tika ma de esa ama se tsuru u di de nqa ga ye nqa na tse dira qong ta ho ba tu itse na qong
0: ah
1: I ba di ka I hup go see bi kaisa an ti kho kho sa group kaise kaisa ti kaise khara nga a madidani mi khara khap a qoba u a group a amaka ye an gazi e chage
0: ho ka
1: ri a khuba qiza si ho ka ke
0: jona ke
1: an ke si ba ho khwe kap ke si how I kaisa
0: ya
1: ti maba kwitka ha khabet e love di aisa ho nkhuti de kaisa nqa baske yonapke mu abirop kami nqa nemi fiesti basisa
0: nqona the didita o gipi ama nqa diko se gige nqwi khabe pye yonaba
1: aiban ole cloud mate
0: aiban ole cloud mate nqona the ta total tite
1: ne ta bota nqa I hui khasa
0: e to tin nqona di tu dige nqona the didita ana kwepke
1: madika yeng hausa
0: madika yeng hausa
1: mabaka yeng hausa
0: mabaka a u nqa nqa nqa wa kwe kaye ka ona di nqa a u ba nqomi bai Think out nga nga kwa tayano wana gihai khabeb ke neng auba
1: uri khasi bora ka ba
0: aisa nga uye yi o aisa nga uke jona trip ke nga nga nga gihai nga nga uke nga ije huri pna ing auda maha nga nga uke ai thoma khu phara si khie jona pa o tui ai kai yelos o athe
1: ka u jona ba
0: ip jona ba ka u khu a kai ti huri ti tami tin tin a khu di khaisa
1: wa khuna khu di khaisa
0: ip jona tin a khu di khaisa
1: ma ba tswit ka ha
0: sa se tin an
1: tit ka ma ba ka u khabe ke qhuba sa tsaqa ba
0: ya
1: kere ma khaisa nqa gabe ke nqa gara mie ka o go di qamsi ba
0: tanti ya
1: ai isi bi ke to ma gabe ka o qamsi nqa ke
0: ya
1: nqa gara ke
0: ya
1: qhub ke nqa gara ke qhub ke ai isi ke to ma ti ka o qamsi nqa ko kharu nqa ti ha ti an an tait a khaisa ti an an nesa ama elo si trasa khaisa an sa ta khoita tsuda ke ai isi bi ko tini mi
0: ya
1: aw ama I love the trust cast ke nsati gabe ka qamsi ba an quba nqa kira mu tai I a nqa e khisa
0: ya khise khisa sa khoma I tin nqa ba go sa se di sa go ba nqa mo tsaka kana mbai ka ise nne di rami ka ise I khase rami nqa kha ba aw si kara khotse ipen ke in di teng ka bara nqa khuna khwep ke amper ke wa nqa ka Kainkaba
1: ke ngwana
0: amper khabe ke to khuba ke ka o to mahai ipni kainkaba wa ngasa ai ngamsa bati ya ngasa ka autara soe ta se sa se kainkaba wa nga ai gira qhose ore ba sire
1: ama bes nga qise qorere
0: ai
1: kan kan ti se gira ngomse itse qai di ku athi qaroma kan kan se gira qhuthe sa ka isi qaroma kan kan se gira kha kha se tsa mabaqwiseka I gabe se sa aisa go tlo kha di de kha isa qutse kha nqa ma se kha kha se di tsike go hi qutse

go tsinra tse qeng a ipting hona sao ani da qoba si sara a koma ye se ham ko minister sanet stien kamske national youth councils a ipung khasigu nga ka ngausi ngusnga tswa ho amsnga ari kam sagerta ois e goro tainga ngaba e ngcwi timita ma ide asa qaqqisa ngqhumisi ngqa aroma kwakhanyiswa pna nemasibke kwakhora ngqhumisi ngqansi ngqhayba awn ngqhayidi yamayisana namibia ngqhumidi ngqhumusha ayingqhumi bayihana kwa uqhunise inyaqhadi qaris ngaka ngadisala kugwa unyina ngadi chapke ngade kwangari tsinghayras kwatran khasi nekhetana ka kwangiri ayiqhum khasi kunira khumnaithi qho wayikhisa kwangaroma base Nidi komna digira sao, kwega gam an ans, enu a sista nagasin ave mangans dis. Hui di mira satir taxis, en ave kruya kimi aipong tira mis kauka. Nemi tut yu guang waha, ka hu tan am sa dawam sting nodi. Rasao se, tikai tuap di. Hui snung kaiba on. Ne aipong hasi gudi taip. Nago hain tin ha. Nasi habibke, man ora traba. No traba ne mi tuba gu man wa. Tonton kaura se hui di nera ne tigam sonda tisku se main umi kaisa. Enkeng ain han sen sa ngai reng hanu unga sigu. Hui ngang haris ting nung kai ba aun dek tai mei ni ding hui aroma tau di bung amakurun waka u. Ngari sa unga sa sip kua korang umi sinu skistien kam sa ning hausa. Arigam ois na go tai nga. Arung iya sisen arep ne tis nga ais tapka karuta aroma nera di yese. Kams tabing umi kaira sinskis joane sige. Korasa, hai kawa undang was magistrat ngang tangkap enga. Donor taksis ay magistrat nilau ya France eng agiriti. Yakin ipting hoba tam disis ngang nai sep tam adisip tam dis ngang ang ikurip diskose. Arum ya uang tau ding aroma main iba. Johannes sige tams si tams kluza ding ngurip kade. Ngadi ing awas ding ngai kais. Negurip di kani ngake ushikor utkarip na hais aroma rang wa. Naba ip hai ras wa one lakom as ngagang ngadana kwep sem ne pandob. Si pangawati kaisa si tana kwep si tana direktiri National Planning Commission stip aibe na shangdip tinakia tsungtsung se. Anakaos kristan ngawisi skit kaisa si ngui kaimaris ing iba ngakwisa guro maangawa. Ngawagura se neng havi ngui kairap waguhan ngawri kandi ya kaisa sa. Si nguwa sipti kain wahanti desa iba neng harib ay ngui kaimaris ing ngakwisa. Ngawisi skin arung ing ainhan sensa guro kovang ngui joana si mung hara aun. Si demaske yo uma tau dika. Nguin kai maris ipka nga huwi suap nga tobe khat khat khaisa. Mahasra diat Frans jugu ang hong tui. Si neng ho ba gua main ui. Arun iyan hanwi sip ting ho gu nira kovan iyi kase. Jua nesige khosis na nira utarai. Hana karib au kos tami tsin ho na kotas nga gang mamanas da ruti masake. Ske kari yaun sampe si karib dina kotan in. Ha ang hana kari barakana. Sao gugu. Iya man, ui khasib tsi tami tsi taip tanga basen ay khasib di om kainsen de kop tanga kasisen u. Masak eske nek kai kainsa, tari yang kago ha ing huang haus, kati mamuli los ngas, tawang arigam satar taksis eguru di. Neng huang are dige, kawang ui di neng abrang wadi, sin ngadi iya ge di yedi, ha ang edi tari yang aromadi, iya ng hanup ngau ha di tina wataing are diramai ing adi. Osa si marisi kanga di tsing hana karib di, kanga di ngami bip di dago kot taing. Iske karya na kuru tata na in Namibian Economic Boards di marisi kanga skema di kanam sen Potato Value Chain Development Schemes Fruit Value Chain Development Schemes ti One Grain Farmer One Solar Center Private Schemes ti na tota se Naganyo ministers king inagotan in kaisi tugu sing hana karib di Korang un sin smainsan kasi sing are Ha a kanga di Kaka kandi sing harugup ting edi hos aroma Iske arung ik karya na kuru tata na In tanang ngami begu Nang ayin sa ngui ting eko, ay tos ase paar ten ting un, temas kayo kan mang ui khasip aba. Nga sa pesku, kani na uat ma malawib di doe au na, darba ni kwa sulu natal si bakura ngaun ke, bait bridge kultura postaba, musinas limpo postaba kwa si. Kaiti si di nga hakon ke neswap na, nga di ikai towi di ngaura karu malawib kara ngau wa se. Maisan, nidi ngaun huastaban, King abong abuti, ngadirati,

kharake nga kuqala ku nesa kubala ayiqo ukuthina khanina want mama lo iphingo nanga wash aroma ngathi cacwidi ke ramine sisen khasip ayinqa uqinara mung amisa khanuma sinqwe icaditi dwe anqang already myson kha ayinqa uqna is lidingqawo asisisen khasiba nira tonga khisen abonqabo aroma nengqawo owasisisen khasip kinqa gqutsadi iyara khanina want mama lo iphingo ina indinqa ingqupha ngqawo was didi ngawura i ngadicung ayikamdoye aunti xara kunqaka Bolivia presidenti ke ngqupong osiba kwaqala nga tsikham aunti bulldozer de hanupti damaha taupti khaidi iyan aisara khomna di xakwa singqwi ngani sanga sa veke ku ngaka dike ngawa banqandi awungasi nqandi tsi tari auntina adi isegire ngoba nqa tsingqup ise hatawu ka gire khai ngoba nqadi hanuqaku hadi ngqap ase kai kompti adi ke ngobusi ku khawunqwi unti song antina ranqwa ku song khasip baljun dollar ka gwan wangase tsingi ngoba nqa awna ngqawu ngqawu aina Bolivia pti toro muhasip ti man hanuba tam disikuri ku ding ip khak ngqa ru tarus amarati President Rodrigo Spasi ke khoise disi tsedi ngop ong osiba kwa tarang a nga aing hanuk ngoba nqa di dibang aring oitsi toro sisin oditis aroma la pas sige tamaski utu se toe la pas na ge toro sin avan ngaman tsin navis di sisen auna presidenti palisa ra tre tsin avan ngaman ding aga nga di itana ngami pe kunga amaisa ngoba nqa aun ke pasini nga di ingho song pasipa ko nga di nga di ngari tsi onwa tsi re kau tre nga ba ipkin iba kuri paru ase a mwis kau ka neskining hang amsi gu tsiu da khoyao Sarang aroma kaisa mis ay hakai rekaut kamatari.

0: ka ima rak ait
1: ang ka ima nak ait ne rak kwas ke ufrun go waje tan agam ta khu a kam ha ka ka da ke ka yan aba ha ta bi sa ta bi ma ti uni ubu ha ro tin ka da ke ka ya pran no mo sa ka ino as ke NWJD ha nga was ti aup anes karo ha ti hanube pigado ngadi ha ga munkwe ti abudi abdi poneti ngoba se badone no mo fikamire hainga kaisa kui kaisa tam koron tam ngani tam kui si kabara ke no mo sa kui nganela hien 82 52 6 2 ien si du ngaza abdi poneti ba ngaba kamire mato vam sa da genima nga haka ka hopa da kwe nga was au anes ti karo khas ti tansa kanu bebi ka haka mungkwe as a belief ok tanches
0: geng aip kaisa mis tanches geng aip
2: tanches geng aip o si leep ke tomi on skis la geng ko si ba o agro bekep na da gito agung ang an hai koen hia sorosi musika unhan hia tsini oba di chi khungan aromani usabo sa ni ba akasti klinis amani muri sina na la ke go unhai pui khala ga nga ku khona da ke to ko ma ka hai ka sa soros na ha chungu chi chi un chi pan han khat ki a oro khuwe tsida ni nqadi da ke kuro khwa ka sen tsida ke no se kam di se tun masko se ko khwa ka sen o khabek ai beni sa kan se qari qari u ho handi kom si aroma ikene di go ha nwa ko ni nya ke mo u ke ka an ara hina tsi se no ku pa ke ara tsi ngu pa ke ara he tsi ke se nwa ka ka ko u di ba ne ho nwa ko si khabe mo u ka ke ara he khwen tsi na nga khon tuin ke da tan he in tam bi sing onan as juni khab dis les ke dok ten sak sa ti de kren ai kho ese in ai ai usa gosti ke sol dis ama sim muri sen re ngari u khui ti kom si ke ko ha manes vi sa khu nga ama kan ding nga khon tuin na ra tan he in to kho ba si hanats ka no ba ni ara ha ka i yo o sire ke gera mihe eh ka sa u dogwa u ba tle khoeseng abi u sa go tsaba hospital tsaba keso di tsaba then started to get see sa duke a tsmani ke madidi ni si khaza di se la ke go mi ba he di ba ke ntse le ma tharu ka isku sa go hi e nu si ga ngadi kho na gra hao o da ke do ke se kai kan kan si ga min ga un ponta ke le ga un a du go khaisa na u go na u a go tshi khono wana do e be khure kha beng u ka ke a ra khoeng o in ke ni u sa go sti ho suda saba kho ese I casual disaba sin muri sen ke du de madiri ni si khaisa de mi ese da ke nga nga bo ska khusa go ma tharu kai kan kan sto
0: kan si za du wa
2: thank you
0: Kaimerak na kaisa mes.
3: Kaimerak o si Anita o ta ke tok ba kai kun sra wa. Kai kun sho ba pe tsari na sa tsra na an ha ske tsari tsari se tuas ana ko se tsara wa he. O mastin on ske o ma am di ska me tra ho ape o ma ske kai kun sho ba pe tsari na sa tsra na ana sa ske tuas ana ko se sa tsari tsari sa tsra wa. Mama sa tin on ske am di kwape sa o maske ke kame tike o masa kwape o ke to saura kwa sa tika fast right na ha ko tike o ma am ding kwape sa kan an na to kwa sa kwa me o maske ka ira tike o maske an are ko tina in kwa sa kwa re kwa ske nel ah yen ye de ah test de bel nel fir ah sa kwa ske tsaina tsaisa tui tsaisa ngani tsaina tsaina haka khaisa sa to go ba o ma am dis to abe sa ka re tsang go abe o ma se tsa ka am class right na go ba be tsari nna ko na to go ba tswa ana ko se sa ne tswa se tsa me bare nel ah yen dieve ah ses nel nel fir asa ka ikan sa o sea nda tata
0: ka eng abadi wa ka isa mes mada
4: ka isa tanga go bia ne da
0: In kai madags.
4: Ha ok ang rosina ko ha karo madage dok oban ang zakro ma karo. Kwa isa kai kung Paulina abase ke is kame ang sige dok kame pa bron kai si kwa isa kai kung ok wa ge tina velen bron haradi is ke dok akomes ei obaba kwa ha. Sige nestra kain arisa unha si saura au kunato anzara mahi inira kasa kasa si aroma am sidanira ma karu kuma di inira kami kaisa au kunina ra saun ge avasen pronana skrivera karisen oba editonstin kritingen o wan pues kasturan si karunan hansenan unain Masangon si Masinan, Abramsan, Adamsan, Yajeran, si Afrikaneran, Teklerkan, si Uiran, si Mateisan, si Ngang Amdase, Kameka, Kichiki, Akamen, Aukwen, Sina. Masa kasa si Taroma, Jeglinza, Kamere, Chayna, Kaisa, Chui, Cham, Cham, Muna, Chui, Cham, Hungani, Abada gara kwansa kuika jeglin stiza. Khaina khaisa kui tam tam muna kui tam hu nani tamaskara iyo komda didiza. Khaina khaisa kui tam hu tam nani tam haka hu komda didiz kwansa kaba. Khaina khaisa kui tam hu tam nani tam haka hu. Saura se wanka sina kamide kasa si aroma chai nga chai sa chui muna chui koro kwe se muna hungani wanka kwa sina dara kuita

0: kainga kaisa kui, muna chui, koro kwese, muna mani, pimi, tapi ang sa toho ba u wa badari. Kaikan ka.
1: Ang abadu uma? Kaisa mes kaima dak aip?
2: Kaima dak sa ausiani. Ara ibe ain hanubasi sen uchi ma kuitube tong se ibwa ba kain kaha tong kutse sa kore bare. Ni auge ni tuan tati neti kuna uha dumaha. Ni tuan kuna uha kabe ni kunguka kaidumaha. O kabe elopi komahu nanda singa kauba singa ha. Aoda medi in aivan amankuichi maa kuitube kong se ibu aba kain kaha kong kuchestimi si kaha ba dagong karo maske huka ne peke ba tebu ludia se kerkipta ba raden hao ha I nani sa hukuro tore medi I kong kuchi kuan china tore basa klaris nagike aoge ko kain hao ha I Tige kaise ikha kong apna kong nabi I karaka be kaka ugu pendekos de kerke kudi kaka ugu nagu akako si ikha I. Tige ke horaka se kaise kaisa hunakro nabakro ni nubaguchi uge an ting an ge an maako bako huwe nabakukro kaka sense kige go kai ngao ha I. Seda ke maa kuitube kasa pia ko nabasi ha ichi to de hia ko nabi to isa se tores aroma ko hao haidi wade kan kan ada ta tore u chi ta u ko amsi sna ada tore ban ta u ko inda khwana ha a khui ao le di khwa ka tore basa tore ta ka kra o tui ta ge tsai ba nira ho chi khara khara si ba nira ho tore no tui ta ge u ya ka an hao kha nama gara ji kan constitute tani miga ko acha kha tsa sa nai ba du ngare o sia nida
1: tang aba du ma
2: thank you

0: mai. Obang an man roida ge ma karu jom an e zahu. Obai da ge go an e snap lo ki e snap ko ho. Fredrik ka sauna a habi ap chi tendi ka sauna tia di om sada. Oda ge gro wa nabara tung ai murisan san gu wa gu. Sing murisan au kena kron an. Kasaunan sabun tuar buen buen aruchen sino madagra ka pan di waga grodo an an lok ni da akhapia chi sen sira di omstaba oba ba ko ho kisa sira ge au kwena kron an an mira ko kai kan gidi au kona dok kron an an hazai pai dai ida ni barang auro en kai kai ti iga gra nasi an tau ti nasa basa si bagra ho chau au ko asi an sabi ji to outer lang kan ta ta ba khamka khaina khaisa tui aga khaina kwese nani kwese kwese khaina ti ha anga ba kwa sai a khamka chi no Bradley ka sa na ona khaina khaisa tui nani khaina ona tui tui tui tui nani nani na jam kwa ra ido ka khami chi na sa ta sa si ba khamka ma sriwa na kha
1: Engaba du ngare.
0: Engaba.

0: Kaya madaks kayo sa miske?
1: Kaya madaks kayo midre.
0: Kaya midre?
1: Kaya kaya ito. Ako na mga freda chef kaya di papa asalan nga Francis Radin nga kaya ay kanin sa kaya kahuwe. Sida kaya tok lang nga ay kanin sa kaya ho kaya kuwe tok ko pa di papa kamire kanaka kabi isa skar boys yung huwa isa nga ay kanin sa kaya kasa kasa sin aroma omelastro nga ba seba kaya nga kaya sa tuwi hakan ngona kaya nga hakan ngona kwese kenga haga kenga kwese tamaske iyo sana ngoba se sa kenga kwese kwi tam kwese kwi haga tam kwese stava to go ba mato ba amsa de gini ma kwe ina ka nga khani sa ma dai ka no mo tshitu to khami tare thank you kanches
0: ntse sa duma
1: okay bye.

0: Kaisa, Miss Madam.
1: Kaimadak at also anda. Nisi le jogo di mama sara koe saram si unwa se ko kahe. Ah ah, ay tina kai kau koe koe de gira unwa se sa in bo. Me ngi koe aman di ha. Man hanuk marido sara ho habe ha kau to man ame tina. Sira sing in tina fara me ha kau no sing in di koe ka unwa. Marida ha kau se habe de ge tida. Ngatra plum na ko bai che ani na ko bai krist aroma ne koi ma to ba sami ma khabe de king ni tin da faram ti ha ka ti mama sa ke se turi faram ti ha au o ti mama ske ai ta mara sa inga kin di gan kin tin na se na sa khabe kin si na si o ma pa sen ra khuna ti ba sen ni o ma sa ni ku ni me gene ti ni o ma sa ni ha ai tu ga so khui o ma sa ni ha kho tha khui de gra o onde ko na ngu a de hura pe a tira ni si ke ni de gra o ma ni de gra ti gra ni o de ge si se ni ai ben ti o ma habe de gen ne tra ko ba ani na ti plom na nga ba ti thana sa ko ba yo o hi ni ge sa du ma da ba yo ni un ka de ge ni ko ma ri sara ma ti ya ni kha nga ha nga di nga chau nga ko de gra o ma o ma ske pe te le ni ma ti ma sa ke la si se ma ba sen habe de te se turi ra param ti an na u khu ni chi ge ha habe de ni ta ke se turi ra ha ti de gra nga sa sa u o de ge nga di o ma sa ha ho tra ko ra o ma
0: Ah,

0: Akayimara xaqqa isamez.
1: Kayimara xaqqa. Kayise da yelohra kan kan ngxaro inata kumay ngxaro ma. Sida ke kayisamez ara kan. Ugada khakhatu si ngxuma khapeta ke ne kwa kam abeido khakhatu sna. Kwe kayira kwe nara ngxain ngxa. Me bekep nga da ke khadi ugada ran hao khadi ay ngata ke tora kumi. Sexy di kumiran hao kaira kudo. Sida ke khadi nga ay mpup nga khadi donor takhti, da ke donor takhti. Tam tisi hagan as ay tui ir ay da ke sina kukhet ay huata waraka silver harena. Kabatok sari kiri. Kala da nga ururi nga ba da ke tam are sita ni hang are huwe uwa. Uye nga ba tui ir ay bay kaira kuen. Waraka kaira kuna triri. Sida ge ngan ay buk ina da nokbas ngap ay nokbatare mir ay tohran ay ngan kadi waraka harta ti stri ki ngan kwe kaira kuin chi waraka kai kuyon chi stri ki di kai kuis kusara kadi ay ngan sada ge ngan ma kuri kwa batara sada di nasional in hausa sing hau kaisa ne kuri da ge Lutheran kan kainga tui ha. Sida ke ngai da ayin humisen re, ngai ayin humisen re chi kumuni kwen di khedal kan haun haun haure. Is da tau da ke mut ne bekep na kabanan chi khun khanin hao o da ke ni ngang hu ke khedal kan haun haure chi kadi khedal ka si ba tere ne adi ikumi kosa se aronos tislep ku nukuba kumutman adi kainre ita. How now since I missin to a twari. Sada di kungdika. Madita yekurun ing dok madin ing masa ubadre I hadi na na u karika hura krikuna kadin sida kaduni ha marina sin how did you gan ayo ask this a dagi 7 days poesi daginishing marina sin tumsi ask this. I da gini ngari karu huge ngari ngari re I da ngaba gauru gan hao na uri chengu ina kuro ngay khain kao ka. Kari da ye kuro an gau huge do kakati us kaira kwen donor daxi sa du da uru re tibi ay bai. Si na un hao di tiba sina du si re. Me beke da ge Lucas Stefano sa ni sari na u beke da ge Cornelius Isakako sari ay na u beke da ge Lucas Stefano si Sandra sa ni sari. Kai gan gan nedin an sia da ko ma ka kha is aroma
0: kai aba du ngare
1: dangge
0: a kai sa mis madar
2: a kai che tan ai dokta ge guro aba khon tsi nan nan sa guro ma ka u sa khu u si bran ber khi grik ta ko kon tsi mister an tsi kwan tsi na Uis na hana an doch 3 years type A sami sa kunting nasi na yakuka lair schooli daba musi an kay kawa yas aroma schooli da nani disi kuihan uyan ke kere kaun uye singe man musa ha masin ni kwa kaw kuna kuya okay aus ume in stun de ba doch nasa grun an si naus ke kabat rare kam ko niya ni kaw say ditsina Ase kaure sali davahina mona irza hu igromita gere nade down so dan luisa hu tanche za dunare
0: en apa duma
2: lagi
0: akai sa mistai mera aip
3: ara tanche tan ati dok mire a ne rango ati to pole mina kurza sa tanka hu a ne rango ka ka de kito usa ko sikuna ra kan ni ga hana uma as na chungare rosti yeshi sakara sala kho khanye to ho ba aba nam buta ba ka sim ma ngat nagra iyo o le kri chungare ro bani dani ma kharu a ba kwa si khamire ti si wara ka to

0: documentan ID chi alwis damas documentan chin kitok aba nga karus maha amarro sin goin kan marro ka dokra uwe ka dok a documentan ka kara ma uwe ke se dok ni kai ya dok ba lesli chungare ro ba damas kara iyo abanqamku usakuthi ngicabanqamku dabasi manqare le farusa I Leslie Chungare Roki Kuma Sagama Karure Koga Roba de Oceanita Tanga Taita Tui Tam Tui Tui Nani Tam Kwese Tui Tanga Taita Tui Tam Tui Tui Nani Tam Kwese Tui Say to Do Kamiri Tin Labato Koba Leslie Chungare Roba Mad Master Io Usago Nabangamuta Basimanga kasa khonka dikwasa mwa usa tiana khoke sekarao ya tina chamin khasi ka ngwa ngindi mo tina ma karu ka de dofle tika ngasi yo khere kai sere ware
1: izati zidu mwa kai mana khai kai sames
2: asana ta ta ba kai test bi re chi ora ka ngunqin chi wa khong ku tina kali kai test mi ba re chi ko kai ta ka khong ku chi o zi anida ba ta unga ro ke nga tsam kai khong khara ke na re ko kanga ka tsonka tsitime ka tsinga tsonka ra to go ba tlhaba nwa mna ro re a ka ista ka tsi i ka ding tsuru se tsina ha road ma ama ka ba ke ni to go ba ne ra a kwa e tsitra ka nga tswe go to ba tlha tsone ne ha wa ga nna sa e Natalie Tinghauser no nwe ka ro ka tsho tsaka go ka di tsantske ta strong hauser ka lo tota ne sing hao house as it and quiet house se hare khabe a ntume kuneng ngai ha tsa ne marna se ska ka kongai of baba mang a di a kongai tsitani a ntume ro ka di khais a ngaba sa khasa te koro to kan ta to so ba re tsina koro tsong tsong ka ro tsikoro mi a to khoba ta nga nga hausa a nga ba tsone sing hawe se di ere tsi ne nga hausa ra di ore no sier ko ra ti koin tsina a to khoba a ntume ba hare e e in kona le to ba an sin ka mi baire in ntinente tsuku kire qoxoza tsinente khonjire qoxoza pini ha khaja se inni last wa kona ngimis nti ha di an qadi wa di ai kona se kuma ite ro tin khonye khaisi ba sa khaja ka ke to kwa ka ke kon ka ro tsantse ro mun mun taru ku ya to kwa ngati ne Natalie ais Natalie sa Natalie tin ka ma ka itse ka ga tsaka Natalie kona ku ngaya na skao ontambe nga ontuba xa mira ngore nga se nwe tao practice fast ba ka saradi nga ko se tinas ba ka nga tang house ba ti sit kaos ka ara komite de mang bi rore ti je koro mi se ase ane ta nga go nera to go ba thume kona nto go ba ba phaka ka ga be go tsaka me bare ita ko ira ira nga go dire ti je koro tsane a tsanta jo se ba di koro nga tsanta o skinga sa ora ke to go ba nga re koro nga nga ye se a tin nga ba kwa skinga di wa nganza tsa nga tsa tsui tsam go se tsui nga ne hu nga ne ka sa pere tona kwa ne la rien tu ne rien se se ve se se a to nga ba tsamire i ta ara ro se ka komo re di a di ai no bire kan ka sa se ne ka ka se to ko ngore
1: ja tsi sa du nwa
2: tanga tin nga ba se
1: kaisa mes madag
3: madag madag se tsela mi dure
1: kae me dure
3: kae ja ho a tsuse nga house da ke no tsang tsang ro tsa wa mai ke re tsuse nga house ke ni ha ni ka bu ni se a tsa pe tsine nga house ke do nga ipe tswe do ha se sa ke se tsam se yang tsang tsang sa tai na dune mas ke ni ba di ho sa kha be da ke ne ke se nga u to ma ke tsuse nga house tsuse ke tsin tsin ke ha me ha me ho tsaka kha be atrafi da gesirang hao kadiko sine kumskao sa kumide sikhweni tuin ga khame maqa inqa khwena ne xa tsonisi tibete tsa khu fifth discourse hang hausa mas na fi ka fi ha thalu ro re kadiko ita ke koro mining house ke o do tsuse ti ke fro de voran o khu sira khara kum e ngumi e ngira ke komite tsa ka mqa ne khwela dilo motho di geto go uha go ke nga khwela e tsamile di da dilo motsa e da ma di ra nga da ga ga nga ka da tsu sendi da le la double e tvie double

0: a di tlhoa wa re tshe ke reng kancadisa ko ke madaga.
1: Hello.
0: E merag xaipe.
1: Merag midure.
0: Kaya midure.
1: Kaya. Ara to, aba se kera. Ara a ko ara to kan kaja. O go tsitsi ni bare. Ke tsara se go go tsara ke ka go tsena go kan kaja ka go tsitsi go mi ba. Ka go tsitsi ba a to khora se. A o ka se ka se. A o ka Albert Hana se. Mo mo se skara. A ba Albert. O me Johannes. Uvidjer, omej arci, namazat, omej levin, uvidjer, ali kod koji su rekaj, gdje se te kanjahat, nažda poveće da ga kom, uva filiman hvajt, uva pernat, uva kajp, uva kustinus, uva gengop, uva reynog, uva kogop, uva pen, ali se, umpit uvijap, uva tedi, erin skajap, mise holjat, uva se, uva kogu sunibet, su rakan kog, uva se, kjera kutiko, uva kato,
2: Ya tinge tok batik kairan ka tok bakurong kain ke tok ba auba au bus ka muha ke ti auba ananias ne kongo ti auba sek harai ti auba ananias ne kongo ka tsna kurong kain se ke nga ka so hora ka au ku ti khara auba ku ne ke to ko ba kong ku ti a ti ida ida ti khai sa kong ku ti ko wa taraba da wa ma ka besa ko a ti jara ti ko ti jara khai ka o mi ke ti ba de duan wanga tai ti inta khai sa to wa re ko mita ke dida yona ka muha ke da ti ti kamro ra tsan kha ke va ter falko sa ti khai sa ko to wa re o tsanta
0: gan aba di wa re kai ma da khai
3: kai ma da khai o sia ni da mi re
0: kai ge tsma du mi re
3: kai ge o sia ni da ada tong hu kha ba se to kai ran kha ai re ha a ti ta re kai ra di da ke gorom ni ba a se ne tse a u ba ka dong o isa se i ba re tse wan ka de ke rang ai so di ti da ge kharu tra so ap ai ti a u ba go kha gorong ai e go ge a u ba ka ba ka ke ra mani a u ba che se ba han se a u ba mina muinjo a u ba pietra salomo a u ba isa kame a u ba laia van der ros che si da ti kai ka u nga au a u ba alex kambrude Sidati kai nhang riau auba Johannes Mushindi sidai gokora ausi anida kha omti ai kaunti ai hoe dama tida kata e khane chini ai tirang ai kai ra kuchina goromi ba ausi amanda ske wang asadu kharang ai sidai gen khu khaba se koe na mi pia ting ai ti kai ran tai kungku wa ka goromi ba asche sa dok oai sareki sidai ge ti tare kai ra de goromi ba ne ai so dai gira khabe dai gine tsing ndi e kai so ti de khuke o ai sa tsa so sonda tsa so ngare ti goromi mi ngoros ke amanda khu ye manza tangi au si anida in ha ai ba ngare
0: ka ba du ngwa kai mara ai
4: kai mara ba so si anida mire
0: ai ai tsmo du mire
4: ha kai ya to kho ga dai gende ra sau kai ra ku kharen kai o ku ke au lamberti Si auba Matius Indara. Si auba Paul Swarwood. Si auba Joseph Bergi. Dauba Kakatusna. Ahesi. Si Endeni Vanderbail. Agai Raku Kadaju Kurungwe. Ago Wankai. Kubaikan. Si Kuka Tome. Si Sida Tinang. Kaiwa Timinu Vare. Si Kurungwe Kukan Aiskin Agudinuri. Mama Susana Fanielsan. Abada Mahu.
0: Is that is a one can kaka kongutse that they get a tore ba did that up Harry Patrick Boba Korehasna Sahis House if the Guru Kanti Sara Kongu had a ring eye, class free at the Kong Balam Tasib, Adam Fleermace, David Tipot Isaac Boys,

0: Oba Jacob Matsweep, Oba Werner Matsweep, Tina Marias Matsweep da. Is as answered to me. David de Badiklag of Gunder. Even are the swarts. Robert Ropen, my Hapsahobam Sahu, and Kahakan good sister me. David de Badiba Wolfred Uvidip, Oba Jan Uvidip, Oba Dana Quip Joanero Uvidip. Oba Hirum Nanup, Oba Adani Hare, Oba Abius Narakai, Oba Andreas Uidab, Ome Daniel Uvidip Tiga, Jedro Vidipta. Sahobam Sahu, Kaisa Santiba Umaridimi. Why Konguna sports a hagu, Stacy Korasiski? Is a Santiba Goro, a horribago. Tave de Bade, Ombi Pony Soar Boy, Ombi Prang Avasip, Ombi Quasara Tango Sip. Didi Star, I come Sahuti Kanti. Sara Kongu had a grand eye. Tomp Abner Kaysip. Tomp Erwin Uisip. Tomp Victor Uisip. Tomp Stefanos Poki, Ama Maria Box, Ama Elizabeth Lighthouse. Oba Amon Uisip, Oba Abram, the Muske Absalom Uisip, Tom Reynolds Matsui, Tom Odo Johnny, Oba Joel Uisip, Oma Lota Matsui, Tiwara Gagaiton, Tikosa Setongu, Yalfas Matsui, Steve Bigo Matsui, Yalmari Matsui, Handa Commentamsa Hudicom, Tongu Tikai and Sagu Madach.
1: A dog Madach de Cabamire, Tindrasa Kam Kongu Kang Aire. Oba Gaza, Oba Elisa Rifter, Hang Ain, Tiradoho, but no Karong Asi, Daniel Rifteri, Captain Elisa Rihang Aire, Tiran Vadaga King Asa Casio, Daniel Castori Hang Aire, Tikam King, Petrus Kumiakaswago being Aire, Titavit Kumiakang Ain, Titohoba Alukupu, Sahasina Baris, Tising Aire, Tiradoho, but may come Kazaku Hang Ice Cake, Kings or Dani Kibota, Levan Asa Casahu.
0: Bye bye, try to worry. Thanks, Isa Duma. Don't go to
2: Karai. Baba Anna se unse. Baba se di trovo se. Tiko sa oba hiru roba uchi barongo si. Oba baba Afrika na rana van kamshna. Si di tata unwe kharaste stevetsa. Kana se di kanpa khatun kute. Dira mi ba ti kan kan. Abai, nung abai, nung abai. Si habais am siti urut maregia oba Abraham nasima ba nopa karon arosi mata koma di tu de reke ihina de bin atrasna doch ke se cosa sera nting ke se ke na min kare ke inga ingo khane tera nting kurumi bainte tanke
0: tan aba du uma ngo tanka di madar
3: bai tu tan aba sami do ta doch se mera sa aro ke si ba Encajas con gusto y mi padre. Cada vez que estás, la fe tiene que sanar a Chile Caucaba Corita, para que se haga ese patadísima. Un lugar sandit, un Robert Quaid, un Bruto, un Sad en Narongo, Julius Arad, Keva Sofidip, Jeremías Cava, Person Roy, Desmond Conradi, Desmond Tauro, Paul Roy, Abba Maua, Peter Nagurua, Ernest Quaid. Alberto Samaset, Ephraim Urikop, Omaik Wap, Jume Quail, Urikop, Tina, Kumiaga Kankaha, Kongus of Wasa. Si Pastor Emmanuel, Nanuki, Pastor Lusati, Sibin, the Tina, the Gedoforo, Desification Oisan, Kongus of Koreba, the Kongu Aguahagon, Epi, Kosa, Sisati, Kiri, Umbernat, Sakemo, Ote, Desification Oisan, Kongus of Wari Kanga Nagara, Manga Madi, Arama.
0: Eng aba du umare tabe de ba de oba Hans Karon oma Heide Karon oba Martin Karon oba Yalmut Tanisi oba Tanki Boys Rigardo Gustavo ke Tigro Tanki Alcomp Manuel Corase penta ke Kongutses Amanda Corase Tigro Kom oba Alberto Sprankman oba Sagi Tirhar tanka ke Kongutses Ozi Amanda Huimans ke Tigro Tanki Kongu tsika ireng tang kadi.
4: Khoye meda. Ane daro ne rasa o kongu kada ke do kainka ha kongu tsi tsi tura meba. Ntwebe ku hiya jinoso ba khuto esiku tamara sibe sikha ku erwe sikha ku sikhara ku anes sika banqa ku sikoden khobethi tawuni khobethi aha khobethi thi sibobo khobethi thi ku wakala geto qanqa khalqo ku testira be ba tiya u bakotlo thi lo ka 50 wanqamsa awu thina qanqa kha ku testi kuro dokh ni ba anida ne kara pama tiya ja u ira nya ne ngcwa na raskon khun khawi thina do
0: Kaing kaha kung gusto siya mida, tama? Kaing ay, mo gusto kaya ram sa gup mada?
5: Ah, kaing mira us anida midure.
0: Kaing gates mamire?
5: Ang ay kasi yung doh pa dila mida, ara doh pa netin. Always ako gugan ang resti taop ay. Turo sa din lao ba ay? Awa doma kastor pa, pa awa si apa pa sa si kasi regira kan kan. Tama di si Hey guys, ina je kai gida sadin lawo ce kuke duk ba wa ya ban ne ce. Ni hafi kai da sona ce san ware. Afton is na. Dire duk mire ti ta di o me ona. Ani dire duk ba o ba da ga kasto sa du ona da duk ba mire kan kan. Ba to me ina duke. Lawo ti gire kai da ti min ya da ni di dire di ni ti na da gire kan kan. A bo plus ne ti no sta undu ha to sing to aba de. Ti ka mi papa sa se ha aba de kai sa duk ba kan kan de mire da uga. Tira tofa wan ku khaba se do kha khom dinga han ai a kongu khang ai ren ai kongu nga ha kongu khang ai ri ara do kha ne ba ku nda bitse na do kha ara kha ba se ni ha se khaya tsa sa sa do ona kongu tsa sa do ware di mire tira oma hana isak sa ona ne mi oma sa do tsa ne khaya tsa sa ona di tira ni ti ba ba ne ba ka tsa ne mi he no krang ma ni ha se khaya tsa sa do tsa no ware di ba di tira ni sedi taru onan ai ba ri gremi ko wa tra re tira mi ta ke taru khang ai ma di saru tsa e ka ngu tsesa wa re tira ta bring na me out le tsena ne mi saru tsena da kwa e ka ti ka ja sona tsesa wa re erman roe tira da mi e ka ti ka ja sona tsesa go wa re sa go di ngu tsesi ai ma ka go be ke ngu ena da da kwa ne tse ka it ma ha ba after kwa sa go ara ba go se ke khis tra komi le tsa go di tsesa da kwa o isa ti o isa tom draske ne tsukuni ka ma tsweti se se khane go ka e tong se khane go ka e se tsheke do fa tom drasa go ke go mo tsaba se ha go wa ga a thoma e ga re tsi a i karong a se di o me ba a so ka sto sa du ona e ga se ka e tsa o re nga re ha ba karong a se dire mi wa kongu dira do tsi wa bona re mi re ko ndeng ka sto sa tsena do ba e ga ne o tsa tsi thoba ding go bi ka komi sa tsena e ga kongu tsa o re ma toa sa o wa tsi tsa go sa se ka ka sa se kongu tira itla sa tina ma se hoge se sa sa fang awesa dira le ko kharang ai ke ara ka so so ne ba o kan parka ko kan kan o tani da
0: kan aba du ngare ta ba di ba di sa re kan ka kan bro di kriere kriere augu kan kre spaisa ko kan joni mo ding ka global fisco i matsi kan bo da tsai tsai mo o si julin wa rum sti goro kom kan nga ya mi ka ta ba di ba di tlhaka go tsarise tlhaka go tshiona ngam dom frots ngo ba se kan ka ka kan go tsisa ora ka nga ga kan ka Robert nga ikhap ke tsakhop amsa go dikoro tanthi. Aba Desmond Somseb, aba Kennedy Somseb. Ke goro ke de sabar posa go sa dogang ai. Tanka ga tlong go tsestip goro mi se. Ama somro to weses, ama ko wa ka bese, ama em kar ka bese, ama tsubwe kurira. Ama salome to ema kavana, ama kai gefro salo de kavana, ama maria roe. Ama plau kamure. Ausi baby kavana sta. Ha ga na sa go ding ai. Tsikanti isa tsisa umati iskoroha mise ngo tsika ira ntanka dige madah
4: amara ka tsari da ira tsindro sa ra tonga iha zona tsisa ngabe gore khore ba omde so ubire tsi ombi tsi ndwa bo bru dokari tsi ombo sa ro ne tsi ombo nei abdi perisa ngo hobe tsi omde dro ubude omba isa go ba kombo pa isa go tsi khara go ne tsi abdi ba betwa nna ba be tsi abdi urli sa isa tsi om sem as saroni tsi khara go khari ngai tsi a omi bo si sire leni omi na ta tsi ngai vere tsi om ja go sire leni tsi kha tsi ba khadi pa si man jare ha sem tsa wa tsi ni ga ta mara na mari ka pula ta ba ha son da tsi tsi gro mi tsi om tsa ka we ka pula wan ane si ka a ro ku gara ki do ba ka ira go tsi kham go tsi ha son da tsi gro mi kom go si to tsa tsi ku skrever da ngasi ngani ka tsi nura o sharing da tata
0: isa tsi sa du nware ta ve di ba tere saura nga usaka Oba Filipu Stane, ome lefi ngobede. Ome Johannes Ubide, ome kainda kambanda paro jeri kanib. Osi von kane sta di kanki, isa sansi tista mise. Toko ba dave de ba de, oba sebilun ngabasip, oma marian ngabasis, oba sim ngabasip. ama iAfrica ngaba sisi.

0: basi au machuana kama chiposa au ba Jeremias kainko au maselma kainko au machuana tamasi au ma adlib niala tamasi au ma adlib au ma anna tamatidin hauba au ba joas hauba au ma monika schuster au ba fanil schuster au ma abilan ngabasi au ma au ba naman ngabasi au ba pinso ngabasi tsi au ma tharako bot boys Oma Sofia, mama bat boy. Osi magre tsum Peter ngware ke. Khaisa sa tsipti kuro mi. Kai nga ya mikata be debate. Oba tuwe man klasen, oba Jordan Afrikan ner. Oba ka Petrus Oman, nyo di sio Maris di kuro tanki. Tabe debate re, kai nga ya mika. Om Nicolas Pinara. Robert nga ikhap ke di kuro tanki. Kai nga ya mikata be debate. Oba abius ngharatai, taro Isaac ngharatai, ome Elmon Orup, ome George Karunga, ome Dave Karunga, ome Angela Haratai. Karibasin kaise sketsa khubam sakhu. Iza santse digrome, kongu tsikiran kan kadi.
1: Kaise. Tso khuba de gro a o khwana tsike tsin khany. Tse gido ti isa agwaro ai i khabetse. Ai tsite dika o khoitsi. Ha bang khore wa tiwa. Ai to ngabe a re khoi. Kai se da ke ngam tsi a wa tsi. Ki a ye au. O ba ba ki manwe to ma sa jan sor se re ka rung a tsi ngwa ba. Ta ngi ka ha tong ku tsi ra mi tsi to sa a ye au ma tara ro. Ki ha tara ro sa ro sa. Mu di to ma sa. Se da ke to tin ku. Ki on si ka si au. Pastor Joanes ro na tsi na. Ta ngi ka ha tong ku tsi ra mi ba. Say you give up exploding high plate outing for a plate outina. Sidoctin for outer language evenizer digu kahurufi aharoga. Tain tahanai, I don't say straviva. Say get off the out to take a tonga katina. Tain taha don't go to straviva. And I get over Kaida, Progono Fitzi, our Isa Tao, Tisa. Sako the Awakido. Tain taha don't go to sit like that. So after Hokuro Mego, the dog miske. Amudisa
0: ne bangane za.
1: Okay bye.
0: Eng aba mwa. Kai. Kai ngaya mitata be debate tong kutses ai. Didada Michael Opiri Modise, oba Andres Modise, Apostle Gideon Karoe, Mbalem Modise, Tom Julius Hendricks, Ronnie Obut Saibe. Insa sondartses. Frida Baitile Modise ske, diguru tlanqi. Tong kutsika ira tlanqa di mada.
2: Aus anida ada dofa nera bun orway kongo hang ire ada dofa karang sin lavang ane tari takud kobi do on the awa wata kuni meba sire tamanda maka kasana ihati tari se kongo te sa uare te sa du ahabia kasana sa du ona ihati tari do kuna sa ko uare te dofa kum drasa koe tukuran musi koe maisa o tika sa go baske kum kana drasa tira dofa awa kogo swarti te Uwan dengan awak kerja kerja serang urut betul dengan habis hati serang ini. Wah awak gua ini dah kan an arah kasur sahaja. Tuh awak kaya kasih mereka ibu mereka itu endi cara kerja sebagai ibu awak. Abdul awak kau masa gua juga dah ini kasih ire. Sunat es dikarap. Kau itu masa ibu kain sesama sesuatu ini kasih sabu ba. Kain gua aus anida kasur.
0: Kain apa tu umarin? Tapi deh bade, ome Reni Tose, ome Jonathan hai koma. Ome Robert, ome August Kawasib, ome Samson, Avasib, si ome Joel Hanadoptina. Ibon tani si guru tanti. Waraga kairan ang haribes ay si tari waa auga. Hai sa tungguli tis. Mudar Francina Swarbo iske di guru tanti. Ang guti kairan sa ugup madak.
3: Madak, okay. Ang ito ang itong saura kung bukaran ay. Pop Eric Kurira, Pop Petrol, Nabape, Pop Gustav Noise, Pop Alfred Romane, Pop Adolf Tansa, Pop Gerson Ponde, Pop Limon Noise, Pop Fred Gamse, Pop Ismael Kwaku, Pop Emmanuel Kwaku, Pop Tito Saint-Pili, Pop Nero Nye, Pop Madwa Nye, Pop Anton Kanase, Pop Marcus Naupe, Pop Salome, Salomon Naupe, Pop Tansa Naupe, Pop Sebelon, Ma tweet, Paul Ludwig, Alchabo, Ora ka go khata kere ntse top ya go pe queen out ga top also smaru se fa kere go ora ka tsose tsose go tsasendre tsaba de sekene tsira unwa ba go ai tsong di kwambi ke go tense kuri ken go tsina ora ka go ka dikro miske o ti mare ne tsaba go tsa tsafte o sa tsosa ka ikantsa o sitara
0: ka eng abadu unwa re ka eng ya miqeta be di batre ora ka tsong ka ne tsikem tsong go tsese ai tsiqo sa se o baba scope tailora Ainkaha, night is on a married disc sister. Baru is a good country. Our Sadigi Martin Auhamu Kagab Ivan Richter. Nayhan, the good country. Cut up John Kudon, Oa. Edison Hobe, Marion Hobai. Joshua Bidipke. The good country. Mungutika and Kankadi. Eng abadu ngwa? Ong kutsi kaya rin kan kadi?
4: Kaya meras may dosa nito.
0: Kadak?
4: Dosa nito ala dok merasaw kaya rin buha ang ire. Kuro sila kira obal lukas dugi di barang ang kira gino ako sinta rap obas sa kaya sa kabija barang ang pastor ani adrak pwede versin na ba ko anabes na pastor pang arayet di abudi paul po isin na karang ang kaya kira ome diaw orea of kakof kang ang Tasga di Bangiro, Kubapa di Banana, Omi or Amiar, Niar, Omar Omar, Pedra, Kondo, Sabuki, Kondo, Nokta Mundu Maha, the Gekat, and Manam, he started to accept how much Kamakarama, but in a good one, the Gram. Oma Karikon, the Gakari, Aragon, Hangi, Oma Hangi, Wabes, Oma Namadi, Aras, Navakonda, the Walaga Kongu, maybe the Munakai, and we are go out of home, the Elm, the Nanya, and the many things for one mind, the Kapuka, and open the Banet Sabu, a card mine. Kata mahang itu na, kalau usia ni dah terus nak kencing orang ramai, terus umar itu terus nak nak terus di sana apa kencing orang kongsi orang, tuan orang terus umar kencing orang usia ni dah tangi.
0: Nanti saya doa.

Alright, guys, and omi elopti a cocara di legema bara kabu by se e kaza clearance reiskineza si ike haga hinar hamang o karati nona irsa ho si iregin radimis a sorosi kam gams in hurundi ab nagohan amkasin di la destiny daka iske nesa a kangarab di ida march to wet now wying omi si o azatis e tungoditis. Skineza ngkungudi sondartis ngkungudi skineza sedadwa kwa macucube are kump e kosa se eram khasiga muha e di ngkunguke keke ya e ngkunguke e teosis ti maroi e qida keke qida nga the asina ngwasa oba nga di cebu esina guge nge aroko kuchina nga cop nga kike nga seradu kuba nga di I ngami akungsi nga mamaka I akungwaro I huwa I ngara kauti nga di ngaram khasiba unha aroko ku huwa ku kairaku ii kairaku kikabu kuchinke do kaike ha oba kuchinke kaike ha seradu kuba huwa I tada ngara kuchape huwa aure kungu waku kwa sasa kare mkhasi ku ngaka unwaku ngaka tenkaka kungu di testi mire ti kumdo kwa ukwa ikara ni di testa ngereha uriki kagudela fruse urikany urikany ti aisa kawu iti now breakfast in bed

0: ya kwenya tabata una bagure sorosi kam kam sing muru piko mio lagi ten ngona ko ku tala ko perin ngara tu tenki tase ti kwaisa elivas a sabata ti a noba sim tun kase ti namola kaise ti ko kombro ke omdaida papa ko ku ku do thanks is a wati iku wantina ne dra mi khurona tambare kai ya otu kunu wao sikuru mi omtaidi ke nkapa ku kai kan kan tika ti ti ti mama sa ata to ui kunza esla ruina ti kase tala ku da ka vita ko obotini diro inga kan kan ku se di kuri kas konete o di ma te kla za mi bare kai kan kan ti ku da mi re to tika ti artista kaisa
1: ka bai kan kaingarap kaingarap midre
2: kaingarap pero mariza
1: kaingia midre
2: kaingia
1: mm
2: e kaise tu koto wa kide a mi jera uka ko etini anda un tamia di so bar pierda gra mami
1: kangans
2: a ti a sport tira me da ke toy ko kuba dogra anda gaun tesa lutbir kruk nanwe wada ke to sense us ke ngasa dizani mi keise ke sada wi una keiro le a guru sport khat karan kwa mite soccer mite ka net pass ka bezina ada go bel bezina ku in sai be bel de span karan guru di gromi ngaba ka bi pro a ke to an ka bi om di gara pere ka ka ni mut pan da di pere ka ma ba a ren a ku ke ge deu na ngoro go ke keise da ke certain kuri hanga da hanya da ke pa le ba sik coaching license a sik ka le ba administration course na to sadavi ka ba go tra mi ka ba tsa ndi afkani ka ba go tra ke tra mi to ba tsin ka ba switch ne ngaba ke NFA coaching course a ke bida ke ngwe so ra ke kreni tai ka kora ne di go se ni ma do ke kreni ari da garan o no da ke nganto kru sa da ke no ga nga o ne ba tsa so ke ra ka ka buti so to sa ke ma ba da nya sina ra ka ko ngaba se ra ka ku ga to tsenga ka ku se sigran tsenga
1: kan kans baba
2: eh
1: ya eh dikura ke ngawa dikura ke ngawa ha sarati ku sarati uinku kamas ke sarati aukon ngim aya ngim am an ke aukon sina ra qoqa eh training gates ko siyo ting usko omzi hing umada sigiko omso wasa ko sin una sin umba kore ve kepna mari dini ni ngrona mar ngora kusa khabe ching unen ya ba omsi tare umwa tina gare umwa tole ba ron nga hana tske gere ko tsaba nga ri tske otske gere e tole ba na umwa e khuna ha adi hana tske gere ti se ye netes ting ha da gora ga ngu da ngi da ketse sports soro sitam kam san khoron sa gu kira ngang ngang as a kwang la de guru trege kungu tes kungu tingi ha kam kam san khoron ngagi ngang khoruna kwendi ungu a kwendi ungu kwandi ungu nga tsine si kai ha ai kai ko kai ha om ha kwandi ungu ngagi a khoru kung tingi ha kaingarap
3: kaingarap se mi dure
1: kaingya mi dure
3: tira que todo cosas en tu crónica Frankie Friedrich hija no tengo pero será rico va será que no crónica caja con mucha sabuá de antes no te creen ayúa
1: ya
3: no que te crónica que usted diga su chisme de tu vida sabo
1: ah okay creen cara
3: alright
1: coro cosas para no ni creen ap ay no pa mejoré creen cara
3: Ba
1: ka re se mama.
4: Ai ti ka se tse. O re ja go o ba re do a o se se ni ti ka o kwese. O ba re jo go ba. Ama o ba re do to. Eto kai se da kai se badan mi kai khoe madan kai khoe di ke to khra di fi kai se ko tra sangai. Ele kai wa kai ta tu kera. Van ama be khasna ne so go skan huru si ke o tso ti se do sira golden visa huru di ga mi wa ama e. Ndi ngi ababa ni anaye skawo ho otie ha bandu na ngombe he ahi so gina sese ti tegele kwa kwa ke ntsa ntsa

0: tlase ga tlo go ba thito a mabega sa ti a buti a pila mo la papi tso da ke a kaise ya ke kaise la tsa tera ya re nga go nga mir hard ma o se se ni amai ya nga go nga hard ma khabela ke kaise kaise la tsa tida di o ti wa go di o e tsa ke o ya ntlana go ke pela ti ya ga ne ni se bi se ni ti o e tsa ke go ya nana nga go ke ke le pola nga ba di ha in antin ga ba ke go ba ne tsi nga go tsabala di ya ke ore yo ka isra kangan go ma go ke go ka inkaga go go di tsesa o wa le tse ma tsu go le tlombo ba do so go nwa go ba go di kwiki a tsi nga ka isi ka inka out ma ga ba hele ka o ro go le di sika a o ti erens nam o amboro o di tsegre ka inga bi ka isi da gira kangan sa go nwa ma go ka inkaga go tsetsa wa pira ke kan tsela khitla za hendi spa za go tangi tsentsi
1: pa bae ya ka itsika tsain only day coach sian sarutsina ra ke do kruma kana sting up sarutsina ra ke o rutma ha tsine skoze tsara go tsikira mo wa si ba husine ke academy na ha tsi yenqa academy nqa a ga ro ka ran a tsoro dira nqa tsitske so skoza se neng a iqei nqa nana nqobiske so butma ha I like it. It's a moving Anna. I am going to go in the academy. Go, I got a good gira. See, excuse the academy. Go, so go on. How you want my time? What my teaching as is Steven's a man. I am one in Koe Mati. Only about the girl can they never about the whole sponsor. I did a Koe man. I am going to get a woman. Rondo over academy. Go. Nga a garon nga tsamaron ke om e hore tse se nga tsamaron tsina ra ko ka e nga re ke ngone ba re ke tsiyo coach solos ya solos fc sting e ya go wa ka ra do go bang an ka re coach la wa sa ro din nga so wa sa da to go bang an ka re ka ra ka nga go kuri nga ka academy go ye tsitsike ko tsitsike ra do Nasa sits gazetra hung in, Nasa sits gazetra hung in hot hot at Tasha. Ay, bring her up.
2: Kind cat happens to get any mire.
1: Aha, Kaina Gomidre.
2: Kay, get oka. A dog over you grow on chore, is he had Africaner, Africanera, not kick a late rapper that has peel, na, sewers, oh, my half, how could or how could. Oh, how could she only hack work or had a dog running? Or how could sign Caraba on Mari? It could have come to keep my dog work, what dog, what less than going and work. From a dog here, but thank you.
1: Can my pussy ever? Call me a minute again, no over again, oh, yeah, no over again. How's it happening? Only just cause it to me. Go better at me. Can get up.
3: Kain karap ausi.
1: Mari de.
3: Kain kami tu re.
1: Kain ya.
3: Ni bade kita dok jerat sina. Di abu di kat di tengah kat di dalam ring. Orang lagi Mr. Jones mukunda aucho si kerja si dude di dalam miora mi. Kai kainya ama besna kau kau nak ikut kau kaje. Si mir kam step kerja si dude ba ngapie kau kau ikut kui tuan ma aku kam tuan kam aku ma harta karit ma. Tere ke khaip kha aba tohran ke khani ke sarang aine ru sa ro dimin abi de ke kai se kam so ko wa ke kam so ko ay o si dimin kan kan wa ke ba du ngare e khan ngong abi ya dura ho karma tere mi ke ka sa si ke ba sonsa ta kam sa ho
1: okay bye bye
3: ah okay o si
1: ay wa ro dara e ngara gro mi se e amase na isku kwa se kwa ngi om ari diran okay ai tipap ka ha ta kan ri kon me be ha ti kan che di man abi da ke kwa kan che di ku de ning anyo ske om ari sat kran ho ts ke kana kara kran nga ba ai ga nga u kwa kham o ku kha ben wa da ga u ki ku ke de gra mi se I ti nge ne te sti kam op kan ngi om ari di ti na an wa pa okay ai ma se pa kho ai ha se da ara kron ga eng ami se om sting hon kwe ai bai kwe coming ngai ra wan ai ngai ti chung na kain garap
4: kain garap ki disney

0: Ngiyami grand.
1: Okay, ngiyadokala do. Unthabathi a oqanqamang abi. Tima sikapa. Skufa tikuda kekekela ke omnqanqani. Khabela kaqas abasi South Africa kwaqoro tsaqaruka tani. Olsa tani bathi tsikisaran ansarana nqa. Qaruka tani. Kazi daga siyothi ome bayikele ukuthi skufa tikho kuqhaqayi. Tireke omazake ni omatai amgera skufa tikho ti odeke ega gire par dela pai ko king ai ganga na ti na admiti a scroof sa ome king ali ora me bare ti mas kaba I ga ai kai hulu au keke ni tinga au tor tom si basi ko ga a kai kas am kaba ho ka benga sport sira mio kan kan ka ko tara ko ti dan ka ti ka ka ka ire ntse ba kan ka tina zo bi chester progonoviti au five progonovi do ba seven the lands na Anko degera ihan kuru au kehiku kene ka ne deran kawaga ti omega sinqisa sicala ke tla di nqedera ni kango lakho kuni twing abicash na biggest ka oike lakho kuhanqa sibani sinqwa wanqaqa weke gqaya uthi desini thinking ekuthi ka cibang okay au go main go digere ni progonova aqeding on the trip ka iha kuru bage umuthi diranqa ihuwa khwenge ne balfika mithi ka sokoshiniyo onqamade mayakho sibeki abo barakangani xa didi rhabedi yankene khona mayaide fida imasqab khamro tsina o trip aswa kwa klaidena iha soko sa je nguru khari to ab akhabe ibori ada te sini zami barore xa go king onwa bita ka yakire puri ka skoli ga tsi tsukini zi ontsa tsinga ya ba sokono ba puri ka riga mai ka kire ama skol mai ka kwe ka kitika kine kwe ka mama sarang unse kire ngari nguru tsi xa ke soko tsanza soko sankane tsi king ane soko sa kwe ka ki Timira ne ba go tlhokega e ga sokor. Ke ga ba tsake mai dingwe ka go nge e ga tlhokega ke go ruka. O skrofi, skofiki e sa tsutse tsi government go o tsheng ba tlhokega sa chesta bo go novitsi o 5 bc bana la nqa. Ka ntse e ga go tlhokega go go wa re di tlhokega go mere ka go di definitely. Ka go inga me go skimi ke se e ga go tsike go tsiu. Ke ke nngwe kwa la tlhaba a go amazing o tlhokega ka go wa. Wa ga bo go tsaka ga se. Ke mo khaisa tsika wa re o se.
0: Kan gan sfa bai
1: bai
0: kain garap mi jure
2: kain garap ti kha ko se eto kai se ne ama be khasna kuda ge ama jira tha ke ja khabe de ge kain sira tha ti khaba mi ra khon zin wa khara ko khabe ki kai sto kha kain nas na men khaba se ko ile se ko ku se si sa do ne ya no ko ki u sa eto Ngure, tiki mio ke to, si kuriku ya mati wabata ki kung uruka. Adan, patla, kaose, kabiseba. Nako kikiri kanka, pao, naka huwa kabao. Siki, omeza ba kaba, Julius, Agadol, teiri seba, hendeno ba, baisi haba kere, maki bas na. Siki, Dios, hempondi ba kaba kere kweka, kota ke kai, sita kikiri. Bara ni ngaku kiri kao, kani sikiri santa ki, inkutia kunkuti se kain kaka kunkuti za ku uwari zi amiga. Kai se da ke doh kere kain kaku ki abi genyo. Ida ki ngaku nga nidra ni tozi hatma khabe da ke tot on ta uda gira, on da gira ngaku nura gana. Ta ke doh kai se kain sa kaka utis ni hivir kain se za uwari. Zira amis ke kantila kisa za indis pa za ku kain kesu.
0: Kan gans baba e? Kain se za Toro tap. Kain garam ni jero?
3: Kain karap.
0: Wah, cari sanjung. Cari re.
3: Ari sudah aku mama. Ayah luan kasih ku kau yang asaf. Jadi dah aku romi. Jelas aku irap. Finish kat sini lah. Moni, tau setkes. Nauba. Nur sesnasinya. Oh, kai ke? Kai peron irap. All kaike Richard Uira. Chi tamara in sada kangwao. Chomo nanu. Chi all kaike ati ata swarti. Chi David Sneva. Ai. Ike te kire koko kianga. Kako koko kire huru it. Hui hata uka ni timita. Sida ke iti lolok tina. Kako kakuto. Ama besna. Ikuti unsi sna go kring hore khona khopha a oae khomti tsa itim unsi tsena ipuda jo koromi
0: yeah
3: okay

0: Ja, kann ganz. Gerade ist wieder gut. Ja, ich habe da gerade doch. Am Gaun. Gorib noch gar tun, was du siehst es auch. Dann im Kauha Gersting. Und da ist sie anders, kann ich mal sehen. So habe ich. Bring it up.
1: Hallo, Sie sind hier. Hallo.
0: Special Olympics Cup si kuri ako di drama si iso pa ay nesko si taran nansi nga has ang wan huna goro ng kabadan nakoba kawan ka kuna taran na dan ang wasen si i si im nakoba haraseri kaw ay gihagesti on kap ka kaingarap
2: kaingarap. I'm going to go to Orlando Pirates. Abstago din de print na sa ikuda gurumi lady africa na kam sa ko
0: kain nga ba no are
2: thank you ma
0: ani ko eda no ani kam ko e ara no kain garap kain garap mi dure
3: kain garap kain gi mi dure
0: aha kai ra ko ma ba
3: ne ja ke to kurumi hora ka re re far Golden visiting tour aku cai tau mana yang aku bikin om ngan tuan visiting aku ino kau ini mana? Nanti saya kira ni Golden visiting tour pas kat kira ni orang ni kap kah hasil terus kat kap kat kira ni. Madi kau nula kah di kira dia kira ni. Tiada budi kah tuan sih kira. Tapi dia aku budi kah wanita Golden visiting aku kan aku mau jadi habis kira mau pakai lah kira mau. Oti kai si kain si kira cantik itu kai si akan kan. Madi ikhoi aroma si ini mana Golden visiting aku aukunete aukai hasia papa sagu arumasa ya kanikani juu kainta halchungu tisa uware zi pafsi kutina kainta halchungu tisa kuuware manaspa na kinghao kuma kinghao na kabiri kinghao ni siamu tunao tu ya sagi toka hisa kanikani kujudu kainta tisa uware zi no ba pam kutina iwa punje nisla watau tisa na kido kainta
0: bye bye oni kwe dani uti nengaba
1: Hello. So kusang virus haran kwa tamara fir ti atasa kanjing uiran umari kisa kai kan kan
0: kan kan spo bai
1: okay
0: ya ngati mis e ida neng aba ni barang am abu kain dak tam hen kuna ma kau ti dah gay degrami oh karap ti ang wana uzi anda sani mai se se radok ba wat ngu gosa soro si kam kam seng horon lagi kawan aw kwande un kungan ang horo se tsara tsara se ga tsi o tongo wa ka re go ba a ai a ha tong go tse se tsumire se no go bang ngale eng omgo harang omgo nga ma ke khotsa ha nga ma khotsa omgo nga go arma do o ya ba go ha a tsaipa tsino go ba tsaipa tsina sa go ding qara mo ga se go nga go arma gore pa gore tsaipa mata go ha eng go o edis saruting ke Uika, I guess I go. Ogadas connecting Horu Maiba. Sarah Nasin the Hoodi Tare and Ridran Ave Madicus. I'm Sinekido. The Grace about Eddie Sitina can still have been madding Ave Madit. Coming card, Madiso Gonhuru. Oh, he is our Nas, a table. Oh, Sarutina Rohwang and Tare say Danny Hagesti and Hona. Coach Ronnie, Sarutin Legging Oruma, Coach Niki. That doesn't know what Dink Ayagu have in me. Sagutin at the Dokovang Angari.

ngqora sasiba ngqhuso ngxhasa ibdi ngqora sasi asetaba nqadi i hariguga ui ui xhasi bangqaro sikana kap Africa singhariguba ui unqhisa goro xa ikhayiba xa ikhom goro se Africa bdi xa ora material nang xa xa ama khustiba xaba in ama xa xa didwa sa xa ikhundiba orong edi sisen kan ngobistidi ting ama omkhan sinti xa se Iske African Continental Free Trade Area satanang is ase kuru anui kontamaski kuru tangui o khabe kuru tangui sen instain kan khasi ku Africa pin haru gugudi tauku sitqawiri di ingabe ha di ay kan basi nasa nandi ndai dwa shigoming husong khasipti sisen arep nira sisen kan ngobis anding ha karus ting e de kam kuna mastin ay ngoi sati Tanzania abdin haiseng arosing husong khasip tikhadi ngadi itaw kharu tobdim haros ain waskap tikhaba gas africa cup ase ge Tanzania president Samia Suluhu Hassan sakumi haru gup tikarisip am khasip aira hansa sin Namibia ngari kuka ku khaukan igu ngari ngwabadi sisen khasigu hana qarib mineralansi parte ngakuri wakam tai gwion ki tai saguri sagusis aigurung hungtui Nadi e arosin den haru gup kawiridi, si sen kutsi tora kuira kusip nira, kai ngai se. Namibi ap kai out of dingari au, hai ras wage. Abu idi taris ngaka said Africa pna. Angang amip kin mora sasikwa wati. Namibi ap avangam. Atache basis pretorius na hap. Commissaris Reiner kausip kiguang abong abuba NBC stinghwana. Andoran piagasi. Moriras wangaba ige en haka kaidop Johannes persuse hapta va Friday tikang aya ngang ameti kaitari kong web ipti sisen ma ang takwang hausa ne kai audopke no khoba ka hasiran mori he ha an ananda misang apke biegasa aure koi iya traffic maisai asing obaga tikang ap dinonang kama a Friday tikang ap ekritani sene ga kyang ngang ame Ebgen hairas wa abu ita gya tarie. Taeng nui, tigya ngari be uwe. Kama ka karutip ki piye gasa, selver tor awa ngamandi bero said Afrika pti stava gisi. Ebti sisen ma aupke sadar tak kwa gageng ang aneti said Afrika pta. Eba si ush aroma gya ngari. Piye gasi ge, on osip ngari tanina gya ma iti nami piye pta. Neti kam sondak tis ego wati. Said Afrika pti kai tuwiti gya ay tong rasi ning ho barak mga tau. Kau tadi. Nadi kai auto baho wasi tira aikung ia. Ngani di situ ing adoyao na ngari hang kaup ke aing was lipi ap di top rooks. Hurip nga ko adom ta koro di situ ing akwe nang o hase si demas kayo ka hase kung na huse. Al Abrian Foundations doyao nsi kwe sip on o sip oba di diskirami. Disin ni ngay kesa hu. Kwa uing wasati. Nekta ing ares kirami disin ngani asoro di nesko se. Nadi huriam ngamibip nga kwa huisa. Ngirang aro umadi. Si tauba si sen khasip no khobara aitungsa. Libi ap geng ip akai karu kaip ase doyao na iba. Europe ka Mediterranean huri pa utang musara kautana. Kauku di maasip ke kai sen oaha kaugu. Khang aroma bay haase. Si kadi huri pa ip di maasigu khang aroma bay haase. Taisa si rahong ahe. Asan ap ngwa kainam kangu din agup aing astorob didige. Netigam sondaktis enirang nga nga siang nguing isa. Irani din kwaita nam kangagu aun ko suwesi nga. Kamagu karut ha siya sis kaut na US din nagang nga President J.D. Vance. Kara koda na isi. Irani gen oiga kurumi. In Strait of Hamas at Kaba, Israeli din nagang am di Lebanon sa ayahan din aroma ni rektanam sa. Vance gen ngori aun na gomibang ibrang awa sin sa singa di niklien hop ay di sa. Lebanon di kain hop di singa di. Sinap ni di se. Sao kangurang hoa di ge, so Switzerland na Friday tis ay, king awe kuri hain o kabe ge main uyen uni haip ay, Israeli king on osang hain am de Lebanon ay, ataning uis kauta nga bayin ge hagan, indi kam on dina ang on as kauta. Washington king asang asasa kimp, hoa di, Friday tis kauta gyan an, kabe ge Israeli di toro au na kaba Hezbollah kam on ka, kan arigam sadir taktis igru kam gu, ma kapo ap ingabe, Kayip di sin nga sa am aromarang having my kakuse. Strait of Hamas. In study uli ti khasi. Kaugara karu kaip ge. Irani. Torop aroma ge a taname. Huling huri sa kabika. Hubay si kaip haru gugu ay ge asin se. Iskining hang am si gugtriyura kuyaw. Sarang aroma kaisame.

0: Xa ingerhama nqase nqayike karapti hagayirsa khozathela ke qanqa qapira mise soro sicamcam senghoronde pqa iskine esathela kine ayiqonse icuro nqabara konqonqa zenqhawa ayi ayiwaro anqanda goro aqonqo hinage soro sicamcam senghoron dinqa ku ncoman alquen winga chara chara nqana da goro anqathela enqara ko mise ile kine testi kama pqa comrade ujula Kwanza karise stara kam arese ise ida ibe a qeng karaf de mire
1: qeng karaf de siri ata de siri destiny de siri skin gals as tisa and later you gotta vero ti qing mi like ni va ngin onara ngum abake kan gas khonqa de ncaro mathita to kaisa masira tai hora ka khuina kani karab ju tumire tsuse da igene va taiti ngo ngwa se kanya se ne ba kaba go watri tsida ige wa khona ka ikan ga sudura mi tsi qosa se au kanet tsi qaip e qadi agu tseske di grami nas ki qadi agu eram de u tsin eram de qabi mag nga da igene tsi hara an ka tsi kan kan sustin mi aske tsai tu ira qayo o atani wa tsi ke qaba bara ha van dite ke dip tadap tsa ke tuma dite ke tai madi ke ke tsi sora bara tsa khau ha be nga ngu nyara ngu qhabusa se mwa ma qui qube bo apira di tsa ka nga ap e ska su tsam tsam sen khurun ap e ska tsi ko nga bi ska khabe ra tsa kha tsi kha di om zra ko nga se no khota ko nga gu wa ka de ke tsai tsa kha ngu tsi tsi tsi guni mi tsi kha di sita om nga ra ka au gu nga tsina tsai tsa kha Pogu agungu testikuni mi sago ose daige aisa a ingapka chayin oa amaga kong agu tida iska aisa chayire. Desdani kida doka ibe ni basi kaise kai kai haisa ngaya. Kaise kai haisa kwese di shukuri nako kwe karura. Nasa daige kadi kaise kainka kha ngay testi oma rebega sande sarami. Nye testi kadi kuin uinguriba abokwa kong arabai. Tida ige kaise nga so min nga gin cha ko da gin an ta si da ran e ba sin za ti ka di de ta sa kan ga pti ko ni mi ti spalom tre nu na ku sa ne ma si ka di in sa ran ngong na bu kin git man nga ko ni ra si ta o da gin no khra
0: tan is khomi gur gu ge
1: is nga khom gur ne ge a ye ri su ko dra mi gur gu ge si ban da sa ko ran khri ku ri pap ya ye ri su ko ha bin nga na sa ran ui a ye ri su ko di sa dan ba ma ti ra ko nan ep ko nan u ya u gin nga ba so nga ma ga u ma re be ka sa ne sa kai ten ga pti ku ra ko re nga Angu juro omsinga kemendra tsa habe ngaba tangdensen habe anka tara nguba da sa khista ti kadi khaisa ti zongwa re tokhwa
0: ya kemnga ko ti kore ne ngaba mge harasene u ka saru tike tunga sa ngomkho tike ni tai i wan aku so ra si gamga wan aka ti ne khong cha nga nga ku dro kan chao si so pe habe imkine a special olympics ting up ngaba ni nga nga si saru ki ai ngwa postido

0: ga inga xaisa koro tsui hung tsam hung ga inga xaisa koro tsam kwese tsui hung tsam hung tsainga
1: nya gomri chi o mi khari gu hina ngari program ga watma khabe ngong apwa ngobo au koron man gara ha ostina khamire tsi ni ni di kwe kya tsira yo tok dira tsina ngwa kwe sa go bunga ra ta ka u di ostina ke do go ba gore ngare sa same eight more comrade I grace and I grace ding a mwa gemut ni tsa tsa se I
0: massive group kya ne the welcome ngwa ge massive group ba ne kwe ge tsai
1: dira comrade
0: tsa ge a arhande na vdi massive ke ngona bol ding ngwa ya to wasa ngwa ge welcome ba to was tsakeng van no kho mo ba se ne gele ke khotna didma
1: so sa re tsena ra kha kha ngwe
0: kha ngwe ma da ga twa twa so de ga a khina di I very cozy di did I get a italy di khaba da ge na me bi a club committee da world cup na huru tsa ma mir tsela ge man is spanning of germany ba ne qoba o he rob ke a gem culture ke a german of
1: duchega
0: they tip ke
1: Okay, now this is in a grim group, not daughter.
0: A
1: cogo dilly rapping my yakum am. Darugo dilly rapping your gorkum am taken as an effect type, para apons, eh, habe. Darugo reading, I please. Sine, say soon it come at the time, this growing at the time, this young man, say soon in us, aroma. In your wa, quen, darugo ding, I guess, a sound over an agromi, young. They say soon get tara. Toro da gireng o ba se ni manga ske ka ni dan nga nga nza tit keng nga ani tse gire amatan ga be ke ne sei suna tkhara ha mari ro gore mo sei suna
0: sei suni ke ni tkhara ma spans was e ke ske da ke ukun e ke sa ra mati nga nga sa ga be ti nga nga wa ku ti ta da ke ha ro di khata ka ko e ke nga ke mari ya mari ka ti nguru go ske ya tkhai mari osmati ti nga nga ke sa ti nguru ya So I guess ke a wa gao o ye CAF Champions League tne ke tsa ha. O Maris ke nqaba. So ndi kha batka tano. O tse Maris rao. Tse tsa kharu o. O tse no a CAF tsa ba go tsena se go era ho. So a ne le kha ne go di mga ama ke le kha ba ke se khara di go ende. And that said ke toa toa sa spandi. Ongos beauties ke kanaske madi kanaske numbers venduk cities junan bogidi daitan qisa sekuro qam
1: ngi
0: koy ngal korospondi na tsoro koroso ko inerti Julie no singe qise dit ma sa sponsor.
1: Azimkini si ngabami
0: asimkini ma simkini. Nga ko respond ke qise asekuro qai ku. Cube kethro ko skino sa tabika ko maino be kethro ko skino sa tabika ko mai. Khabe ye CD as venduk CD sa. Qiti khona ya qhumna. Ama besna unika ronde skus ke ga ngai. Tinla ronde maske kadi maidi kanas iza koi kwa ba ka isi kenai so ongos ka dance maidi tanas ka dance khabe ye maidi kanas ando kadi ngaku ku ka katana inaske julino za ongos ka ngati kiri nuru tige memory za kadi karadi gela ba kai tinla ba isen ayu na diti ne bay khainga khainga ne tulo bo tsakinga ke tige tadi khamasa da ke ke tabi ke da ke independence stadium ke tige khamasa masi ba ke ha tulo ab ke si ama o ke ne ba no khainga khainga
1: no
0: bo ke ngai ngona bo ding la ke ya tulo ab ke ma o ke ngona khainga tigo wa tsisa ha o ke ne ba khoe itma tige no tabi turo da gire tsai tsap ke ngaba sna tsap ke sise ke gurui ka tsap ke brief la diete sna tsike re uven France to Roma stadium di ta ke tsai tsap ke
1: okay
0: ya ke nsisa an khara kona ke tsiti

0: girls and girls sarugara sao ti na skuza sao origin ang girls and girls kinga tam ay ngonang ay hagang at kaysa kira kamba si ingansa kabe sa king agoro sa isun agoro lihap na kaysa ng kaysa ima na isa kaba kaysa ng kaysa ikuha ma si i sarumika
1: karat karat sa dudit karat karat ngayon kung kenge kaw kaw kangu ngayon kung kenge kaiti marin nung a kaiti onsa daba ti kaba kurat koy Last one, I grew tied to Nagohami, Nakonatin Ua. Titian Nakon ha, sang on Nagani tied to buy. How about the Yasida, who is Dagaho? And the Huyamna had gone in, we, the Huyamna had gone in Tani, Dimiti, Sida Kuna, that I may cow Amagan directly. You don't know Ske, so eat some mona, the good husband. Ain't na, I'm also saying, Tin last panza, Tammy Tracy gained the ring. Have a tie to senior at Christian and Yonaratu. Technical spansing on a correctly. Who rang in Hamlin to Hamlin, who Hamlin, who did? Nasir and Aroma, Spandi, ya, Taisa, Taugaba, Wadi, and did Matisera has. Last one seen Labasia and Aroma, Martin, the Marine Rock and good Nahaus can knock as a tour of Tam Monaco didn't come. Or she married a claim of his come Taibahu, Nagap Tanga. So Labati Waramis came like on Guinea. Spansa ke ka ka ba kuko ka tam tatwa ban na na ba so gire hatis na meski ne spansa de sidra ka ba de gemisa ko ye suma ke tuko na ban so ngata ngau tike uru ka ko tin angu ko ma ya tsa sin angu ko utin wa uru ka ko tai na de ko tuta mos na ho ka o tin na ma kan angu ko anu e utin ngin kan wa so na de ke gen angu ko nya ya han ye ke u kun ge on ji kon na na na tsa du su tsa wa tin mi sida gire u sho Nespansa uor, also again, so it's some mona de geradita. Oh, tie angubushi, Mabaso, Mabadu at Nahako, last ones on them gaycona, Hamnata uaka in Huitan Huinata. Who wrote the thing and who run that too? O Madagon who wrote the two of Madagon who wrote the Kumbe. Nazi Hako, Mabaf had it named Mamaka. Mamaka again, Nabasa. Ha a quin, the bad hits go. Tea. Ta huin answer tree. Hard match week, I say. Messi, but in re, Messi, good kid, Liha, but travel. I'm not too long, no, I got to go to. Messi, be in re,
0: no,
1: I go to my young, I'm not going to.
0: Sir, I'm caro to go. There are good in a case, and I'm going to say so. I'm only more by Marie Ganaza, commas numbers, or as a quicker, and a quick driver.
1: Sao sao kung go aun na chuli chuli nos kung mo na kumas na bolsa na ba mang na o
0: already
1: kaya tusa sa gratis na tusa kino na barata ay din hang ngayon na ngap yung ikan ng huru ba ay sina tum na ikot sa mi bata ngako yung huru ko ngako niya huru as anda sa kie na bols kie kababes ay na trofeo ng ngayon tamtay
0: yeah
1: Beautiske lihaba ko ang wanga. Beautiske neva lihaba ko ang wanga huit kara watao. Nambos kira mi neva ko sa sige ko tri. Ti sige mo sa sit na kune nang. Ti ngat ko pa yeneva kom ti ne ong hurubki. Haba ta ko ta ko oye madi kana sa kari rose aisa aisita ha. Huruan yas unwan. Ti kadi ansnya dinan huruwa din wasta nambo za tsho nga skuza hindi de nambo singe khaise ya khoti nga tsira tan tsau spans ki nga tsini tan khabe da gitan nan huruwa madi kana sen ngani ma is unwan huruwa nga tsiko ska uti is kun huru spans di wade tsiko ska nun aba huru tsa spans singe ra ko madi ko se tsak tumisa sa
0: okay kem aru tingira ko mi ngube typing this is nga Aroko ko, ene fe tai pakta bes nang oi tan roti gore. Ngan gyo goro nguru, kege balis ke gomi, ee, kana ga dan, tige gerang oni nguru pang tika, yunam sing gyo gwa taro. O yunam sa trim goro re, yunam sa mari duang an ngan sa ti li kam kwam gara koti nes ko se, iske yunam sa aroma e unha kamara nguru.
1: Yunam sike dakos. Li kam masna go dakos e yunam sike. Yunam sike, standard bang top 18 na finals akurun huru. Junams

0: ke kwetse ka mnyo ta oska tsi tomba ta se staza da tike twa eh nga ba yeng huru nga ta robert ke pare tsikeng huru ba ta ke robert pare tsi ba pare tsi ba ke robert dige khama ba robert dige felora nang u tinga tsaisa eh tsaisa a hwa sunna iya mai ti tomba eh ne khoita ke di tini twa. So ngaske junams tiba tsekota mu ngaske wa kha tsausi tse junams tiba muske huru ona unwa huru aku ka nqao oni ne qhena sinqa ngama ka qhaba tsami ka finals tiba tsi standard bank of toba idi tiba ku hai tsugo ne ba qhaba tsi ngaske nqeba sinza unwa junamske bauskuro bautwa kemitsira kwa mu axin mata ngaro digrami ine da bauku tuske la tanje tun tansira musun hunge tiske sponsor raha homasin nisisa to hagru nga ama gigra ngumi sin khabe gige mut unira ngoptina ni ditwa so junamske tan sponsor wa
1: kege balis
0: kege balis ke chula chula za dati tia falunga o te mutsa nesko sin tri
1: eh
0: chula chula sa dati tia fan de tri ma idite saske kege balis na qadi eh oganja junadis kaskulun huru manhur bata pelan din na chiko a taha naskira ngaba sen nespan singe wa tris ko rami sa tu ye chula chula sku sen ngan sige tingi ha king ku kaluma spanski
1: ngabam disease and ya qim ngaba kore ngabe ngqus nganore sara gran ho de kinisi sa chula chula di tirundo chief di ti hangi ngandi ti ha aditi ngari qude tamaski ra kain ngaba sen sa no anda angandi tamaski main o ye ngandi e ku unwa o king palace sadare ne barang e basan desko go qiyo chula chula di rogo min kamaski ne ba chula chula sa le khap ngai qati ta ha ga de ge ko
0: e ke palace ke turong hurup grup di ba chula chula sa yin devi se ge ngoya me ka ke me o nga osaka de stadium ge khauro si ge ga ba tsami game sa tram chula chula sa ba qiti a omgyanye ko thatha di miti aba chongwa tikage rasi khabasi ne dunamen sugun hawo tugo ha sige gen si sara sago ge dram unsa manya sago mun agam saka kro isko sta sasira dao o sige tingi e khuro ra di gao di miti chau stu sa sta hinya ne basko se atri huru huru ana ger a changa dira hawo gira subu spanza tanisa sin nga kon gira matako nga cha nga kon gira ngaba nga spanza kitani wa ani top kitina ne ne ba kutan nga kutan gira huru nga khondi ngqobke nespan ejeskiya sada ditrami khondi khagasnra khobka dimba chochin an ngaba ge kai ngoba sinza tige harigu khuna spans ta birama dauna spans ta birama khana ona spans ta birama huru agu tina ngisa se ngan ngbara ana tin ngan ngisa sipka khiti ara huru maske nga spans tania tosa ti ne basko so khuyo da ge began ngoba sin fana sama ba mai sa de ngu khaba da ke began oba sen ke ke baliska fanes ama tsaho
1: okay khaba mye gotwa o web time this type in this is en a qim am le kha ko wa kore khari se le kha ko kira e qongo qo sa se qoma de dika ka ke go ba ma dira mo sen sa ruke khamri kha ko am le kha ko nga ba sna o itna tsira ko noni a ona ho huru an ngandi ko se khanga sa tsuise ra tlo senda maske no go baine nga ga qaqa go ga nqa dip ti drama se iso ba ai tsaisa nqaisa ni nqwe se i madira tlo sen
0: kan ke qhi ti tsam qhi tsai ke talent ya ha e mu senda ma ha ba tsai yo di kata da o di tsara kon ke di ama di tsara ha ba ni tsana ha ska tsika matkhari wa ban mang ma khruswa ama juice football ama tsai dusa nwa tara khodi ama tsai dusa nwa ona ngona ngli kha ama tsai dusa nwa tsameli kha ama tsuro li kha ama tsai dusa nwa di yo tsidira nga tsai dute khoba ku oda ke ngusi tsuro nguru ba ngusi onor twa ba khro ka nuru ke ba khu tara khodi nuru ke ba khu ngusi human suba lika nuru ke first division nuru ke second division nuru ke ti ngusi first division nuru ke ka tsan ka hao nganje khun di kaudra na haba gen tisa huruna kaisra abai kui. Vansata li khapke tatom mi chota ta nu tu ngata ma. Tige khadi tatom sian ni tu asata ki sira unga. Khaba de ki chota ta ko go sa kod ma. Li khan genok maran hul ni li khan gera tu na livers murgion si. In li khaba kun huru sin wa kha. Khabe ki ngasan khan khati de. Van li khaba ta na khui tu ki li khaba ta na ko ngen ngen. Da ki tu na si tan ti ra tu ko ngwa ko sa li a playoffs tan huru di de. Khabe tsa judi ki ti chara. Huru an ge hau si ha. So sa li kan ko we sata li khana ko di gi khabe tsana tsan ge a tsiting tsa ju ding ama ge nga so sa khakasin de ra ene be khamai laban ge khona ni tsaga so sa li khapa tsan huru to maska yo tsaka bus li khapa huru khabe tsaka tsa ju na o tkeni associate me masive wa ene be ka ti kesa nan ga ma administrasi singa o tsa kha ti nga kesa nan nga
1: okay undra ga se ya ti zara de ka tsoe hon tsingo do go ba nga ti kon om gudanis tinghas if ke ha a tem karure ngobe tsai rege komrits ke tege ne gurin khaut ngare ke kuro ngasa mura yoko ngai hem saru ke ana di tsirage go okay mesu kuro ngusi ngkhuro di go ana di go ngai khaba di go an abo abo ngaba du kira khana ne gurin khaut ngare Comrade Sinda Kanguisa.
0: Kangu Chinaman, Kairo Kaivatin is Sphere of Estramikon Gay, Jemus Sphere of Estramikon Gay. Like what I can imagine. Is Sphere Natin Koi Taibe, Kuba going out to me. Africa Kamikoska, this destiny. Umge or African who got secret Kanga. Have a get to move around my young Angel Likatasa or Tomu, then who rang in La Juan Nasta de Gia, Ivory Coast Ramata. I am not going to be able to do it. Africa sitting in the Adma, two games together. Ting away the game, Mudden in main Totas. Africa, gay. I'm a better unuka tongue cup, getting who can look at Totas Hun Huru. Obviously, South Africa, but netting, unless he happened than Kakanu. Mexico, Jim, one one thing, one abana can mutin unuka games aka. Unless he can come by her. Have a pleasure spending one last man the Huratna had the thingy. Mabahu making away to any rasna right now. Having Labati Glasgow gay, Maditura Tabitan Sensaha. Have said everything like some Abakar, and one taking Mabaka come Europa. Kabako to Kota Koskau, Jurobi Hatsi Kota Miskau, ye Juroba Kazas Kang or a Tetter Katim, Munta Takimukrumu. Hollandi, Netherlands in the Konami Navati, Munta, de Oro Taup, Netan, Nisit, Nuti, Spana Madukon, who did in law, but spending it like a Tokuni, Tunisia, Gupke, Morocco, the Spain, Brazil, Kawati, and Jahunagedi, Cape Verde Vacore. So, netuneske tuende raspande hutegi amguso gesanimo. Nisi chukota koska Africa bute batako da gini si anganim huruga wanga haka gadro chi sam katana. Muna kata kutan muna huruga da ketana. Africa bute muna huruga tana.
1: Kumgore gomrit said Africa ke turun huruga kin huru. Siz ada apa kabar dengan haru tidak kawan? Paul sekarang oni kue tahu eh, kabar ke saya ada apa kabar ni? Skor saya ngah kemisar kira ngah ayam aku ding ikhlas saya ngurup mai. Ayah abang si karamin tu bagai oh, mana orang kau ni cajas, mana kau ni kurus? Awak senja kahai, temas keyo, kirim turun turun aku.
0: Ayah abang itu mengapa kau ngah sen? South Africa to Quahan Hurunkatako, Jamaica, Uruguay, Europe, Latke said American Huru, who was a good Huru. T. Turon last Abkis, as you said, Aragaba, named Hurumakut now, Koro, Kairan Hurukagita, defend Aguka. Name Havgra Quahan Huran Hurun, Madihue, Kai, qualified you, Madihue, Kai. So they get out of Mexico, Bob getting off. Tommy have out to say, dear Madame. Oh, that yeah, bro, we go brisk, they have not yet. I answer. Tea and Huron, Yanni, Totton, and Kaki Totton, my. So that's what I've got 8 months Mexico drinking one. Mexico gained Hurugiri. khabe ka satira bon qabdi khabone nguru ban nguru ha o dege neti tsara khoe ka ngwa khabe iko brusi ke ngaba ka iste

0: nqane bangqoko ngathoda thimbu noba sincamise I siyaloho ba kankan simiring uyiqhathi amaze kamaba ngothi hanqhausa ke samise enqhausa kuze ngithi abema minqa ini dirude ke adixa qatyu anane didi qida nididi qaba qabe mada siqara mada kankan simire tsi dadoho ba qom nqinqa ku chonkha I khabe ama sira qomre doho ba sara dixa qwan qosa se kho wi kude kini kago gya chai kago ngobusi bada yongwa ta kha dan khurun gara ha first division third division suba lehi lega premier lega ngali tswa tswa ma in chanqa ona chai e qomdara doho ba sara dixa qwan ko ngau tsini season qip as it is a sira kan gan stimire sa du mai han ans tsikhasi tsira we ba ino go ba ni tan taip ba ino mae ino go ba khanyira koron kaira koron antsi na ha ba tsi minga ba tsing abe ma tsira kan gan stimire
1: ara dat na kan gan stimire ka hunga ka go ka isa ma sitla ga ti ya ta I tsai ke ngaro ma ya ngo me tsai go tsaka ne ba ta ke sita ta na go tsai re ha ma ngo
0: ke tarang go tsang ka me
1: ha me a khana tu ke dana Nona bole durin nga jang ngobjang na tuko phang nona bole nga jang ngobjang nga ngati ta ke khuna ni di khabe a thara ka spandra tsanga khona ada tsanga nga ske kam kam se murunda se uda tsebe khabe a nga khuna da ka kota nga ba khuqa ka sinare ta da khuna ko tin ru ru bwa tsare nok ta ke kurir na wa ru ta nga tsinge nok ne tsi ida kam kam simiro dok tra ta ta ko ke nga destiny ti kadi ra jong ne ba de ke satna ta na ka nga ha ba khun ta I thon ndu na nga nan sa tu na ta ha ba re to vaselo na dra ta
0: tare mira kan gra ngo ke na ko na ko
1: ko nga ba ko ka ba da ti dan mi a mi ba dan si sa ti ro ko nga ba ge da ko nga ba ha ong ai ni ran hang ho ka ge ne ba ge da ko nga ba
0: ya kan kan skomri
1: ke kan kan
2: Tui kainga koro koma koma.
3: Desde NBC Simbabwe, it's amazing.
4: Kwas kama ba huske sang wakaresa sachara inhumi.
3: It's amazing.
4: Ha angwan hupna mipe hupna waraka harika.
3: It's amazing.
4: Hau nasi hun sorosi kam kam senduru hanapchi karip abe madi. Elok mis kaikwen amkwen tuan tairan ona om arite haun haure kai samis
3: tumaka
2: titiran haun kai samis

Disi xhezenxa hen gera mang o se itse ira ke onin a tira ha mise e o isa se da kong hawa i sonda se kam karap ke ne ba tira no ho bang hawa qani shra tuda ne tora se i o idani ne ba khong a itse sa re ngong a sna dar na ra e o wan ho zin horon an tinta khong a itse i dani qa o se e ne ko qo ha ina se idani an ke ska beng o itse ro ti goro o sne ge ene fe qa ba ra e ngong se ti e ge ene fe qa ti a futsa ngoro ko tsabe da gra ko o a friday te ko ise a samba poeska polas fc kung ay kurong horo ti ge polas fc ka ngani hagati kwatam Ineos FC za Patriots kon oite ge Ineos FC za Cam Patriots ka koro di kwatam Selega FC ga vendu kutal kon oite ge Selega FC za hungona di kwa ah tanze I na wada gara koro adara kwe di ti semifandang kuru kuhina kong ariyan kutabe ige akumas nambol ladies team Jolino Athletic FC kwai kurong khuruti ke komas nambol de cam tringa de kwa tanse e maidi kanas ladies de venduk siri ding o a ti e ke maidi kanas ladies de haga tringa de anaba ko a tanse e maidi kanas ko aroko uchabe da garoko ke maidi kanas ka ke ke balais kong kwai kurong khuruti ke ngang khuru ba tringa tringa de ma ti e ke Disi kwing a kara boldi nga ngu di kapi madi kanaska nguna ti kegebeliska koro di kosi a danse I. Ngaska kwa ke yunam FC ga Oganja United kung oye kurang horu tiku ke yunam FC ga kwi kringa di angabako a danse I. Na wada gara karuti rakwi kapi ngui kanruti ko osne geng aristi kamap ngastina. Huruga goro. Huruga go aing humi ha I ti ige skol ku di lihap. DC kwezen akurin nga koro kutina koro nkuru se I koro ya gara o ike Dr. Lemmer Skola OK abero kong oye koro nkuru ti ike OK kanwa tisi kwezen akunga ptako dansi ke Dr. Lemmer kamdi se kan akunga ptako angkwanga se I Fenug Afrikaans private skola tume premna si men oa I ti ike tume premna si mahung Fenug Afrikaans private skola kamdi si nganing tigo siya dan Scout na ike Fenug Gymnasium ka Valois Bay private school in oye koro nkuru ti ike Valois Bay kamdi si tuin Fenug Gymnasium koro disi di kosi a danse I ngabaku ke a Venduk high school roots gymnasium oy gorong roots ke Venduk kapi school di se kosi a roots gymnasium ka tam di se khaisang a di korosi danse I sara de premier league khabe da garoko o ku ke Grootfontein ga Dolphin kun oy gorong ro ti ku ke Dolphin ga ngona di se ngani a Grootfontein ka ga DC kwing a di ko si altan Rio Falcon ka United kung oi ti ke United ka koro DC a Rio Falcon ka tam DC kung a di ko si a ma si im Yunam ka Kudus kung oi a ti ike Yunam ka tam DC a Kudus ka ga DC kwing a di ko si a Masi I. Hmm.

Okay. Reserve league cha bedaka rako oike Western Suburb ka report kun ay kurung huruti ke Western Suburb ka cham disi kuing a report ka nuna disi cham a digo si a ma se e Grootfontein ka telefoon kun ay ti ke telefoon ka disi ko sen a Grootfontein ka koro disi kurung a digo si a ma se e tarako de tile hab cha bedaka rako ki nam khem spoki stereo falcon din ay kurung huru tili ke reo falcon de disi kurung a ti United Games pogide cam di si cam adi gorosi dan si I recently kabe dagaran aku bakos nake event pi Rio Falcons kuti United ter nganza United kan guna di si ngoneng ati event pi Rio Falcons kag guna di si kuzen adi gorosi dan si I ngake saradi rugby si lika ku dinghoro ku hina kong ariyanku kabe irati kusen kusam.

Ara ngamgu di ira gimabara kabu baise ize da noho ba karuti kore apara ngungu di itabira gara koti ngapa franci di ngunga ngas nang ui karuti ko osina ira ge asara di a jerom roe di ang nzapa ngubara si ngungka baise nga ike ang baise triathlon para a type di ngungu di nga iske nesa franci di ngunga asna si ike ngipchina ngaba aman urisa ko a kho abada tigene barami trailen nguri ti asoro singbo sina unha no aundi qai ba ti ngobaisi no aundi qai ba tirami ese ipke ngabang ba koro sing ngka bada se ti ipke ngare ing ngku di trailen sada gran ho ada kuni sisa chas ora ba qabi khoe tirami se sepke ngamchina ngobaisi ngka bada ti qama urisa ko a kong obara se I nebahu eng apka ipke anuho ba paralambik ngudi di ngasing as aromahang hurung ngudi ngari ngani se I a se I di sina ike rami se I di bab kotan tamang urisa kong wa o sina ike kisa se ni ngari I ngungudi aromasi aromara angisen se I di gine barami e

Ara kan aku om kam ngaku dihase I sobi cina ike kaiwan tiang anzane aku kan ngas ngakan ngus angarip di om kam ngaku di cinge ku enghomi ya eng anwe aroma koro dagara o ike sara di om kam up a Joseph Abneri ike asima web di kam ab kwai koro kam si idige ne barami kaiwan di ansang kam ske ti ibke agoro dagara o sarati ngabagwa kwai kam se I si mabopti kam ab a David di ansang ngabagke o a tanse I ngona irondesnga dige ne barami I ngona irondesnga ke technice se sara din kam up Joseph Abnera simawa bjwa kwa ngonqwi sinxuba tansa ko a qonqwa dige rami se I noku ngai omkam sichabela gara ko osine ye a junior kayangela yang anzan omkam aba sem mopianap kwai guru kam ati ibke acam ni rondes nga acam ni rondes nga nang omkam sa go sia di gine para mi nga ibke a junior kayangela ba ko a tai wasem ari ikam sa ai kumsa si kinatupna sem mubiana bako a point am se I dike ane barami se I okay like a K1 comes kabida karako o iske nesa okay

am go dire ditwidera eh qabuse I kangapkende ba krike sicabela grang icaro chiko osinegeti 20 I series ngudera ay qonse I ngabaza nesis enqasineke cricket sti anhuru aun cricket ancam chanqa awunqantina koroda kara o ngacabe sinanqa opinga bacakwa nqa wese I ngaba ipke at Chris Baron yang ansa anhuru aw tanan eng awgape aingu awgape muni awgape ebakwanqa uda dikine paramise I at Chris Baron dikon ansa ip ngapke ko a oni se cricket tsaba uda kara ko oiske nesathi iske sara de cricket sikanqa resina awkwen muni aw awun wana ceba koro xore base dise ko xa se koro dise nqane nqanqa ngrip ke anqa ti ko a oni se de ike ne barami ese I bara no ko pa hansi so ba sina dagara koro osne ke ti 20 I series ngude ara ai kumu se nqa ba ida Hong Kong ti a Nigeria tsina asara ding ho nqa sna khau taka ha siskine sa ti ige koroda kara osina arisi kamapna saradi eagles ka Nigeria mqoy koron horo ti ki saradi eagles ka kwa zedi si khoyri tango ba koro tamse e ane jesi kamapna ip Nigeria ba Hong Kongi oiran horuse ti ige agzamdi si

aroma tse ke aroba go tsa ba Czech Republic of Spain wa go ronkuru tse ke Czech Republic a nona tswe di kwa dan Portugal a Hungary wa itse ke Hungary ba nona chenqa Netherlands itse Croatia ba ntshoro ba ke Netherlands a nona chenqa di go dan Switzerland itse Latvia ba ntshoro ba ke Switzerland ona cham dikwa dan dare go lecha ba ke Greece Latvia ba go ronkuru tse ke Latvia ba nona cham Sweden na Austria ba itse ke Sweden na nona tswe di go dan Hungary ba Montenegro ba itse ke Hungary ba nona chenqa dikwa dan Romania ba Portugal ba itse ke Romania ba nona tswe diko a danse e netweng netse sti a ntshoro go chabela gara ko House ile ga tara go di chabe ke se ba ba America ba go ikoro ntshoro tsike America ba nona tswe dikwa dan Bulgaria ba Ukraine o itse ke Bulgaria ba nona tsam Czech Republic a Dominican Republic o itse ke Czech a nona tsam dikwa dan Belgium tsi France ding ho ba ipke Belgium a nona tsam diko a danse e arutira gara ntse ke ska beng o ka rutse ko ho be qaptinda a ipunse e so ba e o sine ke nga chabe sina ntshoro gara a iqong se ida gara arutse ko ro an ngwe go ntshoro go chabe o ke Scotland a Morocco a e go ntshoro tsike Morocco ba tswe chenqa di kwa dan Brazil ha di oitse ke Brazil a nona chenqa di kwa dan Turkey ba Paraguay oitse ke Paraguay ba ntse ba ka ke sna kwa nga o ha ba nga ntshoro ba tswe chenqa di kwa dan Netherlands a Sweden oitse ke Netherlands a koro tswe di kwa dan Germany ba Ivory Coast oitse ke Germany ba nona Germany ba tsam tswe di go a dan Germany ba tsam Cote d'Ivoire ba tswe di Netherlands ga mapna ke Ecuador kura sa kwa ikoro ntshoro tsike xa ntshoro ba chenqa di kwa ma Tunisia ba Japan oitse ke Japan ha ka chenqa di go a dan Netse ga mgara ba ke Spain a Saudi Arabia wa ni kwa a ti a Belgium a Irani o a ni kwa a se ngari sika mapna sine ke urukwa ba Cabo Verde wa ni kwa a ni tsho ba di se tsamela di gra mio tsi ke no ma ir kwa nga beni se landa Egypt o a Karab e hong e rigara simi Argentina ba Austria o ai Fransa Iraki o ai ni se kwe kase e ti ida ne ba karuti no ba kana me are horugu hina dani obidi tin horugu hina skesa mesani wa unka ma gutina da aka ona me nga encounter nang ansna ga ha ine go ken horugu hina hina dani wa se iga this time this is known as a irake kana tse England le ntshoro ba leng ntseng this is known as a yam like then start is a then start is a irake a kana tse England le ntshoro ba leng ntseng tse da ke tsambe se koro as grammy o kura south tse Ivory Coast din horo tsena neng ka mang tshira ke tsam di seng ngane nqa se se Senegal tse ira ke di horo tsena ne wa ui ondra ka se ya sa den start se ka na England kura sa tsi Ivor Coast ding horo pung ap ke tsam di se kolo nqa se se ya tse tsam di seng ngane nqa se Senegal tse ira ke a go ke horo go na dana ka mang o se iga tsira ke no go ba a o tsena ne ha tsa ro sendra ntshoro go nqa ka ni mayeng a se e se ida haga inda hama to se iso ba e sarati ha un aba ha amre ane ba iyo korodo an ane a jade ti was a jade ske jade sara gira unwa di gira mi e wang wa akoro ske khale ba kwa wasa no hems aske go ana ha e ke gene bara me e a khol khoda tisi ya gang as ngra kira an apting mo buse ba mo akoro ske di gira me e trait no hems go ana ha e khol khoda tisi ya gang as ngra ke ram an no apting mo buse ba mo akoro ske khale ba go wa khabeta no go ba ho da ma ha di gira me e
disi kuriha kuroske. Ngasa kase aruma kreni kase tui. Ngona ngani ngutui kreni koro kreni sa tramire. Kreni kase tui. Ngona ngani ngutui kreni koro ngona. Kreni kase tui. Ngona ngani ngutui kreni koro ngona. Adams kan hol hoda tisia kan asno regra ha. Khaliba wa ko eske no ba ta ho ta ma hang ho emsa ko ana ha i ngang ap ngang bu ti dc ko ri khas tu ze ko reske se da ai ngang ngang ai ku ngang tsi tsaisa ngang ai ku tsika khore ba dura.

iyang hongi di hongus said Africa di sleep. Masego shepuri ba koro konga mira se aubeka hora kang hongi sti peroti. Kova amsa si kanuse asisen kasa. Ngan iyang aib ay hongi sti ding ngabang ngadi kang aroma bay hasego kova amta mahin ha kabe. Aubeka ngona kay dising ngona dising wa dising hongi sti kwa may kanam sendike ko at haruka ye. Kwa may sen speroti ging arigam sadar taktis ego kova am si nete gam son taktis egoro ayitung. Hui kang hui auna hui aroma kwa may sen sa ika kay bas aroma si kading ending nga magu nga kang abong abo si hoho nga de ang nga sing hanup ting hui ding aroma disa. Hui ding honske haga disi trezang ang wa disi sren nga sa trak trak kanyisan hui sti kwa may smaysan. Si ngona disi kwezang ang wa disi sren nga sang hui sti kai tui si sen uchon sina lidi isa gubanira kang nga sekwa sing ui. Hui sti kwa may sen disang aipke aing homi sendi ding a anga sing hanup ding hui di haga stok type dis aroma atai kan satin aroma Tanzania ap dikwan ice king ngani dising ngani ang wadisi tuge di hunke disi disi twing as sahu haga dising ngani ang wadisi haga ge disi sit khaisas ko se tam wadisi disi agan ap ngin arosen tam wadisi tam disi agan a tam wadisi tam disi korong ang icing au ap dikwan kan digira kau ngading aro dikai sa se au ap dikwan sa di khara kai to mai sa Hunumang we could sing a risari masti manasra shatu giyai pyogwami, twanding arosens, karuguru kurukumas, natarago yaking hanukatam or disi disikorum abahu, amai ain eyes at a sausa. Aup ape depart in taitoi hasip, awip hammer in taitoi hasip, see, ma'am sadamahang outoken aring mistiba. Neske tadisis in hasip, aup abamun amstiba at toto, taikan hatopnasis in areba, and huruam agum amtasa. Nsiyagwang aro Tanzania ap nisi sa ang nonang ikai husa. Iyan kwaana Afrika pang umaba. Botswana bara sause. Awe khatuke disin ngona disin wa disi kwanka. Si Zimbabwe ba. Awe khatuke disis. Tumse ha kwanka. Wanding ams. Kuyaw saurang aro makaisa mes ay. Arigam kwa trise rikaw tumay tari. Tengwes.

0: Ya, kau kasa tu. Ya, tadi dah joko. Kasa Philip cuemin karam tu pakaku. Insa ku Yesus kan ganti dia kira. Sa, kau makan kau sih. Aroma tigo ngai ba kau tu. Di bawah mungkin aku tu, aku ngai aku fikir aku uang huas, humi ting huas. Humi aku ke uang di de. Cun humi ke elo kha khane ya tida yukromi ti ama badaki suru de kuwa tida yin wa go be kekromi
1: ya
0: ti ama ke madigo sep ka tui be madigo sep ka ku waye khaben ams aya danao ni ve kida ke ni ra khwa khun ai ni dira khwa khu ku khwa ha in thakau ti humi ke ni bet straight dinga ai si ra koi ai si
1: ya
0: ni ien op ke le merke khariat en khans ai ken mi ba ai si ma si ken mi ba na khan di ka mi ien tve tri di ka mi o tis kan abu sa ngwa yo top top sti ka gra mi op ken mi ba masiko masab ki ama ba no chwa chwa ma
1: yo
0: khabe ki ven pa li ai ai khoe ko humi ba khoe kharu khai si ama kha ti dansa ven pa li sira hop ki ama ba so sip ki wan humi ba ne ko khoe o ta mun ano ni sa ni khoe ang ta khoe ta mun kan ni sa ba ju ni ra ngo
1: ya
0: ni sa ni kha ba khu no kha ba khu ran au bai Oh, why? Dance that, dance out, get quack, Kai crowd sa waka. Kai tuip na haka. Kai ama ba. Ama king am sira ta.
1: Am sa wa.
0: Na dance na kwa ka da king wati ka kauche. O da ke kom je koro ni ba ngwa koro mi oni sia. Ada kong ku ri ne ngwa sa tin koro ka na kan. Ka bes ne sa ka di a o ai sa che. Kong ku ri tes ao. O kom ga ga. Kona ga au ro chin ka kong ba. Tan ka di kom gi min ka ma. Khalat kum ki tan kai kaut ma kai sit na kum di.
1: Ya, ya.
0: Ne kai sit sang ai bas nukun ki ai kai kara bau dakum. Ne si kum ki kung ku chis au kan ka tu ri di mit ma. Di ba ba sab hamesip di kum ki mit ma. Khabe kung di var di ba ma di tis tam mu khuba.
1: Yes.

0: komce usasipum diba
1: mm
0: maditsquba qhoqhaqha maditsquba karecha
1: mm
0: maditsquba atsobincuqha malira muwe huba qumba
1: mm
0: malikhumka swaro sama tiptikoro khakha bakromin asikhumko kwaqhali qumpha kurumhwa
1: yeah
0: qumb yaqam aidigida khakum kurumhwa qumb yan aidi chinghau di chinghau ngau khoina ginghau ngau khoina gi khoidi khoina gi elop qaqau qumpha kurumhwa
1: mm
0: chikum kum qibkha khali yan laibe qasab chuwemi khara de kha okumke o ngadi kuke qunga
1: Mm.
0: Si je traque man, wa.
1: Mm.
0: Tu con si ça gué kau. Comme gué. Tan tai, comme tao, ma habitaga. Kumba. Tari huba.
1: Taiba kum.
0: Taiba kumba. Man ou si ga kump marao. Man tao ga kump marao. Tu a direct à yokoip tuan taina. Taina ramoui. Taina rahoui. Taina ram orai. Madi haisa kung di dami haisa. Ngadi daga kung guha di kumje korong ngawa korong ni kape kumje. Ini tak kumtok tan tak kumtok tan tadi kuluri.
1: Yeah.
0: Ngadi tak kumtok ciao SMS cukup bel cukup di ku tan kapa kung kau. Kape ni sisa. Uka di om di ngadi. Badesa haiso nara muter di dami. Uning uisa badesa hais sonora father di daga mio. Pada si warde fana father tidak kami o, kayu kuapa ngai daga, ot kayu aw, tay warde pa buwa, tay ngawa kui ba ngapa, madip tak taman iye, madip tamui, kadi daga karo sek atamro tikum jekoron ay, kapa lagi kakao bani maro ipun cina kakao,
1: tidak tinge ne kung makamnisis ay ning humipha dugron huaro. Oh, kamu corona, kami pernah kami tidak gigoron. Nara gakan gitu ngua.
0: Aku pun kuat kagak.
1: Okay. Oh, kami tikromion, kami ke, aisi kue karuci, ama pasirah tane tiga gigoromie. Oh, tiga gigoron, aisa cakau, osken aisa haga kuna kua. Aiske flama u, nomde u. Tauba u tin ani tinonga
0: khababiyo
1: flami tau nomdi tin ani tin haga khuna skin aisa u akautau ne haga khunan ge tsam khuna qichabya tin ge tsam khuna qichabya noms ti flami tiragira ko egagu ti tau
0: Flam,
1: flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam,
0: flam,
1: flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, So, flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, flam, Khaben ansa khut ki khoy ho didi ansa khut ki flama ho dmai khadin nome ho dmai ti ana khuta ho khya khai so ne khuneng humi tirami ek bat ka ko oge ansti tau tira anhumi khabera ge nomsti flami tira ama ne ra khut ki ama ba ho kha ne dugromi khoy dirami oge Ti kai di kai rasi venpali ma di gromio. Oige nisa venpali tbatasi oge. Humi ti ama tika waka. Revechi ti kualiteti tina wang. Ne hun gira vieche. Ne lori gugne ne hun ara ngao lori gugumra duchio. So.
0: Vier prekti tba iberaika.
1: Vier prekti maraika.
0: Asa hukun was enga.
1: Asa hukun was enga iko e madigo hunap. Madigo hun di revechi pna wakiza. Ne basna ne kain abo bisnas ke nga husa ingwa. Ebe ti ngari gatska lorip ka grau gira khebege ke madiko khuna odopna ti nga ona to atska sigran aboba choro na to atitskran oha otske khaban naskal siaran wa ti gira goi madiko khebege adi even commanding ke skal dira mai so naigine sa fendisi an na radio khuna so otske nisisa homipti amapti ka

0: tsako ye amaba wa karasi skal die mayo oke humi ba kaise lexe subusra vieh khabe ke amaba taisa sra vieh qomse nenquna ngqawa lori dine South Africa aka khura ntwa dingadi ke ne osko guchita ega kwa scania guchi lori dingadi ke qanse kra ngqawo ke narwa du du du du dimiti ne tana kuba ne dira hin otkira ho khave khe ngqawo hadi
1: kom se
0: ngqawa otkira mo napa ha khuna na ngqawo sa nan kya belangre khave khe ngqawo kunip ke nabadi so ne sa no kuniro ga tira mo subuzira kharuka kaga ne aluminium anti khuna ngqawo ha kunqaku ke subuzira kharu khabe ne ama khuna ngqawo ha ba ngap kya kom humi ke khave khe u anti kwalite de u khabe humi ama ba didamire ama ke ne khuna u khave khe khabe humi ke kha baloni kha khukhusa baloni kha khamai ne au tsiskuza ne khabe ke wa qiba tsana ka sepke humi ke ama ptika yi ngaba kam ke ne tsa tsaro skuza gro ho ke ka ona ta ne sa ka khan ka humi ke ama ptika kam kha kam ai bra khwa din ai re khabe kam ke tsung ku khan hwaro tigro mi tai ba akun madi khuba kun kun ba madi khabe khe wa khuba e madira danisin khuba kun tai na ta di madip ka iop akun amai tikum gira nin osing aip nga ka khona ka kha qhesira qhole
1: ya tikum gira mi ka qa sa do tikum gira mi tikum ke tikum ra mi amaga tam ko se kuta ma ka koro ko se ne ba ke ne ka sa nga ira nga ira na ben am kom ta da gira
2: Thank you. Kung gudi kung kausa si bata kito radit ha kau kung kito elo khatana pa si ke ano niy kung pati kito elo tihesah e kung pihan. Tika kung pa oms na krahaus kung na omsa kai sera kung e kung iya kainga oms ke aure kung pa kainga oms ke kai se subu sera kawan e tin kung an tina kung si unwa bata maha. Khabe bana kung pa ni haska o king ao kan khasitanga si kung ka elo bakaran o ba o ke elo ba kai senga o marisa kai sira kai set ke kung pa elo khang o aisa se tokh ke kuru e elo kha ke a o ba go kuruwe nga ba go tse ke se se ke a kuruwe set ke tokh kung pa kai se elo kha o aisa sira qaba e nga ba gromi ke min ipana elo bani wa bathi umarisa elo bani wa baskao oskenqa umarisa kaise qhubgara chai e dida ke go rumeng data kan kans
1: ka dida ke rektao kao do turo kasa ske kaise isa ai tawi kha go kha
0: tong ka khabe ka ke ngwa elo osia unyo obke khaiba chai
1: khabe elop kha kha kontum ariski khaisa marisa digomin kan saski ngabukum kira tao tingam kao kasar ngadida ka em isa tam tikum kira tao qop ti tom kausa siba babap ti kom kausa siba babap ti kom kausa siba tuamin khara doe ha auske khub khristup na in ausa khuptan hui em awa chuan orina a chiran aling ui tikum mai ro bai re

0: setra mo go ba qoba ma ho a tita qum kha uwa ka dira jega qum ti qum tso sa si baka chan charo e tita jega taka taka taka ting mau khame sip ti ting mau same sip ting mau dai ba dai gira e nan ge tia ko ngai han tan tan ge tia ko ngai han e tita ko khali sms ka sin tita ko pe alba sin na he tita ko whatsapp ka sin ba this is a dai ge what is the verde kom so sa si ba marita ramu khuba tumba marita gira tamro e marita gira tamro e ugage ngasa se chu khuntu na ranga kom ti kamio ogo kai kho chiko mabasi tai ba ti chiko mabasi ti kuke ranga o tukaru sa tare sta mi kai ker kepti sa gupna
1: yes yes
0: kompti varti batai eloba mati ao baram ma kwa sip khap eloba ao bara ta ma kwa sip khap eloba ao bara ana mati taram ao ba elo si nga ma pa ti guda gira kam
1: tradition khai mu dirami
0: dirami et mai e
1: isti ani sent mas
0: korbal bo korbal et dirami et mai korbal et dirami et mai spray ke nen derasa kami di kam di mona di kun asku tarasti kore mak korral ko uidin am aiskin isa akom tausa ti diamanti ti tai di khamadi idi tarasa ra kho khayo o au kha kum kha e nen hoa Olija, Urija Obros, Puch Karate, Chini, Tuan Chikam Sakai Gai, Kau Tuman Aisa Kau Gai. Mamas ni neba, Mabahu go ha, Mati go sik, Mabahu am ne, Kaisan Uhabesni, Asis Timiskan Hai Guin Aisa Kau, Chini Tuan and Asi, Asi. Am kagu anan mui phan owa he toan aha tairon karina anas khau kap kan iban de banda ba chin oni toan an khom khai
1: chin asis maba khuira khu ya
0: ji maba khuira khu ya chin nga ma ga ne tin de basta daramu chitra ti tin tai ge khai di ko me otsko nga ba taru sa siko ti ami mari taru sa chin tiba 5 taran skus ke ha ti me otsi o nga 5 taran sa isin ama nga dura me tai chi sai gri china ti mi ti du kha ka bwa to om sin ya nga chi
1: yes
0: wa du ge ha chu ko si tai chi sai gri china ama chi ko nga 5 taran sa to wa oni ha tu as khau ka karap ami ko tiba pere ki khai di mi ha bian an Is kosi u kosi u karus nasko five tahrans tu sa toi i kaisa. Tits go sata. Na five tahrans i gun i unikasa. I chuma un ui tisi na pere i tisa igrian ama taitina. Oni nisi sa kaba pere i mari wan kati. Habet kong duma kaika wadi omsia. Kai kaika tka kong. Chingisi na baka chingisi net ko shikun ko straga o huru ko ho
1: yes
0: habe tu kun to ma yani karai ka karao school pre ge chai ko kasti habe ko ayen uniga 5 taran sa ko sa huwa un habe ni ip ke ni mut school pre amang ali da ke ni school kun chi pre ta ke ni ko ka usao uniga 5 taran sida ko singa ba us ke muda ko se uniga ko isa Habe hemut plan mak.
1: Yes.
0: Chai ike a itai tma. Papa tva, tuan kha. Hemut.
1: Yes, yes.
0: Hemut. Hai sti for sinner. Fandi heis.
1: Napia dung.
0: Chai adi, unika hue titua chira. Ego titua skauta no khai kan. Hui kai ba. Chi? Matskini. Ingay koma abet kini itima pere kini sin amai kwa kai kiskuli tare kumwe habe kun ayen uniga ko kawai marisa uya
1: yes yes
0: nadi nadi ke kumba nadi ke kumba ramui nadi ke kumba i tuwa tama khunai
1: m
0: koin khun gira tuwa
1: yes yes
0: habe ti papa tabai ki tawa ra go itse nei ka ne si toao o ke no we tlhabane tshe tika nga go tshe toao o ke no we tlhabane tshe tla dip ke tsumba tinga di hong a sa da ke tsong shi tla di ya tsina hong a ha tawa ra go ke sa ke tba tshe
1: a ma se
0: wa tmata ha in ke tshe toa go ke ya tshe toa i go o ke a be Ip kia papasa.
1: Yes,
0: yes. Ip kia papasa. Kai ahun. King ip khan tsewi.
1: Amase.
0: Mababta hos. Madipta hos. Maige. Sida tba kumat mahui. Khabeda sida nganski. Ip kini. Mababta ho kumi ho.
1: Ip iramski.
0: Ip iramski. Ya. Kriit maibin diba. Kangoish di dabadi. Kangoish. Aha, du kok kain ois?
2: Kain ois, kain ois. Tidak duk mire, cakap si ngom domi cika. Si, sako tina ngaka ikan kaidi tim haruga anare ti. Kadi kana mare ni ois na. Tungka aha, si ngaba nyong ti. Tunggura madi kokai of madira. Kava kabai ta kaisa ngang. Tim ngang gaida tim ngang gaida sparuma. Tungge. Aure tungge anusa sip ap ai. Auresip apa mungkin ma? Of mas kayu anak tau apa iska kabe kasip apa mungkin ma? Kabe tani sen sin uhasip naige tum si tau barang mungkin. Anak ha kue ban harop di isip ke tarisip si seni apa di barat tau? Om di ia ubahan musik kue ha clockwise of man uy of madani ni kung wa uwe sa anud maha undige varde pungti baradaw sara anab hiya kwey guseb kwa ha hiya kwey ha mung ay swap nga nabag kanatske kung si varde baramunga aure kwey ge ikini pe ini kresan chaba sa ima kabe Isi pasat maskeri untuk berkuangnya, isa kami isi pelat kekuat di kalipan kanak. Si tuhye, awal tuhye semar ngam si dagiat, of ngam si dagiat di tuan ni bati si kabe di cita ni sen kau kat tuan itu tahu ngami apa umum kaisa. Kadi kaisa semang kuat ma, kabe kuat kadomi ngat ni hoga ngami tu ngat domi kabe ngai. Karosa akai watau kat kejarah pun agai si, nadi hub ya gun, awak kata dia, kai sebab hari roh kabe awalnya kabe gua bantai sekarang, mang wara isip ia, ai tu mapa isip naran kowe ba, ngap ke dia deba, dia dok mire, si kain kah kadungu cesti saku horak mire.
0: Kekan kans, eh kai si kekan kans, kain bosau si. Aha, do you go kangoes?
3: Kangoes, kangoes. Eh, kungu di kokas adane, kungu di kara koka kau. Garis de ma uwa. Habe taura kau ba uwa kuba. Aro sed ma kak eva kungu tia ha. Os kai om aisarang a. Muen mang ho sa huka po sa kurang an a kuba. Uwa eduma kuba. Musikai. Musikari. Kabe musi ya kaiba, musi kau ti aiting aing kabe kaiba ti otimu aup kiko ti di, kung kabe ba kai auba, tora edit makup auba, ma om aris wasaran ang a auba, aing umskakun aing maba, aing ngap kaya kung tidak ing questing abiting ngau tina kurota bede, omnya adun karadukan agam si bang abi, si ma kung puaba. Sira di karuhi ba. Maang at ubit ka kai kai

0: abe mi duba khu aro khu ba ai bi khabe a ra so mi wa ra ka tinwas te mi wa qara ku ba lap ke a ku khui e duma ba ban wa ra ba ta u sin ra ba au a khisa di ai ai ko a sin duma khu ba khabe ka khu ya di yo au ko di sira di ba lap ke a ku ku o da di ku ba tumi da ti ba ba khasna ra ai o ti ko ya sabe
1: ra leo mudani haraiba kaingo is
2: angans kaingo
1: is izako na rangwa khabe mut no bura na ba no bura na ba ende ura sin na ba khabe kao klasa do ti da gining is rangwa khida chika nas khada khadi nin is na da ge chungu ya musin ha ku ai muet mata khueta wan uitma Huida, the Tatra Habida, did a tassin from Uchinica. Chi, who we could give it?
2: Amase,
1: why we could give?
2: Yes.
1: Did he get chase was a maid, ma? Habi, wa hung gingin, I. Why we'd
2: married, ma?
1: Habida moon, I.
2: Yes.
1: Did I and die?
2: Ah,
1: Amaka the guinea way. Sagotinica, cause a cow to come away. Audma, kind of our Rusmatsan, as a.
2: Eh?
1: Audma, kaip nang oa?
2: Tits
1: that kaip nang nahakisa.
2: Mung aira. Yes.
1: Mung anera.
2: Yes.
1: Ninda kwanka. Nin kaise, kaihui as ua. Mamaga, tida kunga ningui. Tareba kumba. Ma kumasiba anua. Did I miss a ningui kunga? Hokari, tida kango is in the cow, tabidiri. Kango is. Kangoes.
0: Yo, kangoes. Kunga, get
1: up. I
0: had to go. Yo. I can't say our equity. Keep her or keep the new missing. I say the hoon or oats are equip her or subuse tari, dear tinker. Fun answer. Maripka nobu, Maripka tabima. I are quick, I request to say. As any place and come say, Kaiba, see who it. Se me hue kamaza se kana me skauni ase na hue kumame makia alukwe ama se kan halote nwe opening ama bana uma kaiti habe sni aist watching ase nungu ansinga tai tu ika habe kuin ho ame tini triwe sida ni ase a kai ngat man ho se hute alukwe te madi tu ika ma kongu na se karu e habe hai aist kanwara wati ngangapa Omsi Mukmanu Wahoo, I have any idea. Sago Unchaba Amaka Josek is a Tinaha. Our quick Amaka Joski Tarasina to you. Tituan to the Tony, Julia drank a ton and gravy to you. Our quick Amaka Josek a ton and gravy to you. Ti Amaka Dream Gay Tarati Tarasina to you. Our quick chase was as he gave Mam Tigazi at the Nigma. Chase was and get on at one at my. Habe gira mi ne ton ne ai kan sin ha liver ti baba mi ba ti mama sa sin ba sa di gira gi ti ba kan liver san ba as ti mama sa ti ba ska ti ma ske kai sra sial ti ba kira kan de ti ti ba kira kan de ti gen ko as ka un goza se ti man area mit man ngin abi ti mo e ma un et ma kira ta de ti ne habe no agua tu ri ti ngai ai be kuru e kwe ti tu ri te kuru sa ta sna kwe ti ti ge ai ben ai bara u nga hu e ngwa si sin am ngin ti ngwa ta Sige hui ao, sao ni inau te skira mi hui e deke ni tibo ngangi. Sige ke sise hui sa se ao, otka ne hui e ngangi ngui ma dira ngangi. Habe, saa ko hao tu se ke kaip na kumka. Saa ko hao tu se ke ngangi. Hui ka alibu ka nguo, ni ao koi sisi ibe kwan di e dite. Di baba kwan, si ibe alibu ka nguo kresi am si kreka khamari e kwan da dite di. Di me alo kwe goe, madiko ga sise ngumai, Madigo ka khariro madigo ka nguburo khabe au ye au skuse madi tuim ka masi ba I khabe elo na garo ke khariro se tu kurusa si ye nga kro mi no te ama pe sna kro tu benyo khub tu bai ho eto at makmi ji hana si sen ai ji dwas na khariya su te nga sna zara si au kan u bai na ase ne ko za di ba ku ka u ne ba si perfume ka si na I u si sira nga ba se ga si su te kha cham kharo yo ne ba ha si se Tara se tina ni abi au gutwa tuwa tuwa sen. sufi ma

0: awugathi sininxa kuyinxa inxaqhaba se uwambiqhini kauni xa ichane bathini ngedika ukuchanxa inxaqha quba phoqa ngwaceba mako quba season over awugathi senima sinxhaba uthi awukuthi le ikhazele isathi xa isenqwesa lokhuri kenqwesa
1: Kainqwezi kankanz Kainqwezi taga dijogo.
2: Sore kore.
1: Aga dijogo mire.
2: Sore dago.
1: Eh, kain taga tungu che.
2: Sago ona uderlen. Sago ona.
1: Kankans, kakna kumgo.
2: Ha o. Le bai je kwa rado de kho to maha kapeta ki kwa kon kai ha. Le pluka kai kherke khae ba uthi kon kai ada khami garo ni sisa de ki kwa Nauntuma khabada ke nishan chans ay bugo khamiga odai benet ay dugu de maireng ubab kagra gan se
1: kongu di ches ao jeke kagwa di khara kho chai ke karo re
2: o a mama
1: ibe ke sage khue kan kuit ma khut ma se kira kwas khabet ye khoi de neng khuna uba ya
2: o
1: kwa ke kwa ke chitira kai khai ugena
2: o o sike ke khalat rat we kwa nauntuma nguru tuma ji ha
1: Okay. Nangi
3: katra khotha tata katra khotha khotha tao elo phageng khabang go di amai si sen khabeka sa ais au sina go tkining ung dike elo phami ba e go kuke ngapke a ung nga diko go go de go khotha kama tsongka e tikira tsiyo o ike motho we se tsani ha ngapke a ung ka inkaga ngutsa ko ngware nga ba video sna
1: Kankans. Kankans, kankos. Mut, ye khuru es uskani hadi. Kankos. Taha du yoko, kankos radio se kaun aure, taha re kumupti kom tausa si pkata kiran hoa.
4: Kankos. Ora nga aure tung kare kitun ora miba isa sisa kumwari. Sira gitu, sasi pijik ngay. Sitra musro ngondo.
1: Tantat mata kya kom ting kom tau sa si pada kiran hoa kan guys ya kau kasa tu kita tu kaba mida ko kalap ai hale e ni si sada ge ti baba phame sep ti baba phame sep ti da ge mi de ma tantat mata ge ha kuro kuru sa le kom tau sa si kom ti ba madip e khaja tai na kho ka ha ma character ko aita ma tau ko aita kong barang an ui tai na uwa khoi ba madi i khoi ba madi i cha kom uri ba ti da kira madi ra tani sen madi ra ti da kira ng hoa kain ko es
5: ai to
2: kain ko es ira ule
1: aga ga ida yo ko mire
2: kain ya okura kini ng hoa ba
1: Ahab jago ira. Ahab jago komre.
2: Ayo ni ne di ta jago mi ama se kain karo e kuje uwa. Oje kalen kain ho e kuje kami au kuje kanga kau kuse arisa umsa kami kuwa mi sakahu. An au kie elok nara jago uwe.

Noid mana kabasa de kira unga ba chinete. Sam aroma twiski ni da ni ti ma kai sai da a ma ka sa hugida. Mari ikungu hiya kadi ni ti ni ga unwe ma hagu. Nei nei nei kungu ge audre lang om dinga mo hoit ma. Mai ge a nwa da ni hu mai iya kadi huna. Se ge nei kungu om dinga no ha se du ya ansa kore a ma se ku han aroma ha unwe ku na se. Happy Father's Day for all the fathers in the world or in this universe.

Yeah,

0: wa chai chin gi khoi na ni si sa kam ro tu ye a so ri ka
1: he
0: chin u sen chi a sti ka krach i chin go to a kha be ni ka yu chu khu ba ngo ngo ka kha chin a se sti mis ka
1: chin ko an chin gra kai tung ti do man
0: no
1: au to ti ku ru ka ek si a ki
0: sa ne i ka trio Ob ke ui ba go chwa chwa.
1: Yes.
0: Taka ob ui ke go chwa chwa. Kai ali ya kai ko om sa hum ke chwa na. Ti pa ti bi chu ori kai.
1: Kunin mu ma.
0: Kunin mu om ko hai. Kunin mu chi ti pa ti bi chi.
1: Ee.
0: Cha ko ne si sa kai ko om sa ko ma.
1: Ee.
0: Chi ke ne si sa. Kai ko is to fai ba. I am so ko hai sa. Ame kawe
1: goma koi kaska ko ti aure ko ti
0: ai
1: khauti
0: he papa ho twatma
1: ai
0: twatma talu sai khwe twatma
1: aure
0: ko sai khwe ya kain gois na ha du go kain gois
2: kain gois di da mire babi ti kain gois di da mire pastor kaisep
1: yebo
2: e necessary ko ge horaga se ka inka ha ton ko de tsi a inkhalo a inira tabete he studios na go ha ba de ke tudo se ka inka ha ton ko de tsi mi
0: gan gan
1: e
2: ayo ton si sti a inkhano ke na I tudo se u ya ho ke inkan he aurul khoip a turi hai chip aurul ko ba a turi hai o king iban uga ngadi khoip a khase uyao ki iban ko a kuru he uyao na kap ni ra kam kam sen chi khoma ni ho se nas ke oms ka aurul ko ba u hat ma I o ike au ka khasi ba kaise an soro aurukhwe bhava o ige tuan china an babapke vand modi wadige baba van twar twira ko khai naba khu haske aurukhwe ti tembo re khiti na ikira nau do o tuaron china ra khotai tira kai kai he tigira ne tuarona ra ne kon khan aromai hasira papa sisti mama si ho chiran anka chief master papa tirami nesiga upas papa tirami nesiga no mai kaus nesi ke an kon wa hue of maska io ke ngati a khota he khabe kai ira kai tra papa tirami ne no wan ke auro khwepin au wasens ai ha nas ke auro khwepi puri hai sista wa kha tira ma ba auro khwep ka a auro khwe io of da auro khwan tan ka he ngati qire ke borumi se go trai sa qai ba ngare studios ma
0: kaise kai kan kan kan ois ya ka kasa do ne ba kum ke ti ka kai no kan ois ka ha du go kan ois
3: kan ois ni gre ngom do
0: a ha kai da jo ko mire
3: ka ka da go kra ni kru de e be am ba ji de kan kan sama ka ka ka ma tri sa du ni a su de ma ka ma ka ka ha kan ji de ti mire
0: angan sti khumra me kon kwa khumra sadu ona
3: ye thing gra kam ko in kaba ko tu ka ka ti ni ti de tu ba ona ke ti ni oi za ko gra ti gra kam ko da ka ba khudra me ti ar ko ba gra ko ka ko ka ka to ke khami ti ari ti ka di ko wa ke ar ko ba khami ti tra ko ru khami ke ko gra ka in ti ngo gra wa ka be ne ten o wa ke khama korot mati tubig mase ra auko ti auto ka ade ra tubig sabe arike
4: Aku harang kuai, orang kacau. Aku harang kuai, orang kacau. Kamu sudah kah, aku kolej. a obtika miyum.

0: au pika miu. O tun ta tani au piklas as au ban kwanka. Se kwa kat mata au ba basa au ba au au kau. Mista nisye au pia kuri. Kuri eke. Au pia kuri. Ego an kwa apne om sa huo. Taire kwa om sa. Au kwa kwa o trase. Au ba kwanka. Ankale au ba kwanka. Antare auba auba kaza pa auba kwa o kagro mi kriti aupe orusmape hati na wan auba kabe kuwa ka hotom kai ase pasina trase ahasi auka anka se kuwa ka auka sera mi ke ngu bukuran kwa se ana mari treesa ane sahu ase auka kuwa ka se auka kabe tani akan uso ko akukuti amai pani oso ko akukuti khabuku ko yao khabut ma kya au ke pani se kira akukuti nyan ko akabuka asa au ka anka buta mi de asko se kai kha
1: gan stan kan gan ai se au ka anka ase au ka tani ya kya chi tuitun ge tuitun ge hwat sta ba kwan da ba tsang ma ni khada khadi ara au ko ko ma si ara au da kan si admin ma hangi tu ko na rami ti babap ki ap kire khabi kin a gai dat mai
2: ai tis ki
1: ti babap ki ap kire khabi kin o tsa gai dat mai ti babap ki ap kire khabi skola ke mada a kire ko ba hus ki ne tsi da mister tsi ne dain dain dain khai di ne da mang haro di ge si de babap ki kire a khab ki si de babap tin eriam stau si sa am ku se kire tani tisnara ko a un ge ha toan ge ha e toan ge ha an ge e
2: school drakh na grin ama ba school phones na gre bedal bai
1: e it is ein ha si ku chin a di chi ka di chin o tha si ga gire go e chi ge fer var lo sit mai tin ge ngai pu na ra ko a ngai toan ra ko a a gire ai khab na umga Now, Bunga Navajo. Skis it and I say, Kiriko.
2: Yes,
1: Skis it, I didn't hack, I get it in. This dinner, I go. I
2: didn't
1: like an sister. I took hold ma. Tiara, Gurakanshi, Adimidma. Tiara, Gago, Ali Dimidma. Habe. Madi, I would sing it. Hi. Ah, look what we can. Oh, this is good. We could sing out with you. Habe. The Gurumi Asna. In grup nas na mi ara u ti grup mi swap nas tina wiki ngi auga na masip na
2: tina au
1: ere ams aga king
2: ani yes yes
1: nice akisha
2: yes
1: kain goes aga dugo kain goes
3: midroi
1: aga gai dago midroi
3: aga dago do o dake to no ko hai ko as am si to ko wala kama si kai ko kain badan ko as ki to khrida ko ka ba sama kita kita ni jiran ni amai. Kung korupe si kung ang korupe amai. Tapi ni orang dulu sih ngah baku. Padu kau sih kata kira iya kabe. Amai. Pan dulu sih lega kuna uha. Tapi ni orang dulu om sih ngah kam pun. Amai. Ida kau kuna haba. Si kau kuna haba. Si kau domis ke. Kerana kasih besar. Juga tu hubungan ngapa kerana supaya orang jemput saya senang bahagia turun jadi. Oh madi.
1: Nunggu, kain ko mami, kain boys, kain boys. Aha, duga kain boys, kau yang kare sen, aku ubah deh, tap tap ay.
4: Kain boys,
1: tak.
4: Kain boys, kita gitu ni mi. Kai sen ko ay sabab deh, aku angin kiri sih ay. Mungkin tak kau, udah kau tu dah kami kau mahu baca. Ama benda aku ije puri hai omusti. Aku ije kua hisa anu kui. Madi kau setuiga I kabe amai. Madi kau setuiga nasi masih aku di ngai mama si ngama a aku kas madi kau I kabe. Aku pa omus ai oske.

0: ka a tsong a idile ke nne a o ika o me ya khayo o idile o mna o wa tsuba ba tsong o ri a idile ke gre mi ne digre mai ya hai mai na hai ba din ke ko kuna gre mi ne digre mai ye de hai ke ne digre to yo ke hai ba a ko kuna gre mai ye e precisa ko kara ne to hai ba ista o msa ne di o msi pre na ne di tak sa ka ba di ke do a we i o da ke do ne di tsara nkang a o ga o wa tarafe ye tse e lo kha tshomo ga e tse a o ga mai ha se sa se di a o ga a se tswa qare pa na o ga o mna kha yo o tsira ho a a ma tso di ka a khisa tswa ka ke se na se na ga a o ba o mse ya kha yo o ide tso tswisa o mse a i tswa na ka ke sa ke se tsoma ra tsa pan om ari ab hai ya ne sisa mata rasi om skidira mi ya kai ma au ti om skani di gira mi ka ma ka se ki sa se di au ko ni tuwa ka ti da ge au ga ne ti aba be na ka se ta ni ka ba ra khole ba ha ba ho ga go u hari i se si se tarase na ngo go e kuru ne ti da ge au ti ba ne di kuru mi ba nang ho go ne ntsha ba ntsho go ai o ga ke do se tsitso go ba ne ma tu da ni go da ke o ha ma ga ba da ke nga mara ma du di da ke go mi go ke tani tere di da ke go mi ka se an o a isa go ke awe tsi ke a o e a o ka kha ma tsi kai ka go o a ri sa i go ya kha ya on ke tswang tsi tara si mwana ra go e mang a go ra ha ne ro ngira mi pa ba go mang a ra tsi di ba ba mang a ra tsi ba no ba go ka tsi yo on ke kha ri ro ntina ra go e tswang an a le ke di ro ska ga be mo tsoga tsi ka a ba wa tsi yo o ke mo tkhuru e ni ha o we ni o mwa a e a o go a o go po mwa he sa an tsungu kai bago ware diguda gido kurumi si khakhao si audile ndi ya ne tinwa ba ngaba nyuthi ne sa kuba ra tai piko sina ba ke kai se tai ba ra kamba kai se da ke tai ba ra kamba ko si da ke tarate uni si khabara mi ba ne ti au ba unwa trasa as au ba kwanta asi sa si di au ka kwanta ri au ke wa tsi tsi o mari sa o tsi au ka nga wa o o di nga wa bara go mo nna ke dira ke dokumi kai ka mo
1: ganz kein ois

0: 啊，还得过干过。
1: Okay.
0: Pues,

0: Fine. Kwastu isata ni ngwe hichi twa didi.
1: Mm.
0: Tinga por dike kombais ngani ma.
1: Yeah.
0: Pan khai ais oan ais alian ais aptan iba. Ui ui. Ah, amek mo. Ip ko thu mari ching ain chi tain chi stove di khasi ip ko amai electric tain ip ko amana husku ais ra khawu.
1: Mm.
0: Chik ais ka khawus ka susa mai yo ka tame ngayo.
1: Ah.
0: Kane kayo.
1: Yes.
0: Macaroni choroeo, raisi choroeo, mai e paio, te crio, coffee crio. Ama kaskin na borsa kombais nani ma. Vate sa hais sonora father I intuana mi bai. Ais ka wapki. Tori ai ki. Ya.
1: Hais sonder father.
0: Tengo es.
2: Tengo es tatao.
0: I tengo es taka dugo.
2: Eh, tangi baba. Yes, Nadok, Nadu will make a man. Anta Jao, Murata Jokai, as a group of Jesse. Kamakara, Jasna Rama, Nasa, Gam Gantini, Baba Joko, Halegasi Ama, Hangaming, Anta Jibo. Begins the Kaiti, Tongai, Kavira Gangama, Upmora Snaskirin Mount, Kiramuwa, Mama, Ongaji Kariagu. Finish the Hantari Agu, Tigan, Upmora Snar, or the Kairo, the Turba, Janis, Namanaka, Toy Mora. Mama sa anati to ngi ugre kai di koi ma din au gu na ne ngu ba no ne ngu ko lo ngu ka koi ba da te ge gari khu ke ngu ba ti no ka te khu ngu ba ma ka ka pi ta go ge ngu wa su di yo tan ka na kai na si da am ti kong se ama ti ge kai tra ko an ta ama ti ap ko ba do ko ba khai re ti no ko ba ngu ka kong se ha ba da ti ge si da ti na no ko ba ti ra ko na kong se ha ba ngu ri na a di to ma di ko ko mai ba da ti ap ko ba kai di da to mi re kong se kang gi
0: Gans, gans, gans. Eh, di kagaw si Dain au aron si Dain ni tawap ta Dain habun aroma. Kung tausasip sa giri ba? Nga, si Mungwet mayri.
3: Yes, yes.
0: Tawap di kay mati ni gira, masin gira o kay mati ni aroma.
3: Hmm, hmm.
0: Kung ba?
3: Hmm.
0: Elok di kuru sabib. Kuro kuru sabib ki.
3: Hmm.
0: Ake ko.
3: Hmm.
0: Koi ba? Sagi I wakuru
3: koe ba dio
0: dige mi
3: au ba dimi ma khabe koe ba
0: sagi I kwa
3: koe tse ti ah

0: Is. Ngakha duko qhenqwe.
1: Qhenqwe nomntomo. Qhenqwe pastor.
2: Qhenqwe yes.
1: Qhenqwe khaqhe ukuthi sitatomile.
2: Ah, kai kankans.
1: Deke doka khusin khwa qhabile, kai sokoto. Ora qhenqwe khuru khwa iqhukha. Khatamile sakuke khomamgo. Ama khobe tiko. Ara umsara ina. Kupha kumaya maginya. Umstitusi. Umsinga inqobo yokugakaba ha. Qonqo. Ambaza u kaum. Tsayisa ngqisi mayi ayika. Isike vakse ukuyasa. Anko. Chichi kutha ngwanqwa dide. Izika awu mathi ikhabe. Qiphi omunye. Tsayiga kupha amanyama ka. Khoma mingqobo yokugakaba.

0: yak takap ni sakum ke mutni ti si irko chinira sakuba ni rai to kanam chira kai sikan kan alen ajam go sakuba ngomiro khai konguri ches akum go ngomiro khai odai jokoro ai kanam kumra swab ai debas ki korone korum oni kan khwa kum sakuromi itim oris ipti kwa ipti pickers ipting asman oris
1: yes
0: anki turi asigiri samukona chidegi nadi omsa igi kaichi te chip hobasna koin ai salmon bambu salmon uira autulaba bam tare gigi kai gai kai kwasi chige tarasa ap tip tikiri kai
1: o
0: in enziki kai me ap tip o ap tip nga sa kai ka sa yo im ke ap tip tikiri kai chige kaka madiko se dukan a skola ho tri of maba ho tri chi sao tri me de ke su sa hora didi
1: e
0: sa papa tri me de ske ma mama sa gidi me sa papa tri me as twai aro mai su hora didi khara ko in aro mai su hora didi sus nastin hon ko kya Ip ko hau. Ip ko aroma.
1: Yes.
0: Amagas na susa. Ko sanyeba.
1: Yes. Yes.
0: Chicken ip titanas ai. Sus titanas a unkai. Chituro kan sani ngui. Chituro mai sani ngui. Chituro pakron sani. Kabadu ni mayana sani. Kabadu ni pereana. Kabadu ni sege kamana kiri. Au tritoma. Yeah, sue orai titi.
1: Yes.
0: Tigrimi.
1: Yes.
0: Kada jiji kai. Tige. Tige. Tige. Tige kai kaisna. Ne egaski. Sida di ngao sa. Engin odwas kau kada ki. Ama Kristina sa ha. Uu. Ti unwa di ni ko amo. Ti unwa de. Kai si kai kuma ki unwe omas ka. Ega da ki omasa ni sisa faram ha. Tiske ega si faram sa. Ika ira oda jiji. Kai kundin. Oh. Hi oko ni sisa. Kata tuan tahu, di kira kau kun meramio. Tuan tahu, dah siang hati dia tiba lagi. Di saya kira tuan tahu, tu kau kau hugi. Tapi kira usi. Cita kira usi cik ngai tidak terpaksa tadi tak kena kaya. Tapi kira kau si demi cikoi sah si kau. Ia kau bos di faham dina. Si cikoi sah si kiri. Cita kira kau di kira nang abis harakuan. Nanti kau tarik tuan di. Cita kira kau di sekolah hugi di kiri. Si kira mula dia masa isah si kira perai. Kristina sa insa si nau pray panka. Umba pray chin gitu ana kiri. Oi kiri ngami sami. Sao pan iskin ngam sna yuga ji kai tuma sai. Dida kiri ngam sna. Dida khari tuma ruas kin sa. Kai tuma sin ngam na kai. Sigi. Sao trip me. Oni sia dida ni. No bada ko sisin tuau khabar radio sia ra sisin da man aitra wasi. Chini ni sia kona man ai posi dida ngam. Tinggi saya tuan nak ikan di sisi musa tiba tu kuari kuari tu satu emas kat satu emas kat tu kuari satu emas kat tu kuari satu emas kat tu umi horari. Mari tadi papi ni sistem kubu ibu radius ka i bapa i tirahim aroma di sisi sida mati skos ini awu. Jadi kai sikit komen kagau aku sa oreca. Angaku eski mari dah minghanu tidak jadi kai ngah kau sa ibu ngaji kai. Aw treat my eye sue horai didi sue khoba me didi chinno khal toma in aroma chita ye ega khosa ye me ba yi o tulab ki ko aga sisin ko tamara mit pager sta chi tam ir monai gir chela panu ga forta kiru ga kon koro gir nei sisin ko aga ir khain chi gir koro sisin ko o ti ta ki ni dara ko aga kun Nada ko no basi lu sisin tua radius tu ba khida tai kong sisida tai ma basida saira hama